0: kahit wala silang masabi ng FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan, kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

0: The time now on FMR. It's 9:02.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
2: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa nga gimbabasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan parupangisdang riba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang haira pag-uuma. Kundi in ang mga kwalipan pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ngan usa nga para uma farm worker o farm laborer para pangisda ngan agri youth para makapagparehistro ha RSBSA adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pakadto opisinan municipal o city agriculture ha ilugar ngan aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang maging kikinhanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproblema barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseso ng pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad. Sanglit pa katunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
5: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
2: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ubi tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
3: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.

0: Polycopter, samantsyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
3: Sino po sila?
4: Jenny Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Bigan Ilocosur po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
7: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
7: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
7: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
7: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
7: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
7: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
7: Aalagaan ang lupa.
6: At aanihin ang mas magandang bukas.
8: Crop rotation.
7: Simpleng pagpapalit ng pananim.
8: Malaking tulong sa bukirin.
7: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
9: Wow, wow, wow! Jajo Malay!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.

0: Radio, Good Vibes
1: ang lupet.
2: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-Vibes dito lamang sa Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupa!

0: Polycotton, samantyak, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
3: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
4: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at pamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extra. Na may pinakamataas ng ORAC value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet!
2: Ang lupet!
3: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.
7: Hey, Clumboy.

0: mensahe. Wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio. The vibes.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
6: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
7: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pagtiko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
6: DTX 500! Bibili sa mga muli. DTX 500!
8: Kamusta pong muli ang ating mga taga-subaybay? Welcome po sa ating programa, ang DTX 500 and
9: Mighty C
8: Health Alert. Kami ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan Sindak. Kamusta, Doc Far?
9: Thank you, Sir Ted. Kamusta naman ang ating mga tagapakinig? Hopefully, nakainom na ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, upang laging may protection tayo laban sa mga sakit.
8: Dapat lang. Doc Far, hindi lahat ng sakit ay makukuha po mula sa mga mikrobyo.
9: Tama ka dyan, Sir Ted.
8: Oo. Ang ibang karamdaman kasi ay dulot ng unhealthy lifestyle, lalong-lalo na ang mga habits na nakakapagpahina ng iyong immune system.
9: Actually, Sir Ted, hindi ka naman basta-basta magkakasakit eh.
8: Oo.
9: Pag may disiplina ka sa pagkain.
8: Tama.
9: Ang sobrang pagkain lang naman ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga iba't ibang uri ng mga malulubhang sakit.
8: Exactly.
9: Karamihan sa mga lifestyle diseases kasi ay nagmumula sa sobra-sobrang pagkain ng matatamis, mga maaalat na pagkain, mamantika, processed foods, at kasama na dyan, Sir Ted, ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.
8: Tama, Doc Far. Anyways, ngayong araw, isa-isahin natin ang benepisyong maibibigay ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa ating kalusugan.
9: Yes, Sir Ted. Importante ang araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C. Sapagkat nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbara ng mga bad cholesterol sa ating mga kaugatan.
8: Oo.
9: Dulot ng mga free radicals. At sa panahon natin ngayon ay dumadami ang tumatangkilik ng mga fast foods. Ika nga, no? At ang mga pagkain na yan ay mataas ang bad cholesterol content.
8: Nako, sinabi mo pa, Doc Far. Ang problema ng kasi sa bad fats, Doc Far, once na-expose ito sa free radicals, ito ay naninigas at ito ay kumakapit sa mga kaugatan natin na pwedeng mag-cause ng pagbara. Ngunit, kung sapat ang supply ng antioxidant sa katawan, ito ay maaaring mapigilan. Kaya, kailangan na naka-DTX 500 at Mighty C talaga, Doc Far, araw-araw.
9: Tama, Sir Ted. Pag may problema ka pa naman sa blood circulation, maaari itong humantong sa hypertension o ang pagtaas ng blood pressure or stroke at heart problem. Take note po sa ating mga listeners, alam niyo po ba na mas marami po ang namamatay dahil sa baradong ugat kumpara sa cancer? Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, ang magpapababa ng chance na magkaroon ng atherosclerosis o pagbara ng mga kaugatan.
6: DTX 500!
10: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia ako. Humabang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DTX 500 dahil 2 weeks lang naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normalang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
6: DTX 500, mabibili sa mga butika.
8: Ito pa, Dr. Faro, pinoproteksyonan ng DTX 500 at Mighty C ang inyong atay.
9: Tama.
8: Ang tanong ay kung paano? Ganito po yan. Ang atay ang nagproproduce ng glutathione para sa ating katawan. Ito ang pinakapotent na klase ng antioxidant na tumutulong sa ating atay upang iwasan ang pagkasira nito dahil sa free radicals. Isipin mo yun, Doc Far, kahit yung atay natin alam nito eh.
9: Galing, no?
8: Oo, na kailangan natin ng antioxidant. Kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, pinupukaw nito ang mga na-oxidized na glutathione upang muling magamit ng ating atay.
9: Tama ka, Sir Ted. Kaya dapat araw-arawin, ha? Ang pag-take ng DTX 500 at

isang napakagandang umaga po sa ating lahat. Welcome to our show, Bara Bara by Cloud 7. Isang magandang Thursday morning po sa ating lahat. Ako po ang inyong bida besing ng bayang DJ Buko J. Happy all the way on your favorite program, Bida Ka Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. At syempre mga besties, how are you guys doing? Kumusta? Musgi na mos. Ayan, mamaya-maya ay abangan po natin kung ano ang sabi-sabi sa atin ng ating horoscope. With our bidascope, alamin kung magiging maswerte or not so swerte sa araw na ito. At syempre ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz. Sa aking pagbabalik po yan. And later on, we'll be revealing our Bida topic of the day. Pag-uusapan po natin ito. Kaya naman, keep your shoutouts and song request coming. Send niyo po yan sa aming Facebook page. Search lamang po 100.7 FM Arta Kloban sa inyong Facebook or DJ Buko J. Dahil babasahin po natin yan isa-isa later on. And speaking of isa-isa, no, isa-isa na din po tayong nagbibilang ng mga araw na syempre, papalapit na po ang concert ng Bini dito sa Tacloban. Kasama po nila ang pinakabagong P-pop girl group na Baby Dolls at ang pangmalupitang si Adi. That's this coming October 17 for the Unfiltered Concert sa Leyte or sa Tacloban City Grandstand po yan magaganap. Kaya naman sa ating mga besties dyan na gustong makasecure ng tickets, please do not hesitate to visit their website. That's enigma.com.ph, or you can also visit their Facebook page, Enigma Events. Yun, basta teka nga, mamaya babalikan namin kayo. Pero yun, make sure na makasecure kayo ng tickets para kita-kits tayo on that specific day. Kaya naman, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station 100.7 FM Artak Laban, ang inyong ka-vibes sa soundtrip. Here's a song from Phoenix, Click Click Boom. Oras po natin, alas G's 12. It's already October 8, 2026. Araw po ng Huwebes.

0: biyahe. Wala silang masabi. FM Radio Update kabay sa malupit.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Update kasi ang lupit!
0: Ang lupit!
2: Ito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music.

You're still tuning in to your number one radio station, that is 100.7 FM Artak Laban. Ang inyong ka-vibe sa Solid Soundtrip. Oras po natin, besties, oras po natin sa buong Pilipinas, it's already 10:39. On your program, Bida Ka-Vibes, kung saan ikaw, ako, tayong lahat ay bida. October 8, 2026, later on, abangan po natin kung magiging maswerte or not so swerte tayo sa araw na ito with our Bida Scope. And ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz with our Bida Showbiz, dito pa rin po yan sa inyong number one bet na radio station, 100.7 FM Artak Laban, ang inyong kavibe sa Solid Soundtrip. Ang lupit!

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, saka may mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa marusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Radio. Good vibes.
1: And the back.
2: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV News Network. Ito ang FM Radio Newsbreak.
3: FM Radio Newsbreak.
4: Moping Aga Eastern Visayas ng Tacloban City, nababara kaya na itong consumer group na nasikora na tapong masagunsun ng grid alerts ng manual load dropping ng Visayas. Inin mo ba mahibaruan tikang report ng Energy Regulatory Commission nga nagkamayadan 123 nga grid alerts tikang Enero tubtob Setyembre hini nga tuig. Yagin doon itong grupo a kinahalamang guri itong maprotehiran ang katungod ng mga konsumidor para itong sadangan malalauman nga supply itong kuryente kalagip na andiri duro kamahal nga generation charge ang gibabay na nasukot itong kuryente. Nga namo ito na itong dalikit nga news break na katak na ako yung Nuwali Yogoy mo pingaagang ang stay tuned para handida ka vibes.
2: Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio. Favorite Music Radio.
5: Kavibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
6: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin ang kinahalang pumakadho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan ng impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawong ang birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na ng magparehistro. Kay kung rehistrado trado check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
7: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
8: Pimples at rashes? It's DTX 500 mo na yan! DTX 500! Ito ay may antimicrobial property na nakatutulong sa pagtanggal at paggaling ng pimples at rashes.
9: DTX 500!
8: Highly recommended ng mga eksperto.
9: DTX 500!
10: Mabibili sa mga butika.
6: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

Curtis, may bagong international ready thriller film. Officially rolling na ang bagong pelikula ni Ann Curtis na Remote na idinidirek ni Mikael Reed. Kasama ni Ann sa thriller film sina John Ercilia, Sid Lucero, Riza Sinon at Zeke Polina. Ito ay produced ng Evolve Studios na itinatag ni Mikael Red at Viva Films at nakatuon sa genre-driven films at international co-productions. Kaya hindi lang sa Pilipinas inaasahang mapapanood ang Remote. Samantala, mula Shanghai, nagtungo si Anne sa Paris para sa Paris Fashion Week kung saan dumalo siya sa events ng luxury brands gaya ng Tiffany & Co., Chanel at Gucci. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito. Siyempre, sali na po sa ating usapan for our Bida Topic of the Day. Siyempre, ito na ang ating Bida Topic of the Day, besties. If you could swap lives with anyone for 24 hours, who would you choose and ano ang gagawin nyo? And kung bibigyan po kayo ng pagkakataon makipagpalit ng buhay sa isang tao within 24 hours, sino ito at bakit? Sali na po sa ating usapan, isa na po ang inyong mga kasagutan with your shoutout and song request sa aming Facebook page. I-search lamang po 100.7FM Arta Cloban sa inyong Facebook, or you can also send it to my Facebook page, that is DJ Buko J, at babasahin po natin yan later on. Speaking of later on, baka mamaya-maya i-download niyo po ang aming Facebook, ang aming FMR Philippines application. Just go to your Play Store or App Store, i-search naman po FMR Philippines. At once ma-download po ninyo itong libreng-libre po ninyo itong ma-download, no. Once ma-download niyo po ito, mapapakinggan niyo po kami anytime, anywhere, just for free. Once downloaded, mahahanap niyo po kami sa third option, that is FMR Tacloban. Anyways, besties, balik muna tayo sa mga pangmalupitang soundtrip. Here's Tulala by Wink. Dito pa rin po sa inyong number one, only one, Bet na Bet the Radio Station with your DJ Buko J. That's 100.7 FMR Tacloban. Ang inyong kabahan sa Solid Soundtrip, oras po natin 11:12.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag pagkain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibili sa mga butiga!

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes, mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.

0: You're still tuning into your number one bet na bet na radio station. That is 100.7 FM Artakloban, ang inyong advice sa Solid Sound Trip, ang lupit. Kasama po ninyo ang inyong Be The Bestie ng Bayan, DJ BJ Buko J. Happy all the way on your wonderful show, Be The Kavibes. At mga besties, eto na, alamin na po natin kung magiging maswerte or not so swerte po tayo sa araw na ito, October 8, 2026. Eto na po ang ating Be The Score. Unahin na po muna natin ang ating mga besties na nagbe-birthday ng September 24 hanggang October 23, Libra. Malakas ang ESP kaya ang kutob ay dapat sundin. Kailangan ang malawak na pakikipabagay sa mga kasamahan, lalo na sa mga nakakataas. Iwasan ang magpa-lalim ng gabi sa labas ng tahanan. Lucky number mo for today ay lucky number 7 at color naman ay lavender. Scorpio naman po tayo sa ating besties na nagbe-birthday dyan ng October 24 hanggang November 22. Ihanda ang sarili dahil susubukan ang iyong katapatan. Ang inaasahan na matagal nang hinihintay ay darating. Lucky number mo for today. Lucky number 4, color naman ay emerald green. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Nasa paniga ng kaunlaran ang kalagayang pinansyal. Pag-aralan ng mabuti ang dapat pagdesisyonan. Lucky number mo for today, lucky number 13. At color naman ay color puti. Color white.
1: Boom!
0: Boom talaga. Boom panis. Capricorn naman, sunod-sunod na po tayo. December 22 hanggang January 19. May pagkakataon na mapaunlad ang kalagayang pinansyal, makulay at maaliwalas ang buhay pag-ibig. Lucky number mo for today, lucky number 9, at color naman ay mustard yellow. Aquarius naman po tayo, besties, sa ating mga besties dyan na nagbe-birthday na January 20 hanggang February 18. Umaayon ang panahon sa pagpaplano ng magandang paraan sa ikauunlad ng sarili o negosyo. Lucky number mo for today, lucky number 11, at color naman ay color yellow. Pisces, February 19 hanggang March 20. March 20. Iwasan ang mga ko magandang panahon sa mga namamasukan. Ilalabas ang kakayahan at talino. Lucky number mo for today, lucky number 10. Color naman ay light green. Ito naman, besties. Sunod-sunod na po tayo. March 21 hanggang April 19, Aries, mga besties. Nasa signos ng aksidente, kaya iwasan ang paanyaya ng mga barkada. Huwag muna maglakbay ng malayo. Lucky number mo for today ay lucky number 11. At color naman ay color pula.
1: Boom!
0: Taurus, April 20 hanggang May 20, besties at mga kabibes. Masaya at walang problema sa larangan ng pag-ibig. Ay sana all, no? Mag-ingat sa pagpapahayag para walang maghinanakit. Okay, lucky number mo for today, lucky number 1. Color naman ay color orange.
1: Boom.
0: Gemini naman. Sa mga kapwa ko dyan, Gemini, May 21 hanggang June 21. Maraming dapat gawin, subalit ang kalituhan ang magbibigay ng abala. Lucky number mo for today, lucky number 9, at color naman ay aquamarine.
1: Boom.
0: Cancer, June 22 hanggang July 22, suswertihin sa negosyo kung sisimulan na gumawa ng tahimik at pairalin ang tiyaga. Lucky number mo for today, besties, lucky number 5 at color naman ay color violet, color me. Barney. Boom. Leo naman, July 23 hanggang August 22. Oy, isang Virgo ang magbibigay ng kaligayahan. Edi sana all. Malaking pagkakataon na malutas ang problema. Lucky number mo for today, lucky number 12 at color naman ay color pink. Besties. At syempre, last but definitely not the least, August 23 hanggang September 23, Virgo. Makakabuting kumilos bago mahuli ang lahat. Ang mga hinanakit ay mapapalitan ng kaligayahan. Lucky number mo for today, lucky number 10, color naman ay sky blue. Boom. O siya, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito. October 8, 2026. Oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 11:44. At sa ating mga besties at mga abives dyan, sali na po sa ating usapan for our Be the Topic of the Day. If you could swap lives with anyone's for 24 hours, who would it be and why? Kung ikaw ba'y bibigyan ng pagkakataon makipagpalit ng buhay in 24 hours or for 24 hours, kanino ito at bakit? Send your kasagutan thoughts about the topic, your shoutouts and song requests sa aming Facebook page. You search lamang po 100.7FM Artacloban sa inyong Facebook. Or you can also search DJ BJ Buko J sa inyong Facebook. Dahil babasahin po natin yan later on. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupitang santre. Pero bago yan, we have a song request coming from one of our solid listener in Kavives Online, Clark Joseph. Sabi niya dito, gusto niya daw na mag-request ng Sanctuary by Joji. Kaya naman, ako nang bahala sa iyo, Clark. Here's a song from Joji, Sanctuary. Dito pa rin po sa inyong only one, number one, bet na radio station. 100.7 FM, Artacloban ang inyong Kavives sa Solid Soundtrip. Ang lupit, oras po natin, alas 11:45.

0: Ka-Vibes. Huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-Vibes Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: Pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang pagganging. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa para sa malakas at malusog na pang-araw-araw. Rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas, layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy.
3: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.

Papakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account Rice Brand. San man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na naman tayo mga kaibigan. Dito po naman sa ating palado doon. At dyan sa atin, syempre, ng ating po naman mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ngayon na po, ating po naman pag-usapan at pag-kwentuhan ang inyo po naman mga karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

0: Tawag na po sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan, mga kaibigan. At tayo po'y napapakinggan ng live sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa radyo natin, Bonpen. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga inaabot po naman ng signal po natin, dyan po naman sa radyo natin, Bonpen. Meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Meron lang po, Samuel.
0: Ano pong pangalan po ninyo muna, tatay?
1: Manuel po.
0: Manuel, okay. Tatay Manuel, taga saan po kayo, Tatay Manuel?
1: Dito po sa barangay Santo Tomas, Binyan.
0: Binyan, Laguna?
1: Opo.
0: Binyan, Laguna. Okay po. Tatay Manuel, ilang taon na po kayo? Ilang taon na po?
1: Ano, 59.
0: 59, okay po. Batang-bata po, Tatay Manuel. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Dito po ko nakabili na.
0: Ah, hindi pa
1: po. Na kabili niyan.
0: Opo.
1: Kasi kailangan sa
0: taas. Ano po yun?
1: Hindi pa ko nakakabili niyan. Kailangan daw ID sa karisipo.
0: Hindi pa kayo nakakabili ng ating rice coffee?
1: Oo, kasi kailangan ID.
0: Kailangan ng ID?
1: Oo, barangay ID.
0: Hindi naman po kailangan ng ID, tatay.
1: Karisita daw.
0: Oh, hindi po kailangan ng ID. Opo. Hindi po kailangan ng ID, tatay. Hindi po kailangan ng ID. Kailangan lang po kayong bumili over the counter. Wala pong problema.
1: Opo.
0: Opo, wala pong problema. Pwede po kayong bumili ng ating rice coffee kahit po wala kayong ID, wala po kayong kailangan niyo lang po ng pambili. Yun lang po, tatay. Wala pong yun. Wala pong kinakailangan. Opo. Opo. Opo. So, pwede po kayong bumili, tatay, diyan po sa sa Binyan. Halos po lahat ng mga butika po diyan pwede pong meron na po ng ating rice coffee. Pwede niyo pong ipagtanong-tanong yung adi po ng mga rice coffee. Basta hanapin nyo lang po, tatay, yung tamang produkto po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. At R-I-S-E po, tatay. R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya tandaan nyo po yun. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin nyo po yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo, opo, opo.
0: Okay, tapos ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E.
1: R-I-S-E po.
0: Opo, R-I-S-E.
1: Okay, so, salamat, table.
0: Tapos, tatay, hanapin niyo po dyan yung may larawan po yan, dyan po sa karton na yan na kulay gintong dilaw, may larawan po dyan na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog, buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Para hindi po kayo magkamali, yun po yung hanapin po ninyo. Basta po yung sinabi ko, kulay gintong dilaw na karton, R-I-S-E, at may larawan po na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw po sa taas.
1: Tama, tama.
0: Okay po.
1: Opo,
0: maraming salamat po sa inyo.
1: Yeah po, kuya.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Maraming salamat.
1: Magtatanong-tanong na lang po.
0: Yes po, magtanong-tanong po kayo. Tatay, kung halimbawa wala po kayong nakuha dyan sa Binyan, nalibot nyo na yung mga butika, tawagan nyo po ako muli. Ay, naputol si tatay.

0: Tawag po sa atin po namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang atin po namang numero, 0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Beulie po ng Baguio City.
0: Nanay Beulie ng Baguio City. Okay po. Nanay Beulie, ilang taon na po kayo?
1: Po.
0: Ilang taon na po? Ilang taon na po?
1: 79 po.
0: 79. Kayo po'y umiinom na ng rice coffee?
1: Matagal na po ng konti.
0: Opo, ano po yung nag-udyok sa inyo para simulan po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Beulie?
1: Yung kan po kasi, mga, ano yung testimony ng mga pani, gusto ko rin masubukan na para hindi ako.
0: Opo, Nanay, ano po yung mga, mga karamdaman po ninyo bago po ninyo sinimulan yung pag-iinom ng ating rice coffee?
1: Masakit na tuhod.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung mga nagkakrams na mga paa.
0: Mm-hmm. Yan. Okay.
1: High blood. Ganun po.
0: High blood. Opo. Meron po ba kayong iniinom na gamot galing po sa doktor? Halimbawa, maintenance po ninyo?
1: Maintenance lang,
0: opo. Yun po ay patuloy nyo pa rin pong iniinom hanggang sa ngayon?
1: Yes po.
0: Very good po yun, Nanay. At sa pag-iinom po ng ating rice coffee, wala po tayong sinasabi dito na kapag kayo po'y umiinom ng ating rice coffee, ay kailangan nyo na pong alisin yung maintenance po ninyo. Wala po tayong sinasabing ganun. So, opo, ang kailangan lang po, Nanay, ay ipagpatuloy nyo lang po yung iniinom po ninyong gamot galing po sa doktor habang umiinom din po kayo ng ating rice coffee, dahil makakatulong po ito sa inyo. So, sa araw-araw po ninyong pag-iinom ng ating rice coffee, malaki po yung maitutulong po nito sa inyong kalusugan. Nanay, sa sabi po ninyo, umiinom na kayo ng ating rice coffee, ano po yung mga napansin po ninyo, kung meron man, na pagbabago na sa inyong po namang kalusugan?
1: Hindi na po sumasakit ang mga tuhod ko.
0: Very good.
1: Normal na po ang BP ko.
0: Very good, Nanay. Very good. Hindi na sumasakit yung tuhod at normal na yung BP po ninyo. Very good po yun, Nanay. At ano pa po yung iba? Kumusta po yung tulog po ninyo?
1: Umiigi na po.
0: Umiigi na yung tulog po ninyo. Dati po, Nanay, hindi po maganda yung tulog po ninyo?
1: Hindi po. Mga 2 oras lang po. Magdaman. Ngayon, inaabot na ng mga 5 to 6 hours na.
0: Apo? Ngayon po, Nanay, humahaba na yung tulog po ninyo. Yun po yung ibig niyo po sabihin.
1: Yes po.
0: Ah, okay po, Nanay. So anyway, Nanay, ituloy-tuloy niyo lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Diyan po sa Baguio?
1: Sa Orion at saka sa Cordillera. Pero may sasabihin ako, Kuya Boy.
0: Go ahead po, Nanay. Go ahead po.
1: Na-order ako ng 5 carton na 25 inuwan at sakali ng sabon. Nagpunta ako kahapon, wala naman sila.
0: Saan po? Saan po ang pinuntahan po ninyo?
1: Sa Orion.
0: Orion?
1: Yes po.
0: Opo.
1: Kaya doon ako nakapili sa Cordillera Generic.
0: Ah, okay po.
1: Nang walang telepon.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Ano po? Hayaan po ninyo at basta po ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa meron po kayong nabibili dyan. Kung sakali po na naubusan dyan po sa inyong lugar, balitaan nyo po ako at ating po namang ipapaalam yan sa ating po namang mga deliveries. Nang sa gayon, ay madalhan po agad-agad dyan sa inyo kapag naubusan po dyan sa inyo. Okay?
1: Yes po.
0: Okay po.
1: Sinabi, sinabi ko sa orientasyon na ano, ikuha ako ng yung limang karton na 25 inuasan sa kalimang spoon. Wala daw kayong staff.
0: Ah, wala pong sabon. Wala pong sabon, nanay.
1: Nakabili ako ng dalawa sa ano, Cordillera Generic.
0: Ah, meron po doon sa Cordillera Generics. Okay po. Very good po, nanay. Apo.
1: Pero yung ko nang wala, yung 25 in 1.
0: Yung 25 in 1, ang wala po dyan sa inyo sa Baguio, sa Cordillera.
1: Opo.
0: Wala po ng 25 in 1. Okay po. Lagi po kayo nakikinig sa ating programa?
1: Yes po. Walang paltos.
0: Walang, thank you. Walang paltos. Opo, nanay. Very good. At sino-sino pa, bukod po sa'yo, sino-sino pa yung mga umiinom ng ating rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Isa lang po ako rito sa Baguio, pero binibigyan ko rin yung kapitbahay ko.
0: Very good. Napakaganda naman. Napakasarap naman maging kapitbahay po ninyo. Namimigay kayo. Nanay, wala kayong kasama dyan sa loob ng bahay?
1: Wala po.
0: Mag-isa lang kayo?
1: Opo.
0: O paano yan? Kapag gabi, wala kayong kasama?
1: Okay lang po.
0: Okay. Asan po yung mga pamilya po ninyo?
1: Nasa La Union po.
0: Ah, La Union. Malayo po sa inyo?
1: Malayo po.
0: Malayo sa inyo. Okay. Anyway, basta po nanay, mag-iingat po kayo ha. Ingatan po yung sarili po ninyo. Doble o kaya triple ang pag-iingat po nanay. At lagi pong uminom ng ating rice coffee para lagi kayong malakas. Nanay, kumusta yung pagbabawas po ninyo?
1: Okay lang, dalawa o tatlo araw.
0: Okay naman, po yung pagbabawas po ninyo. So ibig sabihin, wala pong problema sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Gumanda po yung ano po ninyo, yung pagbabawas.
1: Oo.
0: Very good.
1: Tumaba ako po eh.
0: Ha?
1: Tumaba ako dahil ano?
0: Masarap kumain kapag may rice coffee.
1: Yes.
0: Very good po. Maraming salamat. Anyway, nanay, thank you very much po sa inyo. Ano po yung masasabi po ninyo sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa buong Pilipinas na hindi pa po nainom ng ating rice coffee? Go ahead po, nanay.
1: Uminom na rin sila para umanda ang buhay nila dahil sa rice coffee.
0: Maraming salamat po, nanay. Nanay Violi, mabuhay po kayo. God bless po, nanay.
1: Salamat po. Kuya Boy.
0: Po.
1: Pakiusap ko sana kung mag-deliver sila sa Baguio.
0: Aha.
1: Mag-order ako ng 5 carton na 25 in 1 at saka sabon sa Orion na lang kasi walang atong sa SRP nila.
0: Okay po, no problem po nanay. Noted po yon.
1: Salamat.
0: Yes po nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po nanay.
1: Likewise, kuya.
0: Mag-iingat po kayo. God bless po. Maraming salamat po sa inyo nanay.
1: Salamat po din sa inyo.
0: Thank you very much po, nanay. God bless. Mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.
1: Salamat po. Bye.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan. Yan po si Nanay Violi ng Baguio. Ay po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa radyo natin na Buwak Marinduque. Hello po naman sa lahat ng mga taga Marinduque. Mabuhay po kayong lahat sa mga inaabot po naman ng signal natin. Diyan po naman sa Buwak Marinduque. And also po mga kaibigan, diyan po naman sa radyo natin Kalawag. Yung mga inaabot din ng ating po namang signal, diyan po naman sa radyo natin Kalawag. At sa radyo natin Rojas. Hello din po sa mga taga Radyo Bandera Katarman. Yung lahat po naman ng mga kababayan po natin na inaabot din po ng ating signal diyan po naman sa na nakatutok po naman sa atin sa Radyo Bandera Katarman. And likewise, diyan po naman sa 98.31 FM Lucena. Maraming maraming salamat yung mga naka-connect po naman sa atin, ha. Through our live streaming po mga kaibigan na matatagpuan po ninyo sa atin po namang Facebook Live, sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. And syempre dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo. EWALFM 95.9 Radyo Totoo Batangas, Batangas City. Maraming salamat! Tawag po mga kaibigan sa atin po namang numero 0969-226-9623. Yung atin po namang numero mga kaibigan na pwede po ninyong tawagan. Ngayon na, dito po naman sa atin palatuntunan kung may mga katanungan po kayo at mga kwento patungkol po naman sa atin po namang produkto, tungkol po naman sa atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang, 0969-226-9623 yung ating po namang numero mga kaibigan na pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating programa.

0: Kwento ang kalusugan tayo, mga kaibigan. 0-9-6-9-2-2-6-9-6-2-3. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Ay, Kuya Boy. Ay nga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po.
1: Nangangkot na ko kung may-ari din sa Cadiz nga Juan, nga sa Rice Coffee.
0: Cadiz City po, nanay? Cadiz?
1: Oo.
0: Kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee dyan sa Cadiz?
1: Wala.
0: Wait lang po, nanay. Cadiz City po, nanay, di ba?
1: Oo.
0: Wait lang po. Sino po ito muna?
1: Si Rose.
0: Nanay Rose. Okay po, ng Cadiz. Ano po yan? Negros Occidental?
1: Oo.
0: Cadiz. Okay po. Si Nanay Rose. Ilang taon na po kayo, Nanay Rose?
1: 67.
0: Okay po. Diyan po sa Nanay Rose, sa Cadiz City, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee diyan po sa Butika de San Francisco. Meron din po sa Roy Anthony Pharmacy. Lahat po yan sa Cadiz City po, nanay.
1: Roy Anthony?
0: Apo. Roy Anthony Pharmacy.
1: Ah, sige. Ngayon, sa TikTok ko kami nag-order eh.
0: Ah?
1: Sa TikTok ako nag-order o si Shopee. Mahal ka dugay.
0: Ah, okay po. Nanay, dyan po sa dyan po sa Butika de San Francisco and dyan sa Roy Anthony Pharmacy, meron po ng ating Rice Coffee dyan.
1: Ah, sige.
0: Okay po. At dyan po kasi sa sa online, meron po kasi yung shipping fee.
1: Oo nga. Okay. To 30.
0: Yes. Meron po kasing shipping fee dyan. Kaya po, may patong yan. Okay po.
1: Ano nga ang pangalan ulit, Kiwi? San Francisco?
0: Apo, apo. Ano po yun, nanay?
1: San Francisco. Ang pangalan ulit ng butika?
0: Butika po, nanay. Butika de San Francisco. At saka po, Roy Anthony Pharmacy.
1: Sige, okay.
0: Okay po, nanay. Tapos balita. Nanay Rose, balitaan nyo ako. Kapag halimbawa nakabili kayo, meron po kayong nakuha dyan sa Butika de San Francisco at sa Roy Anthony Pharmacy, balitaan nyo po ako.
1: Sige.
0: Maraming salamat po, nanay. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you very much po. Tayo po'y napapakinggan din. Diyan po naman sa... Sabi ni Sir Edison via Falafox DWDY AM 1107 kHz Kawayan Isabela. Maraming salamat. And dyan din daw po sa Get Radio Apps ng DWDY AM 1107 kHz Kawayan Isabela. Tayo po'y napapakinggan. Maraming salamat. And sabi ni Giancarlo Peralta, good afternoon po, Sir Boy, watching from Jones, Isabela. Maraming salamat sa mga taga Jones, Isabela.

0: Likewise po, ask ko lang dito sa Jones Isabela, wala silang benta dito, rice coffee. Pumunta kami, ibang pharmacy, wala talaga sila benta sa Jones Isabela. Wait lang po, Sir Giancarlo, titingnan po natin kung dito sa ating listahan, kung saan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee, dyan po sa Jones Isabela. Ang mga nandito po, Sir Giancarlo, Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Itiage, Ilagan City, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, and Gamo. Noted po yan. At sasabihin po natin yan sa ating po naman mga deliveries, yan pong Jones Isabela. Wait lang po at isusulat ko po para masabi po natin sa ating po naman mga deliveries na wala po dyan sa Jones Isabela ng ating po naman produkto. Lahat po ng produkto natin na Sir Giancarlo, wala po dyan. Jones Isabela, wala po ng ating produkto. Okay po. Sasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Okay po. Maraming salamat po. Ah. Ganun lang po. Tulungan tayo. Halimbawa, wala po dyan sa inyong mga lugar. Sabihin niyo po sa amin at gagawan po ng paraan yan ng ating po namang mga deliveries. Mga kaibigan, wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat.
1: FM Radio. The vibes.
2: Ang lupet.
1: Mahitungod kay ang tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ta Kloman Brands. Tigkam niyan mga petsa, October 12 to 15, alas 8 aga, tumtum alas 4, e medya itong kulup. Ikakabod niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
3: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for nursing and physical therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Arangkada 12:30.
7: Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan.
6: Arangkada 12:30.
7: Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan.
6: Arangkada 12:30.
7: Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa iyong pananghalian.
6: Arangkada 12:30.
8: Maupay atak na sinirang ang Visayas ng siyadada ang Tacloban. Live kita yan ang nakikita na Facebook pages sa Narangkada Balita ng PRTV. Kaupo diton bugos ng pwersahan PRTV News Team. Ako'y Noel Liogoy nga nato nagpapadangat ang mga presko nga magpasong ang mga notisya yan ang oras. Nga haaton mga laray uluhan. Paaton siyahan nga headline, Eastern Samar Congressman Shin Gonzalez gintututukan ang legalidad ng mga mining companies nga nagmiminaha islahan humunhon. Sa gunso naman nga grade alerts ng manual load dropping ng Eastern Visayas iging kakabara kahiton na si Core. Nga, nitaas naman nga local tourism data nagpapakita nga mas gusto itong mga Pilipino nga bisitahon ang rehiyon 8. Nga, namo to na itong mga laro iluhan. Masunod naman ito na itong mga katukiban. Nga, nato naman siyahan nga notisya yun ang oras. Ginsigurado itong kongresistahan Eastern Samar. Nga, gintututukan ni itong legalidad han mga kumpanyan panmimina nga na-operate islahan humunhon. At itong report ni Jay Barion.
2: Gintututukan ni Congressman Sheen Gonzalez ang sitwasyon yun ha islahan humunhon na giwan na Eastern Samar ipinagin paghatag in operating agreements hadamo nga mining companies sa nasabi nga isla. Hailarumhan MPSA contract. Haging dumara nga budget hearing han Department of Environment and Natural Resources. Ginsaysay han kongresista nga base ha balaod han usa nga mineral products sharing agreement nga ginhatag han DNR hailarumhan gobyerno inagpapakitahin katugutan ha usa nga kumpanya nga maghimuhin mining activities sa nasod. Manggod ha pagkayana may ada usa nga MPSA grant ha isla nga natagan hini nga katugutan para makapag-operate hin legal ang pira nga mining companies dito. Sumala kongresista nga kinhanglan nga mataganhin pagtutok agud masiguro nga nasusunod ang balaod ngan malikayan ang mga illegal nga mining operation hanasabi nga isla. Hapag kayo na ang islahan humunhun in may da nag-ooperate ka mga kumpanya ini ang chromite kundiin ang operator hini in Tech Iron ang Nickel Ace may da tulong operators may da Verum Terra Pacific Nickel ngan ang Global Minmen. Lakip hini nga nag-ooperate ipinagihan kontratahan MPSA ang Emir ngan iba pa pero yun na may da upat nga da lima nga mining companies itong natagan hini nga MPSA contract. Jay Barion, Arangkada, Balita.
8: Arangkada. Sa gunso naman nga grade alerts nga manual dropping nga Eastern Visayas iging kakabaraka ito ng consumer group nga Nasicor at itong report ni Jay Barion.
2: Nababara kaya na itong consumers group Nasicor han natabo nga sa gunso nga grade alerts nga manual load dropping ha Visayas. Inimahuman mahibaruan tikang ha-report ng Energy Regulatory Commission nga nagkaada hinsin 23 nga grade alerts tikang ha-Enero nga da Setyembre hininga tuig. Sanglit gin question ni Pete Ilagan, Presidente ng Nasicor kung kakanupan ay sabtanhan DOE ang balik-balik nga grid alerts ngan ano itong kaangayan preventive measure ang ira ginihimo. Pakyan na paniilagan ha DOE nga sadang ba ang abilable nga ancillary service ngan contingency reserve kung tigda nga nawarayan hin generating capacity. Nagtutumang gudilagan nga iniimposible magdurot hin paginitaasan kaparaydan na sukutan kuryente kung diri inisakto nga mapapanginano. Nahibaruan nga mandatohan maong ahensya hasiruhan ipira nga siguro ang reliability, quality ngan security han electric power supply nga ituin makakabinipisyo adton mga konsumidor. Responsibilidad gihapon han DOE nga magpandayhin mga pulisiya agud magkaadahin sadang nga kapasidad lakip and reserve requirements hini. Doon pa han opisyal nga kinahanglan manggud nga magkaadahin katungod ang mga konsumidor parhin sadang ngan malalauman yung supplyhin kuryente ngan dir hindur nga kamahal nga generation charge hanasabi nga sukutan kuryente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
8: Arangkada. Hadato sa Marutong Department of Tourism Regional Office ay tinumabot na 2,500,074 nga turista iton sumulod na magkadilan nga tourist destination tikang Enero, Tubtuban, Hunyo, yan ang tuig. Hini naman nga ihap 2,535,095 ang mga Pilipino lang nga turista nga haros 95% naman nakabugos ang ihap samtang nabibilinin mga langyawanon na. Hini nga dato sa Marutong Department of Tourism ay tinagpapakita nga mas naayon itong mga Pinoy nga makadto itong mga turist site na nasod. Kung nagkukumpara ha mga tourist sites sa Langyaw ng Labnasan, ininhalo yun na nga diri nga tanan nga turista inauupod official tourist list. Mahitugod nga may mga hotel ang diri naglilista itong ira IRS nga itong ira mga guest. Mahitugod din nga ipapaniguruan pa yun na itong DOT8 nga maprotehera ng mga tourist destination na rayon labot lahi itong income mga lokal. Inakakagdarag ihapon inihinda kung revenue national nga tika nga nakalabay nga tuig in 39 billion pesos na ito nakuhida ang turismo rayon 8. Panawagan ng DOT nga diri abusuhon itong natural nga karikuhan ngan hirutan ini. Maya na naman yan ang panawagan itong grupuhan mga empleyado at Tacloban City LGU kasumpay naman itong suspension laan ay hanpag dumaran kinada Lunes nga flag raising ceremony mahitungod hang kapasuon nga durot han epekto itong El Nino phenomenon. At itong report ni Jay Barion.
2: May tungod han hinay-hinay na nga pagtikakusog han kapasuhan panahon iginhangyuhan mga magtatrabaho han Tacloban City Government kan Mayor Alfred Romualdez kun mahimo igsuspender laanay ang pagdumarahan kada Lunes nga flag raising ceremony. Inimanggod haluyo itong pagkabarakahan Government Association of Tacloban Employees nga bangin magdurot inihin peligro hapan lawasan mga empleyado ang sobra nga kamapingit ngan sirak epekto walang titikagrabi nga El Nino. Ginlalauman naman ang magiging aksyon ni Mayor Romualdez hininghangyohan mga maong empleyado. Jay Barion, Arangkada, Balita.
8: Arangkada! Samtang pirma na lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. itong ginpapamulat, magiging hulos ng balaod itong scholarship bill hantingog party list. At itong report ni Don Leandro Chu.
5: Ginratipikaan na hapay Cameral Conference Committee o BICAM kakulupan balaod noon ng tingog party list ng Presidential Merit Scholarship Program Act. House Bill 8477 ng Senate Bill 2410 habersyon ng duwang legislative branch na ginratipikaan. Krisid Gun, igsasaka na iniharuwang itong Malacanang ago desisyonan ni Presidente Marcos nga pirmahan. Sumalaka tingog Representative Judas Sidre nga karisid mo ini nga harani na matuman ni Rehingyap nga mabuligan pag-eskwela itong mga kabataan, labi pa itong may nahitaas nga interes sa pag-eskwela. Hala rumini tatagan ni scholarship itong grade 11 students para ha kolehiyo kunan grado in na average 95% nga maupay itong performance sa eskulahan samtangan makuha liwatin technical vocational courses in kinanglanon may average nga 90% itong grado a kabugusan. Ani scholar inabagahon ang gobyerno nila mga gasto sa eskulahan, balon, transportasyon, matrikulangan iba pang gasto sa adlaw-adlaw. Kalagip na itong urukyan nga napag-graduar naman upod giyapon nga pag-abagahon ang gasto sa review nga ang pagkuhain licensure nga board examination. Ang mga slot inigahatag a kada rehiyon nga mahugot itong pagpili ang mga kaangayang tagan hini nga scholarship program. Labi pa itong waray mga kapas pero maupay ang grado a eskulahan agud diri makaragan ito ni Rahibaro, Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
9: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
10: Paslak kina presuhan ang rank 9 regional priority target list haginhimo nga pag-implementarhin search warrant han Dolores Municipal Police Station kaupod ang Provincial Drug Enforcement Unit han Eastern Samar Police Provincial Office, First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Eastern Samar Provincial Intelligence Unit ngan Fourth Special Operations Unit SBC Mapanas Maritime Group didto ha Barangay Dapdap Dolores Eastern Samar. Ang suspect inusang babae nga ginkilala kan alias Feli, 55 anyos waray trabaho ng residente han nasabi nga lugar. Haginhimo implementasyon han search warrant in recover ang pirang pakete han ginaaligar shabu nga magkadradilain na drug paraphernalia. Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan shabu in ginbaba na bana nga 12.71 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad hin 86,428 ka pesos. Si alias Feli in gindarang at Dolores Municipal Police Station para han saktong nga responsibilidad ganinin nakatalaan ang matubang hinkaangayan na kaso. Dunkirk Rikyaz, Arangkada Balita.
9: Arangkada Weather. Arangkada Weather Update.
8: Intertropical Convergence Zone o kunay TCZ ito nakakaapekto Visayas, Mindanao ngan Palawan. Inito nagdadarahin urog nga madampog nga kalangitan nga may mga patsara nga paguran nga usay pagdalugdog ngan kikilata na sabi nga mga lugar. Northeasterly surface wind flow naman ito na nakakaapekto sinirangan nga dapit ang Northern Luzon nga rason na han urog nga madampog nga kalangitan nga may damauran nga panahon na Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Canlinga, Mountain Province, Ifugao, Aurora, Quezon ngan Marinduque. Han Metro Manila naman nga nabibilin nga parte ito na so din magkakamiyadala naman ino sa nga madampog nga kalangitan labot na layton mga puro-puro nga mga paguran nga usay pagdalugdog nga kikilata durot naman inito na presensyahan mga localized thunderstorms.
6: Arangkada.
8: Nga naman po ang naging kabugusan na natong mga notisya na ang oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ngan magpaso ng mga balita, bisitala niyo ang Facebook page sa Arangkada Balita ngan PRTV. Pwede niyo ma-download na itong FMR app, App Store ngan Play Store. Makikit ang gihapon itong Arangkada sa YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe ngan i-click itong notification bell para maging updated na natong mga pinakabagong mga videos.
6: Arangkada.
8: Nga nangaral itong pugusan para sa PRTV News, si Makoy Noah Leo. Ang mga salamat mo pingatak na yung tanan nga masunod na nito ng Send Heart and Vibes si DJ Papi Abicado.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

You're still tuning in to your number one favorite 100.7 FM Arta Club and 38 minutes after 1 in the afternoon. And of course, kasama niyo pa rin ang inyong Papi ng Bayan, DJ Papi Abicado. But of course, oras na para basahin ni Papi Abicado ang ating unsent story of the day. October 8, 2026. Thursday pa lang, no? Parang ang haba ng first week ng October. Parang, Diyos ko, tapusin na natin to. Pagod na agad ako. Pagod na agad ako, kakasimula pa lang ng October. But anyway, that's how it works, diba? We should be grateful na napapagod tayo from time to time, no? Kasi it only means that we're kind of being productive, diba? Kasi magtaka ka o matakot ka na parang buryo ka lang sa buhay mo. Diba? Na buryong-buryo ka lang, bored ka lang. Kasi wala kang ginagawa, wala kang ganap sa life, diba? But the moment that you feel that pagod, it only means that at least you're doing something productive sa buhay mo. Amen? Amen. Ito, nababasay na ni Papi Abicado, no, ang ating unsent story. Dear Papi Abicado, may mga pagkakataon ba talagang kahit gaano mo kagusto ang isang tao, kailangan mong tanggapin na baka hindi talaga kayo pareho ng nararamdaman. May taong dumating sa buhay ko na hindi ko naman planong mahalin. Unti-unti lang. Sa mga simpleng usapan, sa mga late night conversations, sa mga pagkakataong ramdam kong may connection kami, at habang tumatagal, hindi ko namamalayang umaasa na ako. Ang masakit, I thought it was mutual. Akala ko, pareho kami ng nararamdaman. Akala ko, may patutunguhan yung mga moments namin. Pero habang mas nakikilala ko siya, mas nararamdaman kong baka ako lang pala ang nagbibigay ng meaning sa mga bagay na para sa kanya ay ordinaryo lamang. Hindi ko siya masisisi. Hindi naman niya ako pinakakuan ng kahit ano. Siguro, ako lang talaga ang umasa. Ngayon, hindi ko alam kung kailangan ko bang sabihin sa kanya ang nararamdaman ko o tahimik na lang akong lumayo. Kasi paano bang ba malalaman kung ipaglalaban mo pa ang isang connection o tanggapin mo na lang na baka ikaw lang ang nakakaramdam nito? Minsan, ang pinakamahirap pala ay hindi yung ma-reject ka. Yung pinakamahirap ay yung hindi mo alam kung may dapat ka bang ipaglaban dahil hindi mo naman sigurado kung may ipinaglalaban din ba siya. Nagmamahal, Ruiji. Alapakan natin sa Ruiji, no? Ito yung mga tipong, I have the right love for the wrong person, di ba? Yung mga tipong, ay, this is one-sided love na naman ulit. Ayan, kung may mga nakaka-relate sa kwento ni Ruijo, please don't hesitate to message us at our Facebook page, that's 100.7 FMR Tacloban, because we'll be reading that later on, all for you, mga ka-vibes. And of course, again, happy listening sa lahat na nakikinig sa atin dyan sa Bye Bye San Jose, and sa lahat na nakikinig sa atin dyan sa Nulatula. Happy, happy, happy listening, people. But of course, for now, let's continue our feel-good sound trip. Here's Khalil Ramos with Kung Ako Ba Siya.

0: Scent, Heart and Vibes with DJ Papi Abicado.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: FM Radio, the vibes!
4: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Muling damhin ang tamis ng pag-ibig sa saliw ng mga nakakabighaning awitin. Mga kwento ng pagmamahalan na magbibigay ng inspirasyon sa mga pusong nangungulila at patuloy na umaasang darating ang kanilang The One. On Scent, Heart and Vibes. Kasama ang nag-iisang certified cupido na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado, mula alauna hanggang alas tres ng hapon, dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet!

This is still your number one favorite Kavaisa sound trip, 100.7 FM Marta Cloben. Philippines at the time, 2 minutes after 2 in the afternoon. And of course, balik tayo sa ating storya ni Luigi. Yung tipong, at some point, hindi niya alam kung ipagpapatuloy pa ba niyang mahalin ang taong alam din niya mang walang nararamdaman sa kanya. Diba? Tendency is people, sa sobrang kulit natin, pinipilit natin yung mga taong alam natin sa una pa lang na wala tayong laban. Diba? To the point na naiisip natin, ay, konting effort lang, sige, ibigay natin lahat kasi malay mo, diba? Magbago ang desisyon niya sa buhay. Malay mo, magbago yung nararamdaman niya. So you tend to love bomb these people. Because you really can't afford na ignore ka ng tao. Kasi mahal mo eh. Diba? Mahal mo. And for you, diba? Para sa'yo, pag mahal mo, gagawin mo lahat. Diba? Nagiging sadista sa tayo sa pag-ibig eh, na kahit kitang-kita natin na wala talagang pagkakataon, no! We tend to give more despite of the reality na wala talaga. Kasi sa isip at isip natin, konting effort lang yan. Effort lang, extra effort lang, mabibigay din niya ang hinihingi natin. But that's not how it works, diba? Hindi ganon nangyayari ang mga bagay-bagay. That sometimes, we really need to accept the fact na hindi talaga tayo gusto ng taong gusto natin. And we don't take it against from them. Lalong-lalo na kung hindi naman sila nag-lead on. Diba? Lalong-lalo na kung at the very first point na pagsisimulan nyo, pag-uusap nyo, alam mo sa sarili mo na wala talaga. Diba? Sometimes, we just have to accept the harsh reality na hindi tayo gusto na mga gusto natin. And that's pretty much valid. Diba? Kasi, bakit natin pipilitin ang isang pag-ibig na ikaw lang yung may gusto? Diba? Bakit natin pipilitin yung isang relasyon na ikaw lang yung may gusto? Diba? Kasi, at the end of the day, ikaw at ikaw lang din yung lugi na ipipilit at ipipilit mo yung sarili mo at ipagsisiksikan mo ang sarili mo kahit ayaw naman talaga ng tao. I mean, this is very harsh. But I'm just being honest, diba? Na in reality, ang buhay, diba? Ang buhay masalimuot, lalong-lalo na sa ngalan ng pag-ibig. Na madalas, kahit anong pilit natin, kahit anong dasal natin na ibigay siya at ipagkaloob siya sa atin, hindi. Because simple, very simple lang na hindi tayo gusto nila. And that's very valid, diba? Kasi ikaw din, may mga taong hindi ka din magugustuhan. And we just have to accept that the fact that in life, especially in love, walang patas, diba? Walang patas, hindi ibig sabihin na gusto mo, ay gugustuhin ka din. And I mean, that's okay. Easier said than done, diba? But, may magagawa ka ba? Wala kang magagawa doon. All you have to do is to really accept it no matter how hurting it is and try to move forward. Yun na lang. I'm just being honest here, diba? Na wala kang magagawa. Wala kang magagawa doon. All we can do is to really accept it and don't take it against from them. And we just have to move forward. Kasi, by moving forward, you're opening your doors to someone who's worth it, to someone who will fight for you, and most especially, to someone who is right for you. Amen? Amen! Diba? Maraming salamat, Luigi, and of course, sa lahat na nakikinig sa atin ngayon. Maraming salamat. Patuloy pa din ang ating feel-good music till 3:30 in the afternoon, mga ka-vice. But of course, I guess, it's time for me to say goodbye. Maraming salamat po sa pagsama kay Papi Abby mula launa hanggang sa mga oras na ito. Magsama-sama ulit tayo bukas, same time, same station. Bye!

0: tumbas ng 11.6 billion pesos.
1: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay, katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
0: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo, isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
1: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
1: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
1: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
1: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
1: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
1: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
1: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
1: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
1: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
5: FM Radio, the vibes!
6: Ang lupet!
7: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
8: Easy.

0: polycotton. Samantha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Sagasan po kayo, Ma'am Ruby Rose.
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makapupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapo na, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
4: FM Radio. Good vibes.
5: Ang lupet.

0: Kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barbero't masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi malupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!

0: Polycotton, Samancha, Malupit, Sakamaino, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 mL. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio, the vibes
10: and the facts.
11: The time now on FMR. It's 3 o'clock.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio. Kabibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang ano

0: Manupit na pinakikinggan, FM Radio, The Vibes!
1: Low ba't dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
2: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!

0: Narito na ang malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 4:02.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
4: Mula sa facial services to look younger,
5: pagpaputi ng skin,
4: kilikili,
5: and singit-singit
4: with diode and their whitening lasers.
5: At ang inyong Slimming Goals
4: with our 12D HIFU and RF treatments.
5: The newest Exilis treatment.
3: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
5: pwede ka ding magpa-lashes,
3: nails,
5: and hair services
3: para sa mas fresh at confident na ikaw.
5: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
3: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
5: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
3: Deserve mo yan.
5: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
6: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.
0: FM Radio, The Vibes!
7: Ang lupet!

0: Hop on Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:17.

0: Kape, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Ginhina sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500! Mabalis sa mga butika. D3 Bio! Mabibili sa mga butika.
3: FM Radio! The Vibes!
4: Ang Lepet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:45.
3: Mahitungod kay at tinuod nga krikuhan amon himsog nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tungtong alas 4, e medya itong kulot. Ega kaupon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up han Clinical di Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brand. Nga nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad han Tacloban.
0: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience tikang kan Jeremy G, Kaya, Mackie ngan SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7 ngan Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ini nga mga product ng latest features.
1: FM Radio, the vibes,
4: ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
9: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
5: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
4: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Maupay ang takna, sinarangan Visayas ng siyudad ng Tacloban. Live kita nga nakikitaan na Facebook pages sa Narang Karbalita ng PRTV Tacloban. Kaupunan bugos na puwersa ang PRTV News Team. Ako Jay Barion ng atong igpapadanat. Ang mga press kong magpasok ng notisya na nahikayan bugos na puwersa ang PRTV News Team. Yan ang takna ng habang mga laray. Ulohan!
1: Eastern Samar, Congressman Shin Gonzales. Mahugot nga gintututukan ang legalidad ng mga mining companies nga nagmimina ha islan humunhun. Sagunsun nga grid alerts ng manual dropping nga Eastern Visayas, ginkakabara kahan nasikor. Hitaas nga local tourism data, nagpapakita nga mas gusto itong mga Pilipino nga bisitahon ng Rehiyon 8. Flag raising ceremony sa Kanwuraw, iginhangyuhan mga empleyado kan Mayor Alfred Romualdez nga igsuspender anay tungod ang kamapasuan panahon, ipiktuhan Il Nino. Scholarship bill hantingog party list, permanala ni Presidente Bongbong Marcos ug sa maging balaod. Rank 9 regional priority target list, aristado hagin dumarang a search warrant ha Eastern Samar.
2: Arangkada
0: ngan haton mga katukiban. Haton siya notisya lokal. Eastern Samar Congressman Shin Gonzales mahugot naging tututukan ang legalidad han mga mining companies nga nagmimina ha islahan humunhun. Aditong detalye hining report.
2: Arangkada.
3: Gintututukan ni Congressman Shin Gonzales ang sitwasyon niya na haislahan humunho nagiwan na Eastern Samar ipinagin paghatag in operating agreements hadamo nga mining companies sa nasabi nga isla. Hailarumhan MPSA contract. Hagin dumara nga budget hearing han Department of Environment and Natural Resources. Ginsaysay han kongresista nga basya balaod han sa nga mineral product sharing agreement nga ginhatag han DNR hailarumhan gobyerno inagpapakitahin katugutan ha usang nga kumpanya nga maghimuhin mining activities sa nasod.
4: Yung mga constituents po syempre, Mr. Chair, parating tinatanong ako, eh syempre first termer ako, I have to deliver, especially that I am from that place. Paano kung merong mga illegal activities yung operator na tatlo?
3: Manggod hapag kayo na may adausang nga MPSA grant ha isla nga natagan hininga katugutan para makapag-operatein legal ang pira nga mining companies dito. Sumala kongresista nga kinhanglan nga matagan hin pagtutok agud masiguro nga nasusunod ang balaod ngan malikayan ang mga illegal nga mining operation hanasabi nga isla.
4: Isang question ko po kasi dito, Mr. Chair. Yung isang MPSA, hinati po ito sa dalawa. In other words, meron po tayong kambayas, isa-isang claim pa lang po ito ah, inassign sa dalawa. So, merong amended na MPSA, itong dalawang po ito, pwede namang i-operate kaagad. Bakit kung meron na kayong dalawa na MPSA, nagbigay pa sila ng operating agreement ulit under the Nickel Ace? May tatlo ulit na contractor sila or operating agreement. Why I ask this question, Mr. Chair? Kasi, paano kung merong mga illegal activities yung operator na tatlo? Parang MPSA, contractor ka na, may sinob kontra ka pa, may isa pang nakalevel sa ilalim. So, para po kayong nasa palengke, binigyan ng rights na magtinda ang isang tindera sa palengke. Nakita po ito na malaki ang ibinigay ng gobyerno sa kanya. Ang nagtitinda, sinabi niya ngayon na malaking pwesto ko, mag-i-invite ako para magtinda dito sa loob ng area ko. Without knowing or without telling the government na nagtitinda ako, sinabi lang sa market supervisor.
3: Hapag kayo na ang islahan humunhun in may da nag-ooperate kay mga kumpanya ini ang chromite kundiin ang operator hini in Tech Iron ang Nickel Ace may da tulong operators may da Verum Terra Pacific Nickel ngan ang Global Minmen lakip hini nga nag-ooperate ipinagihan kontratahan MPSA ang Emir ngan iba pa pero yan na may da upat nga da lima nga mining companies itong natagan hini nga MPSA contract. Jay Barion, Arangkada Balita.
2: Arangkada.
0: Sagunson nga grid alerts ngan manual dropping ha Eastern Visayas igin kakabaraka han nasikor. Adito report.
2: Arangkada.
3: Nababara kaya na itong consumers group Nasikor hanatabo nga sa gunsun nga grid alerts ng manual load dropping ha Visayas. Inimahuman mahibaruan tikang ha-report ng Energy Regulatory Commission nga nagkaada hinsin 23 nga grid alerts tikang ha-Enero nga da Setyembre hininga tuig. Sanglit gin question ni Pete Ilagan, Presidente ng Nasikor, kung kakanupan ay sabtan ng DOE ang balik-balik nga grid alerts ngan ano itong kaangayan preventive measure ang ira ginihimo. Pakiana pa ni Ilagan ha DOE nga sadang ba ang abilable nga ancillary service ngan contingency reserve kung tigda nga nawarayan hin generating capacity. Nagtutumang gud Ilagan nga iniimposible magdurot hin pagginitaasan kapraydan na sukutan kuryente kung diri ini sakto nga mapapanginano. Nahibaruan nga mandatohan maong ahensya hasirungan ipira nga siguruhon ang reliability, quality ngan security han electric power supply nga ituin makakabinipisyo adton mga konsumidor. Responsibilidad gihapon han DOE nga magpandayhin mga pulisiya agud magkaadahin sadang nga kapasidad lakip ang reserve requirements sini. Doon pa han opisyal nga kinahanglan manggud nga magkaadahin katungod ang mga konsumidor parhin sadang ngan malalauman yung supply hin kuryente ngan dir hinduro nga kamahal nga generation charge hanasabi nga sukutan kuryente. Jay Barion, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Halay naman nga notisya lokal, hitaas nga local tourism data nagpapakita nga mas gusto hito mga Pilipino na bisitahon ang Rehiyon 8. Don Leandro Chu, a report.
2: Arangkada.
5: Hadato sa Department of Tourism Regional Office 8, umabot na ha 2,560,074 itong turista nga sunglod ha magkadura dilan nga tourist destination tigang Enero nga da Hunyo tuig 2026. Hining ay hap 2,535,095 in mga Pilipino la nga turista o haros 95% ang bugusan nga ihap samtang ang nabibili ni mga langyawano na. Hining datos sumala ha DOT, hinagpapakita nga mas naayon itong mga Pinoy nga magkanto mga tourist site nasud kung ikukumpulat para sa tourist site sa Langyaw Labdasan.
6: These figures already give us an initial picture of tourism activity for the year. And once again, we can see that domestic visitors continue to account for the vast majority of our arrivals. While foreign visitors remain an important market with room for further growth. These numbers also remind us why timely and reliable tourism statistics matter.
5: Ininaluyo nga dire tanan nga tourist inaupod ha official nga tourist list tungod nga may adaliw at mga hotel ang dire naglilista ito nga mga guest. Tungod ini papaniguro ang payanan DOT na aportihiran itong mga tourist destination na rayon nga labot na itong income hanggang mga lokal. Nakakagdara daw gyapon ini hinda kung revenue ang national nga nagtikang nga nakalabay nga tuig. 39 billion pesos na ang nakuhidan turismo rayon 8. Palawagan ng DOT dire abusun itong natural nga karikuan nga hirutan ini. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
2: Arangkada.
0: Samtang flag raising ceremonies hakan huraw iginhangyo han mga empleyado kan Mayor Alfred Romualdez

0: Barangkada.
1: Nganhay ba pa ang notisya lokal? Scholarship bill hunting og party list. Pero manala ni Presidente Bongbo Marcos Jr. ug sa maging balaod. Dolyano Chu Hakatukiban.
0: Barangkada.
2: Ginratipikaan na habay Cameral Conference Committee o BICAM kakulupan balaod noon ang tingog party list nga Presidential Merit Scholarship Program Act. House Bill 8477 ngan Senate Bill 2410 habersyon ng duwang legislative branch na ginratipikahan. Krisidun, igsasaka na iniharuwang hiton Malacanang ang desisyonan ni Presidente Marcos nga pirmahan. So wala ka tingog Representative Judas Sidre nga krisidun ini nga harani na matuman ni Rehingyap nga mabuligan pag-eskwela iton mga kabataan, labi pa iton mayan ay taas ng interes sa hapag-eskwela. Nasusubay na giyapo na niha Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC nga prioridadhan Malacanang. Hayla rumin ni tatagan ni scholarship itong grade 11 students para ha kolehiyo kunan grado in na average 95% nga maupay itong performance sa eskulahan. Samtangan makuha liwatin technical vocational courses in kinanglanon may na average nga 90% itong grado kabugusan. Ani scholar na bagahon ang gobyerno nira mga gasto sa eskulahan, balon, transportasyon, matri kulangan ni mga gasto sa adlaw-adlaw. Kalagip na itong urukyan nga napag-graduar naman upod giapon nga pag-abagawon ng gasto sa review nga ang pagkuhain licensure nga ang board examination. Ang mga slot inigahatag kada rehiyon nga mahugot itong pagpili ang mga kaangayang tagan hini nga scholarship program. Labi pa itong waray mga kapas pero maupay ang grado sa eskulahan agud diri makaragan itong irahibaro. Naglalaw mi Asidre nga pipirmahan ini ni Presidente Marcos sa pinakamadagmit nga panahon agud may matuman sunod nga tuig. Don Leandro Chu, Arangkada Balita.
0: Arangkada.
1: Pangandaman naman ha mga kalamidad so mentro hagin dumara nga Handa Pilipinas 2026 leg Han Department of Science and Technology Aid. Dan Kirkrikyas sa notisya.
0: Arangkada.
3: Formal nga nagtikang kakulup nga adlaw Halite Academic Center ang Handa Pilipinas 2026 Visayas Leg nga may datema nga agham at teknolohiya para sa ligtas at matatag na bayan. Mahagos mangudining aktibidad din tulo ka adlaw nga kundiin gin papakita ang mga pinakabag-o nga mga teknolohiya kabay nitong disaster preparedness. Sumalakan Department of Science and Technology Under Secretary for Regional Operation nga pinaagi mangudining aktibidad din gin papakita ang mga accomplishments sa DOST.
4: So as you can see, this event highlights the accomplishments of the many stakeholders of DOST.
3: Yan ang adlaw in naging focus naman ang nasabing aktibidad sa Science to Action, Build Local Capacity Through Science, Technology and Innovation for Disaster Risk Reduction and Management. Panuyong manggudin ng aktibidad, labot laha pagpakita hiton mga bagong teknolohiya, kundi pati nagihapon, hinpaghatag in oportunidad ang mga local government units, pati nagihapon hiton mga Disaster Risk Reduction Management Offices, hin mga kabaguhan, ngapitad ng ekipahi para mas maging malaksi ng andam anuman ng kalamidad at tubangon na.
4: Bakit po natin iniikot yung pagpupundat ng Handa Pilipinas? Upang sa ganun ay magkaroon po ng access yung ating mga kababayan sa iba't ibang region upang makita yung iba't ibang teknolohiya na pwede natin gamitin. That's first. Second, ay ipalam person. Kaya po bumababa ang secretary, bumababa ang undersecretary, at even the directors, bumababa sa inyo para ipalam first hand ano nga ba yung mga technologies and concepts and probably some of the principles and frameworks na nakapaloob dito sa aming programa. Pangatlo, ay gusto namin makasama yung ating mga local leaders. Nang sa ngayon ay first hand, malaman namin kung ano pa yung mga STI gaps. Malaman namin kung ano pa yung kanilang kailangan. Nang sa ganon ay may balik namin ito sa pagpaplano para mas maging maganda at makamuluhan yung mga teknolohiya na i-deliver namin para sa inyo.
3: Labot lari yun, inakatalaan gihapon iglunsar ang nasabing aktibidad ha Mindanao pati na gihapon ha Luzon ha mga masunod ng mga adlaw. Dan Kirkrikyas, Arangkada Balita.
0: Arangkada! Arangkada! Police Report! Arangkada! Police Report!

0: Rank 9 Regional Priority Target List, arestado haging dumarang na search warrant sa Eastern Samar. Ano itong report ni Dunkirk Riquez?
1: Arangkada!
2: Paslak kinapresuhan ang Rank 9 Regional Priority Target List haginhimo nga pag-implementarhin search warrant han Dolores Municipal Police Station kaupod ang Provincial Drug Enforcement Unit han Eastern Samar Police Provincial Office, First Eastern Samar Provincial Mobile Force Company, Eastern Samar Provincial Intelligence Unit ngan Fourth Special Operations Unit SBC Mapanas Maritime Group didto ha Barangay Dapdap Dolores Eastern Samar. Ang suspect inusa nga babayi nga ginkilala kan alias Feli, 55 anyos, waray trabaho ng residente han nasabi nga lugar. Haginhimo implementasyon han search warrant in na-recover ang pira nga pakete han ginaaligar Shabu nga magkadradilain na drug paraphernalia.
3: 10 pieces, small heat cell transparent plastic sachet containing white crystalline substance weighing 12.71 grams suspected in hiyang Shabu. And then, naka-assess dia po nila in 8 a small plastic sachet containing traces of suspected Shabu. And bagay mga residue na hiya na sachet. Yes po. Then, 13 pieces dia po nga light blue sachet undetermined tablets. Mga tablets niya nga may kabugaton nga 4.70 grams. Then, one piece nga glass tube tutor. Then, duha, kabugos gyapon nga tissue paper. One piece nga right foot sandal.
2: Ang mga nakumpiskar nga mga gintutuuhan Shabu in ginbaba na bana nga 12.71 gramos ang kabugaton nga nagkakantidad din 86,428 pesos. Si Elias Feli in gindara nga tuha Dolores Municipal Police Station para hansaktong disposisyon nga niniin nakatalaan o matubang hinkaangayan nga kaso.
3: Bali yan na ang Dolores Municipal Police Station is nag-prepiterar anuhan ikakaso hining suspect and search warrant nga kundi papasakaan iniyahin violation han kan section 11 of Republic Act 9165 nga kundi unauthorized possession of dangerous drugs ngan and section 12 gihapon of Republic Act 9165 which is the unauthorized possession of drug paraphernalia. Yes po. Bali, matataboy niya na, egre-return iningad to itong RTC Dolores nga gin-issue ni Honorable Judge Renato Noel Itzagi han RTC 8, Judicial Region Branch 4, Dolores, Eastern Samar.
2: Dunkirk Riquez, Arangkada Balita.
1: Arangkada!
0: Nang amatuan na kinkabugusan, hanatong mga notisya, iyan na nga oras. Parang kadugangan ng mga impormasyon ng magpasok ng mga balita. Bisitan ang Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV Tacloban. Pwede gihapon niyo may download ang FM radio off of Play Store ng App Store. Makikita gihapon ang Arangkada Balita sa YouTube. I-search la ang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe, miniklik ang notification bell para hanong pinakabago ng update. Nan hangaran ang bugos ng puwersa han PRTV News Team. Ako'y Jay Barion, na mapay nga oras sa atong natanay.

0: Prosecutor Erwin Matib. At sunod naman na direct na cross-examination ni Attorney Christine Ferrer ng Depensa. Hindi pa rin po tapos ang pagtestigo po ni Attorney Garcia Marquez dahil pababalikin pa siya ng Senate Impeachment Court bukas na alas 10 na umaga sa pagpapatuloy ng cross-examination bago po magkaroon naman ng interjection ng mga senator judges at maaaring ipagpatuloy na rin dun sa pagsalang naman sa financial analyst na isa rin po sa mga testigo ng prosecution.
1: Pero tayo dito sa programa natin, partner, uunahan na natin sila na mag-analisa ng mga pinag-usapan.
0: Akala ko bumati na happy birthday.
1: Ay, pwede din. Babati happy na. Birthday kay SPO Cheese.
0: Sabay mo na rin yung kay Kabalenso si Bogasin.
1: Meron. Tama. Meron
0: yan. Hindi ko pala nababasa.
1: Oo. Sa mamaya din po, himayin natin kasama isang tax expert.
0: Surely.
1: Kung ano nga ba yung mga napag-usapan kanina. Dahil baka mamaya hindi naman talaga lahat tayo naintindihan. Ang daming mga binanggit kanina.
0: Pihado ko, meron talagang mga bagay
1: pihado.
0: Na nakakalito, ha?
1: O, ano yung pihado?
0: Yung nakakasiguro ako na
1: okay.
0: Nakakalito lang yung mga terms na ginamit. Dahil hindi
1: yes.
0: Man po karaniwang narinig sa pang-araw-araw po na ating buhay yung mga terms like yung mga AFS, yung mga ganun, yung mga e-car. Sabi ko nga kanina, nilinaw ko, hindi po electric vehicle yung e-car, ha?
1: Ito po, electric kotse.
0: Ito po ay electric kotse car, mga ganun. Kinakailangan po syempre linawin natin yung ilan po sa mga terminolohiya na ginamit sa kanina, no? So bago po tayo dumako sa ating pong guest, kung meron man, sa ating pong magiging guest analyst, at tanggapin natin ng ulat mula po kay Radyo Patrol, Kuyang Robert Mano, para po sa buod na mga nangyari po sa Day 36 na impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Kuyang Robert!
2: Tony Atrica, sa Day 36 kung kahapon masyadong mahaba yung pagdinig, ngayon naman kung susumahin, nasa 3 oras lang yung itinagal ng pagdinig ng Senate Impeachment Court. Matapos maisa lang si Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez, ang Chief of Staff ng Office of the Commissioner ng Bureau of Internal Revenue. Dumating kasi ngayong hapon si Attorney Erwin Matib, ang prosecutor na naka-assign para mag-direct examination dito sa witness na si Marquez. At base sa pagharap ni Attorney Marquez ng BIR at dun sa records na dala-dala niya, sa summary na dala-dala niya, ay binabanggit niya na mula 2007 to 2025, ang net income tax ng Vice President ay nasa $85,343,803.23. At kinumpirma nitong si Marquez na ang kinita na ito ng pangalawang pangulo ay base doon sa mga ng pangulo at ang kanyang asawang si Attorney Manuel San Carpio ay base doon sa mga records na inihanda ng mga regional offices ng BIR. Sa direct examination ng prosecution lawyer na si Attorney Erwin Matib ay lumabas na nasa 85.34 million nga yung pinagsamang kita ng mag-asawa. Tinukoy ni Matib na hindi ito tugma sa 2025 sal-end naman ni Vice President Duterte kung saan deklaradong net worth o kabuang yaman nito ay aabot ng higit 98 million. Maliban dito, may cash on hand sa mga bangko ang mag-asawa base sa audited financial statements, 21.23 million noong 2022, 28.97 million noong 2023, 15.53 million noong 2024 at 13.80 million noong 2025. Tinukoy din itong si Attorney Marquez na may iba pang kita, si VP Sara, kung saan tinukoy na noong 2024 ay nasa 1.058 million habang noong 2025 ay may iba pang kita ang Vice Presidente na abot naman sa mahigit 1 million pesos. Nang matanong ni Matib si Marquez kung saan galing ang iba pang kita ng Vice Presidente, tugon ni Marquez walang nakasaad sa audited financial statement pero kung ang pagbabatayan ay ang certificate of registration sa tingin ng BIR, ito ay iba pang kita mula sa kanyang law profession. Gayunpaman, ipinunto ni Matib na kaya ipinunto ni Matib at ipinabasa nito sa testigo yung Article 7, Section 13 ng 1987 Constitution kung saan ang Pangulo, pangalawang Pangulo at miyembro ng mga gabinete at mga deputies at assistants nito ay hindi maaaring humawak ng ibang opisina o trabaho habang nasa posisyon. Lumabas sa dokumentong hawak ni Attorney Marquez na tumanggap ang Vice President ng sahod mula sa local government unit ng Davao City noong 2023 abang siya ay vice presidente. Tinanong ni prosecution o tinanong ni Attorney Matib si Marquez kung ano ba yung nakasaad sa BIR Form Number 2316 na inihain ni VP Sara. Ayon sa testigo, ito ay ang pagtanggap ng sahod ni VP Sara mula City Government ng Davao noong 2023 na may lagda ng vice presidente at ng City Accountant ng Davao. Dahil dito, ipinabasa naman ni Matib yung article nga kung saan pinakikita na hindi dapat humawak ng iba pang katungkulan at magpa-practice ng profesyon o lumahok sa mga negosyo o magkaroon ng financial interest sa mga kontrata o prangkisa ng gobyerno habang sila ay nanunungkulan. Kasunod na pinabasan ang Section 6 ng Article 7 ng 1987 Constitution na nakasaad nga na hindi beyond dun sa sweldo niya as a vice president, dapat ay hindi na siya tumatanggap ng anumang kita sa outside sa kanyang pagiging vice president. Pero natanong din ang witness kung paano naman kung mayroon siyang kinita outside dun sa pagiging vice president niya. Ang sabi ng witness, whether legal or hindi, ay dapat ay nagbabayad pa rin ito ng buwis. Natalakay din yung doon sa issue naman ng Calle 88. Ito yung kumpanya na sinasabing may kaugnayan ang asawa ng Vice President na si Attorney Man Scarpio, kung saan lumalabas na walang ibinayad o binayad, wala sa records ng BIR na ibinenta, nagkaroon ng bentahan ng shares itong si Man Scarpio sa

0: Assessment sa preliminary questions ng depensa. Ang tinutukoy lamang dito, ang karaniwan sa mga tanong ay doon sa mga dokumento na dala nitong si Attorney Marquez ay ang naghanda ay ang regional offices at hindi, particularly sa Davao, at hindi mismong siya. At doon muna nahinto yung mga pagtatanong at bukas nga ay babalik si Attorney Marquez para naman tapusin yung cross-examination, redirect at recross at pagkatapos nito ay ang interjection naman ng mga senator judges at pagkatapos ay isasalang ang financial expert na binabanggit nitong prosecution na nakatakda rin nilang isalang sa witness stand. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
1: Maraming salamat, Robert Mano. Asa punto po ito, mga kapamilya. Meron na lang tayo mga 10 minutong nalalabi sa ating special coverage. Tawagin na natin ang ating magiging guest analyst ngayong hapon pong ito. Nasa linya po ng ating telepono, isa pong tax expert at isa pong ASEAN certified and public accountant, si Dr. Jose Tayawa. Magandang gabi po, Tony Enrica po ito.
2: Maganda ka din po, Sir Tony. This is Joe Tayawa.
3: Hi, Dr. Joe.
2: Yes, magandang gabi po sa inyo lahat. Nagta-travel lang po ako. So, okay. Anyway, may driver naman ako.
1: Very good. So, sige, baka mamaya, TV patrol ka at nahuli ka ng end cap. Anyway, so Dr. Joe, alam kong hindi nyo naman nasubaybayan yung kabuuan nitong Day 36 na impeachment trial. Pero ang pinupuntirya po ng prosecution today, no? Yung pong paghahanap ng kung meron po bang mga na-file na e-car na tinatawag patungkol po ano yung sa pagbenta ng shares nung Cali 88 doon sa isa pang korporasyon at kung yung pong mga final na mga income tax returns po na mag-asawang Duterte Carpio ay tumutugma doon sa kanila pong dineklara na compensation at non-compensation income. Medyo technical po yung mga pinag-usapan kanina, Dr. Joe. So, paano ko ba masisimplify ito?
2: Okay. So, yung e-car, ito, kung ito yung transfer ng shares of stock, kailangan talaga yung electronic certificate of registration, ang tawag dyan. At kailangan magbayad ka lang ng capital gains tax at saka documentary stamp tax dyan. Kung sakali i-transfer mo yan sa isang from one person to another. So, kailangan niya, pumunta ka sa BIR at sabihin mo kung magkano yung tinatawag dyan na deed of transfer or deed of sale. At,
4: this is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: The time now on FMR. It's 6:17.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at tumuti ako?
8: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
7: Oo, kape.
8: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione ito.
7: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: May mga hakbang na kinakailangang sundin bago masalina ng dugo ang pasyente. Mag-uumpisa ang proseso sa order ng doktor. Ang dugo ay libre. Ang tanging binabayaran ay ang mga blood service o processing fees para sa mga gamit, testing at storage ng mga blood products. Mahalagang alam natin kung paano ang proseso ng pagkakaroon ng sapat at ligtas na supply ng dugo.
10: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kay BIR, si Attorney Marquez, pwedeng hindi po na-record sa stock transfer book, so binding lang daw yung transaction between the parties. Ibig sabihin, sa kanila binding, pero hindi pa siya considered na formally, na transfer.
2: Tama po yun. Binding between the parties na nagbayaran na or kung nagtransferan, whether it's a donation or binili.
1: Or a purchase.

0: So, ganun lang po yun.
1: Kasi,
0: pero hindi pa yan, ano, oo.
1: Kasi ang
0: dapat may okay.
1: I'm trying to understand, Dr. John, paano po ito nagre-relate dun sa allegation na hindi po naging truthful yung declaration ng Vice President sa kanyang sell-in. Dahil mang pinupuntos po earlier ay kung bakit siya nag-declare ng shares of ownership, say for example sa anong tawag dito, yung Cali 88. Gayong supposed to be yung Cali 88 ay naibenta na nila. Bakit isinama pa niya yung kanyang share sa Cali 88 sa sell-in niya? Ang ibig sabihin mo ba nun? Kaya niya posibleng isinama pa sa sell-in dahil hindi pa formally natatransfer yung shares dahil wala pang ICAR?
0: Maaring ganun po. Maaring ganun yung ano yung pagka itindi ko na dahil hindi pa nga na-formalize. Dahil di nabayar, di pa
1: nabayaran
0: yung tinatawag na ICAR.
1: Oh.
0: Na issue kasi bago mo ma-issue is magbayad ka muna ng capital gains tax at saka documentary stamp tax.
2: So ibig sabihin po ba noon Dr. Joe na hindi pa natin masasabi conclusively na na-transfer na. So pwede pa niya kaya niya
1: pwede
2: talaga yun maari i-declare. Oo.
0: Maari po. Ganun po yun. Ganun yun.
2: Puntan ko naman po, Dr. Joe, yung kanina na napansin ko rin, na nung sinabi na mas malaki yung naging income ng vice-presidente, more than yung kanyang declared income as mayor, mas malaki pa yung income na nakuha niya from non-compensation income niya. Tapos ibinangga po yun dun sa pagbasa ng batas na ang isang public official should not be holding any other, should not be practicing any other profession para makapag-focus nga siya doon sa kanyang public office. Ibig sabihin po ba nito na meron na po agad paglabag doon sa side ng vice-presidente?
0: Actually, di po ako lawyer, ano? So anyway, accountant po ako. Ang ginagawa, ang ganito lang po, no? Pwede namang malaki yung income mo. Karaniwan naman talaga ang mga negosyante, mas malaki talaga yung kinikita naman yan kaysa ano, nasa public office. So,
1: negosyante.
0: So yung mga other income is normally, kahit pagbalik-balikan natin ang mundo, mas malaki talaga yung kinikita talaga ng negosyante kaysa
1: sa public official.
0: Public official.
2: Pero hiwalay din po dapat yung pagdeklara sa tax ng isang public official ng kanyang kinikita. At dahil nga po hindi po siya pwede maging negosyante, di ba? Di dapat po wala siyang dine-declare na any income at all from being a businessman.
0: Okay, ganito po yun, no? Ang isang depende po yan, kung isang yung negosyo, alimbawa ganito, meron kasi yung negosyo na tinatawag na corporation. No? Ang corporation kasi is a separate entity from the individual.
2: Mm-hmm.
0: So yung individual, kung meron silang pag-aari sa isang kumpanya, ang kinikita lang nila dyan tinatawag na dividendo, dividend. No?
1: Uh-uh.
0: So dun i-declare nila dun sa kanilang kanilang mga mga income tax return, personal income tax return nila.
1: Uh-huh.
0: So, yan, iba yung korporasyon sa individual. Ngayon, kung meron namang negosyo, alimbawa, assuming na may negosyo, napanood talaga yung si Vice President Sara, may personal na negosyo sa hindi korporasyon. Alimbawa, sabihin natin na, kung ano pangalan ng negosyo na personal na negosyo ay nakalagay dyan ay personal as Sara Duterte company, ganun, ay yun ay sinasama niya dun sa, dapat isama niya dun sa kanyang personal income tax return.
2: Opo, pero Dr. Joe,
0: sa mga kumpanya, yung mga korporasyon, si corporation ang magpa-file ng income tax return niya.
2: Ayun nga po eh, mahihiwalay mo po ba ang corporate entity from a person? Kung kakasabi niyo nga lang po, dapat corporation yung magpa-file ng kanyang taxes.
0: Income tax return. Income tax return po. Yung kanyang income tax return. At ang makukuha lang yan, bali ng isang individual, kung corporation yan, ay yung share of yung dineklara na dividendo.
1: Yeah.
0: Yun lang po ang pwede mong isasama dun
1: sa income
0: tax return mo.
1: Oo.
0: Kasi
1: for a public official na makapag-declare ka ng compensation income versus non-compensation income, magtataka ka din kung bakit mas malaki yung non-compensation income kesa sa compensation ng isang public official.
0: Para maaari, di po natin alam kung base po dun sa tinatawag na Form 2307 o yung expanded withholding withholding tax certificate. Minsan nandoon kung magkano yung ano yung pinadala na ano na yung ano yung natanggap na ano na income na income of the individual at si President si Vice President Sara. Makikita naman kung ano nakalagay doon sa mga tinatawag na withholding tax certificate or Form 2307. Ngayon po yung individual na ano yung kinikita niya bilang isang ano isang empleyado, pa empleyado siya or empleyado siya ng gobyerno, empleyado ng ano ng pribado, ay tinatawag naman diyan ay Form 2316. Ito po yung withholding tax certificate on income on ano income ng ano ng salary, yung tinatawag na salary.
1: Dr. Joe,
0: other compensation.
1: Dr. Joe, pasensya na ha. Tayo po ay naubusan na ng oras at papasok na po natin ang TV Patrol. Pero salamat po.
2: Salamat sa panahon, Dr. Joe.
0: Sige po.
1: Thank you po.
0: Anytime po.
1: Yes po.
0: Just call me kung meron kayong gusto yung ano,
1: tomorrow.
0: Malinagan. Okay.
1: Tomorrow, tawag tayo ulit sa inyo, Dr. Joe. Thank
2: you. Po. Ingat po.
0: Okay.
1: Salamat po. Si Dr. Joe Tayawa po, ang ating pong naging guest na ASEAN Certified Public Accountant. Kami po ni Partner Rica ay magpapaalam na dahil malapit na nga pong pumasok ang mga nagbabagang balita ng TV Patrol. Susunod na. Bukas po ulit ha, ang Senate Impeachment Trial Day 37. 10 o'clock po magsisimula bukas na umaga. Bye-bye!
3: Vice President Sara Duterte
4: is FM Radio. FM Radio.
3: Favorite music.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
2: Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, ito doon sa Senado, sa gitna ng impeachment trial, Senator Mark Villar kumalas sa minorya. Apat arestado sa Batangas Port matapos makuhanan ng 12 kilo ng shabu. Bagsak presyong appliances na ibinibenta online, nakaw pala 2 babae, huli! Aso kinalatkad ng tricycle sa Bawan, Batangas driver, pinaiimbestigahan. Abogado ni Vice President Sara Duterte nagsumiti ng affidavit para itanggi ang mga aligasyon ni Rodolfo Gracioso. Pax Silica, ibinida ni Pangulong Marcos sa Singapore. Paolo Avellino, proud na kinatawan ng Pilipinas sa Seoul International Drama Awards.
4: You've been there, you've talked through me, you've watched my shows.

0: across ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa Rigodon sa Senado sa kalagitnaan ng impeachment trial. Kumalas na sa minorya si Senador Mark Villar matapos siyang mapili sa dalawang komite na hawak na ng mga taga-mayorya. Pinalitan naman ni Minority Leader Alan Peter Cayetano sa Commission on Appointment si Senator Loren Legarda na naka-medical leave. Live mula sa Senado ng Papa Patrol, RG Cruz. RG, ilan na ngayon ang miyembro ng Senate Majority at ilan naman ang natira sa minorya?
2: Alvin, 14 na ngayon ang senador ng mayorya dahil sa bagong tawid na si Senador Mark Villar. 10 naman ang minorya, kasama na ang naiwang kapatid na si Senador Camille Villar.
3: Hinalal ng Senado si Senator Mark Villar sa dalawang pwesto na hawak ng mayorya ni Senate President Sherwin Gatchalian. Una, bilang kapalit ni Senate Majority Leader Miguel Zubiri sa Commission on Appointments. At ikalawa, bilang kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III na namumuno sa Senate Committee on Public Works.
4: I'm giving way to Senator Villar, Mr. President.
5: It's okay, I was going to second the motion. Oh.
3: Dahil dito, kumpirmadong kasama na si Villar sa mayorya na nasa 14 na.
6: Siya nang nakiusap sa amin na sama na lang siya sa, he wants to join the majority to be more productive and so, we welcome them. No politics involved.
3: Nito lang Setyembre, bumoto si Villar kasama ang mayorya na dapat ang senator judges na may kakayahan at legal na makakaboto ang mabibilang sa pag-convict o pag-acquit kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Giit ni Zubiri, walang kinalaman ng mayorya sa boto ni Villar sa isyu ng conviction threshold na tinawag niyang conscience vote. Tiniyak din ni Zubiri na ang kasalukuyang bilang ng mayorya ay hindi maituturing na sukatan sa magiging hatol sa pangalawang pangulo.
6: Baka may members kami sa majority, biglang mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence.
3: Ginagalang naman ng minorya ang desisyon ni Villar.
7: We respect each other. Kung ano po ang magiging desisyon nito. Ayoko na pong magsalita kasi ongoing pa po ang impeachment.
3: Sinabi rin ni Cayetano na nauunawaan nila kung bakit nagkakarigo doon sa politika. Dahil anya, maliwanag na mahalaga umano para sa palasyo, nakaalyado nila ang mayorya sa Senado. Pero hindi anya nagpapatinag ang mga naiwan sa minorya. Sa ngayon, 10 na lang ang nasa minority, kabilang ang kapatid ni Senador Mark na si Senador Camille Villar. 6 lang sa kanila ang nakapapasok dahil 2 ang nakakulong, may isang nagtatago at isang medical leave sa ibang bansa. Sa sesyon ngayong Webes, sinabi ni Cayetano na kukunin na niya ang pwesto ni Legarda sa CA.
8: And just for the information of the commission appointments, we will not replace any of the staff and they will continue to assist.
3: Kanina, isa si Senador Camille Villar na nanawagang maging patas ng Senado ng palagan ng depensa ang pakiusap ng prosekusyon na unahin sa witness stand ng isang financial analyst kaysa ang testigo mula sa BIR dahil may sakit ang abogado magpepresenta sa kanya. Magugunitang si Camille rin ang pumalagnon sa mga batikos sa mga kasamahang may kaso.
9: On several occasions, we have continuously changed witnesses, changed the order, and I think we have adjusted to that. So I just appeal to our presiding officer to please take all of this in consideration.
3: Ito'y matapos ring sabihin ni Zubiri na dapat mauna ang BIR dahil ito ang makapagsasabi kung may maruming yaman ang bise.
6: The best way to determine unexplained wealth is really findings from the BIR, if you paid the proper taxes. Isn't it more practical before we listen to the financial analyst who supposedly tie down everything from beginning to end, to listen first to the BIR.
3: Katwiran din ng mga abogado ng bise, bakit korte at depensa ang mag-a-adjust kayong marami namang taga-usig na pwedeng sumalo?
10: Alam naman po namin ang pagkakasakit ay hindi naman inaasahan. Ang sa amin lang po, kung noong mga nakaraang panahon ay may kayang mag-take over mula sa prosecution para sa kanilang mga kasamahan, I don't see any reason why they cannot do the same.
3: Pinutol muna ang paglilitis para pagbigyan ng pagkakataon ng prosekusyon na desisyonan kung itutuloy ang pagtistigo ng BIR kinahapunan.
6: Before we do that, Mr. President,
2: bukod sa lipatan na naging opisyal sa tanghaling sesyon ng Senado, naipasa rin ang siyam na panukalang batas at naratipika ang Status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at Pransya. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na welcome ang lahat ng miyembro ng minorya na lumipat sa kanilang hanay. Pagbalik naman ng impeachment trial matapos ang lunch break at sesyon ng Senado, nakadalo na si Attorney Erwin Matib at natuloy ang presentasyon ng BIR. Alvin?
1: So mag-accounting muna tayo, RG, ano? So 14 ang sa mayorya, pero ang nandyan sa minorya na active lang ay lalabas 6 lang, ano?
2: 6. 6, kasi nga yung 4, yung isa nagtatago, yung dalawa nakakulong, yung isa overseas. So yun yung bumubuo na doon sa 10 na iiwan sa minorya. Pero effectively nga, at any given day, ang pumapasok lang ngayon ay yung 6.
1: At kahit sabihin ni Senator Mig Zubiri na wala namang halong politika, eh siyempre isipin ng taong bayan na 14 na. Eh hindi pa ang pinag-usapan dati dun sa threshold. Pag ganito karami, pag 20 lang sila, ang bibilangin, 14 ang two-thirds, hindi ba?
2: Yun yung lumalabas doon sa naging desisyon, naging botohan at naging deliberasyon tungkol dun sa issue ng threshold. Pero sa pagkakaalam ko rin, eh siyempre may mga nag-iisip din naman dito sa Senado, mga senador, na baka naman mas mainam na makabuo sila ng 16 para kung sakasakali, eh maiwasan na ang mga question sa Korte Suprema. Yun, eh kung sa tingin talaga nila, eh may 16 na naniniwala na dapat nang mawala sa pwesto ang Vice Presidente.
1: O, di tuloy na natin. Yaman din lang minanggit mo na yung 16, kaya bang kunin ang 16?
2: Masyado pang maaga para sagutin yan. Nandito pa lamang tayo sa article on unexplained wealth. Ang naririnig pa lang natin, gaya na nga sinabi ko sa iyo kahapon, ang naririnig pa lang natin, eh, puro pagbibintang ng prosecution, kumukontra, pasundot-sundot ang depensa sa kanilang cross-examination, pero hindi pa ito talaga yung panahon ng depensa na makapagpaliwanag at sumagot dun sa mga bintang ng prosecution. So antayin natin yon. Susunod na sila pag natapos ang prosecution, inaasahan. Ilang beses na rin naman natin narinig sa kanila, inaasahan na yan ay matatapos na ang presentasyon ng prosecution malamang sa susunod na linggo. Yun ay lalo na kung magdidesisyon o magtutuloy-tuloy ang prosecution na i-atras na nga yung Article 3 gaya nga ng mga naririnig natin sa balita. Ito yung article tungkol sa bribery. Banggitin ko lang din, ano, dahil sa base nga doon sa nailabas sa kalendaryo dati ng Senado, ng Senate Impeachment Court, yung maghapong trial na araw-araw, hanggang sa susunod na linggo na lang. So inaabangan natin kung yan ba ay ma-extend o masusunod yung naunang i-announce sa pagkatapos ng October 15 sa November 23 na uli ang posibleng susunod na paglilitis ng impeachment trial. Alvin?
1: Maraming salamat, RG Cruz! Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang 4 na individual matapos masamsam sa kanilang sasakyan ang tinatayang nasa 12 kilo ng hininalang shabu sa Batangas Port. Ayon sa PDEA, balak ipuslit ng mga sospek ang kontrabando patungong Maynila. Nagpapadrol, Jeff Cabarras.
11: Hinarang ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Ramp 2 ng Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City, ang itim na pickup truck na ito nitong Miyerkules ng umaga. Isinailalim ang sasakyan sa rutinary inspection. Pero maya-maya, biglang umupo ang K-9 dog ng PDEA. Indikasyon na may ilegal na droga ang sasakyan. Ayon sa PDEA, galing umano sa Mindanao ang sasakyan at patungo sana sa Metro Manila. Lula nito ang 4 na individual, kabilang ang mag-ama na sina alias Ansar at Alden, kasama rin sina alias Dance at Samer na mga taga-Basilan umano.
12: Meron tayong mga rutinary inspection dyan. Kasama natin ang Philippine Coast Guard. Yes, random inspection to, rutinary. And natsambahan naman ho natin na itong sasakyan na to, naupo nga yung aso.
11: Sa inner side panel ng pickup na recover ang nasa 12 gray foil packs na naglalaman ng mga transparent plastic pack na may QR code at puno ng puting crystalline substance na hinihinalang shabu.
12: Doon ho makikita na there was an intent to bring in dangerous drugs dun ho sa dito sa Metro Manila. So, opo, naka-conceal talaga 'yan. Meron hong plastic na receptacle dun sa gilid ng pickup, dun ho nakita.
11: Tinatayang nasa 12,000 gramo ang nakumpiskang droga na may standard market value na humigit kumulang 81.6 million pesos.
12: These individuals were bound for Metro Manila. So nakikita po natin na ito i-distribute sana nila dito sa Metro Manila.
11: Nasa kustudiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency ang mga naarestong suspect na maharap sa kasong paglabag sa Transportation at Possession of Dangerous Drugs at Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Isusumite naman sa PDEA Laboratory Service ang nakumpiskang droga para sa forensic examination. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
13: Timbog sa entrapment operation na ang dalawang babaeng nagbenta ng mga nakaw na appliances sa Quezon City. Mismong ang online shop na pinagnakawan ng mga kasangkapan ang nakatuklas na ipinagbibili na ito ng mga suspect. Nagpapatrol Christopher Setson.
14: Ngayon may karapatang manahimik. Ano man sabihin nyo, ang maaaring gamitin laban sa inyo.
15: Kaya po, wait po,
16: wala nang nagawa pa ang dalawang babaeng ito nang arestuin sila ng mga operatiba ng QCPD sa ikanasang entrapment operation sa isang warehouse nang tanggapin nila ang bayad sa ibinebentang nakaw na appliances. Ayon sa QCPD, October 1, nang makatanggap ng mensahe ang isang online shop sa nagpakilalang buyer na nagpapahanda ng 15 unit ng split type na air conditioning at 7 unit naman ng flat screen TV. Nagpadala ng isang bank deposit slip bilang proof of payment ang umano'y buyer, kaya nagpadala ang biktima ng initial na 6 na air conditioning units.
17: The next day, biniripay po uli ng banko. Napatunayan po na wala pong pumasok at it was returned due to that it was already closed or kumalbog yung kanyang dineposit.
16: 5 araw lang ang lumipas ay nakita ng tauhan ng biktima na ibinebenta na online ang air conditioning units sa mas murang halaga.
17: Nagawang makipagtransaksyon ng kanilang empleyado, ng kanilang staff doon sa tao na yon, at nakuha nila yung mga batch number, serial number, and brand or model number ng mga items na yon na saktong magkamatch doon sa mga items na inirelease.
16: Doon na nagpasaklolo sa pulisya ang kumpanya at naikasa ang operasyon na bawi mula sa dalawang suspect ang tinanggap nilang 120,000 pesos at 6 na air conditioning units. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga suspect na nakakulong sa custodial facility ng Masambong Police Station.
17: Accordingly, sa claim ng ating mga suspect, naging channel lang daw sila. Yet they have to prove it on the court. Pag bumili ka ng nakaw, may parusa, at pag nagbenta ka, ay may karampatang parusa pa rin yun. Siguraduhin natin na talagang papasok yung mga payment nila, any form of online payments na yan. At kung kaya naman, magkaroon na lang ng meet-up.
16: Naharap sa reklamong paglabag sa anti-fencing law ang dalawang suspect. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
13: Sa ibang balita naman, hindi pa maituturing na pugante si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ayon sa Department of Justice. Pero giit nila, hindi dapat maliitin ng mambabatas ang kaso laban sa kanya, kaugnay sa kanyang Solar para sa Bayan Corporation. Nagpapatrol, Agatha Gregorio.
18: Idiniin ng Department of Justice na hindi dapat maliitin ang paglabag sa batas, lalo kung ang sangkot ay isang mambabatas. Ito ang tugon ni Justice Secretary Frederick Vida sa post ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos ilabas ang arrest warrant laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act ng kanyang kumpanyang Solar para sa Bayan. Ayon kay Leviste, maliit na bagay lang ang kaso kumpara sa ibang nangyayari, bagamat hindi niya binanggit kung ano ang pinagkukumparahan niya sa sitwasyon. Nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at nagsabing huwag siyang alalahanin.
19: Ang hindi pagsunod o pagtukdan sa batas ay malaking bagay. Si Congressman Leviste ay mambabatas din. Ang kanyang ina ay mambabatas din. At tayo ay sumusunod lamang dun sa mga batas na ipinasa nila. Yung 72,000 maaring maliit na bagay sa kanya. Pero hindi ito sa halaga lamang.
18: 72,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng Makati Regional Trial Court Branch 235 para sa pansamantalang kalayaan ni Leviste. Paglilinaw ng DOJ, hindi pa itinuturing na pugante si Leviste dahil may proseso pang dapat sundin bago ito maideklara.
20: As of now, not yet. Also, the court will give him an opportunity to appear before it on the scheduled hearing. And until then, we will see the next steps that we can do.
18: Kinumpirma rin ni Vida na maaaring humingi ng Interpol red notice ang pamahalaan para kay Leviste. Pero aniya, malayo pa itong mangyari. Sa ngayon, tinitingnan muna ng DOJ ang posibilidad ng pagpapakansela ng travel documents ni Leviste kaysa sa pagpapabawi ng kanyang travel authority na ipinagkaloob ng kamera.
19: Actually, wala nang consequence yun on this one. No? Ang may consequence yan would be the travel documents.
18: Hinahayaan din muna nilang iba-ibang law enforcement agencies na ipatupad ang arrest warrant. Humingi ng komento ang ABS-CBN News kay Congressman Leviste pero wala pa siyang tugon dito. Pero ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Tony Lavinia, hindi pasok sa serious crimes ang kaso ng mambabatas kaya hindi siya maaaring magka-red notice mula sa Interpol. Dagdag ni Lavinia, nirerespeto ni Leviste ang batas at maglalagak ng kanyang piyansa sa tamang panahon. Gagamitin din ng mambabatas ang lahat ng legal na hakbang kaugnay sa hinaharap na kaso. Agatha Gregorio, ABS-CBN News.
21: Dumating ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa tanggapan ng NBI para isumite ang sagot ng pangalawang pangulo sa mga alegasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Isa-isang sinagot ng bise sa kanyang testimonya ang mga pahayag ni Gracioso. Nagpapatrol, Gian Ambrosio.
22: Isinumite na ng abogado ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Clifford Chua ang sworn affidavit ng Vice Presidente sa NBI ngayong Webes na umaga. Kasama ng sinumpang salaysay ang sinumiting records at mga litrato at iba pang ebidensya na gagamitin para manokontrahin ang mga parata ni Rodolfo Gracioso.
23: Actually, pinapabulaanan yung mga sinabi at kasinungalingan ni dating pulis na si Gracioso.
22: Ayon kay Chua, hindi kailangang personal na humarap sa NBI ang Vice Presidente para sa pagsusumite ng affidavit. Sa affidavit, itinanggi ni Duterte ang mga sinabi ni Gracioso na iniungnay siya sa cash deliveries, luxury bag at relos, sasakyan at iba pang pabor. Itinanggi ni Duterte na nakatanggap siya ng umano'y 20 million pesos noong 2019 at 500 million pesos noong 2021. Ayon sa Vice Presidente, ang Yamaha motorcycle na nasa mga litrato ay personal niyang binili at walang kaugnayan sa anumang cash delivery. Pinabulaanan din niya ang mga pahayag ni Gracioso tungkol sa kanyang mga pinuntahan sa Marinduque at Cebu. Gayon din ang mga litrato, schedules, certifications at iba pang record na inilatag ni Gracioso. Una nang itinanggi ni Duterte ang mga parata sa isang press con. Kung mapatunayang hindi totoo ang mga nilalaman ng sinumpang salaysay ni Gracioso, tinitingnan na nila ang posibilidad na magsampa ng kasong perjury at libel laban dito.
23: Of course, pero depende pa rin sa desisyon po ng ating Vice Presidente. Pero ang alam ko po, pinag-aaralan po yan.
22: Sa kabila nito, handang makipagtulungan ang kapo ng Vice sa fact-finding investigation ng NBI. Gian Ambrosio, ABS-CBN News.
21: Muling sumadsad sa pinakamababang antas ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong Huwebes. Nagsara ang palitan sa 62 pesos and 90 centavos laban sa dolyar. Nahigitan nito ang record low na naitala noong September 14 na 62 pesos at 86 centavos. Dahil po sa paghina ng halaga ng piso, inaasahang magiging mas mahal pa ang pagbili ng imported na langis at iba pang produkto na makakaapekto sa inflation o ang bilis ng pagmahal ng presyo ng mga bilihin at serbisyo. Isang aso ang nakuna ng video na kinaladkad ng tricycle sa Bawan, Batangas nitong Miyerkules ng gabi. Ayon sa video uploader na si Angel Luzon, nakasabay nila ang tricycle sa daan nang mapansin ang kinakaladkad na aso sa likod nito na halos hindi na makatayo sa bilis ng andar ng sasakyan. Ayon sa video uploader, sinubukan nilang sitahin ang driver pero hindi anila ito tumitigil sa pagmamaneho. Kinundin na ni Luzon ang pagmamalupit sa aso at nanawagan sa mga kinauukulan, kabilang ang animal welfare groups, na imbestigahan ang insidente. Gretchen, kumusta ang pagtanggap ng parangal ni kapamilya star Paolo Avellino sa 21st Seoul International Drama Awards?
0: Ate B, umapaw ang pasasalamat ni Paolo Avellino sa kanyang mga tagahanga matapos masungkit ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa prestiyosong 2026 Seoul International Drama Awards. Nagpapatrol, MJ Felipe.
4: Suot ang barong Tagalog, rumampa sa red carpet ng Seoul International Drama Awards 2026 ang kapamilya actor na si Paolo Avellino. Pasado alas 3 ng hapon, oras sa Pilipinas, nasilayan ng fans si Paolo sa red carpet sa labas ng KBS Hall sa Seoul, South Korea. Kasabay ni Paolo sa red carpet ang iba pang personalidad, actors, creators mula sa iba't ibang bansa na pararangalan din.
5: Paolo Avellino.
4: Sa awarding ceremonies, tinanggap ni Paolo ang Outstanding Asian Star Award kasama ang iba pang winners mula sa ibang bansa.
7: First of all, I want to thank my home network ABS-CBN for the opportunity. I want to thank Dreamscape for creating the story of the show and my character. For Prime Video, for bridging Filipino stories all over the world.
4: Labis ang pasasalamat ni Paolo sa kanyang mga tagahanga.
7: You've been there, you've stuck through me, you've watched my shows, you've watched my movies, you paid for the cinema, so I appreciate it, you guys.
4: Pero hindi niya rin nakalimutang pasalamatan ang mga tao sa likod ng kamera.
7: Awards and trophies always remind me of the people who worked behind the scenes, the crew, production people, director, cinematographer, editor, colorist, and marketing. So they are the ones who I'll remember whenever I see this award, along with the fans who voted me. Thank you.
4: Fan votes ang sukatan ng pagpili ng winners sa Outstanding Asian Star Award. MJ Felipe, ABS-CBN News.
7: They are the ones.
1: Sa pagbabalik ng BB Patrol, panibagong dagdag bawas sa petrolyo nakaamba. Mga residente sa Gensan nagsilabasan dahil sa malakas na pagyunig. Taas ang PXP, dadalhin sa Angeles City sa Pampanga. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

0: ngayong Huwebes.
1: Ika na akong mamatay!
2: Hindi ka na makakalabas dito ng buhay, di ba?
1: Can't imagine what I'm going through right now. Isang ina, hindi ako dapat nagluluksa para sa mga anak ko.
3: Hindi ko malinggap na ako sa iyo. Hindi malaman mo na ang totoo, iiwan mo rin ako. Yung Gloria, mahal na kita.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
4: Hindi ba ako humingi ng yakap sa'yo?
5: Yung panganay ninyong si Abigail, namatay po siya sa sunog.
6: Hahanapin ko ang nanay at kapatid mo.
7: Loveless can't afford to slow down now.
8: We really don't have a choice.
9: We need to close this deal.
10: Kailangan mong humingi ng tawad sa biktima.
11: Ako hihingi ng tawad? Hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yun.
6: Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Billy sa ipagtatapat ko sa kanya. Alam ko malaking kalabasan ito, pero kailangan na rin niya malaman na totoo.
0: Someone Someday, 8:45 p.m.
12: Hindi lang basta pogi, ha? Yun, pinapunta ka dyan, Dayan. Delikado yan, ha?
13: Hindi ko talaga titigil hanggang hindi ko napapatunayan kung loyal o hindi.
0: Pag-isipan ang bawat hiyos.
14: Rato kang kampante? It is your duty as a wife na magbantay.
0: Baka ikaw ang masaktan.
15: What if nalaman mong hindi loyal ang asawa mo? Hihiwalayan mo ba si Ben?
16: Napapraning lang ba ako?
17: No! No! No!
0: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m. Muling nagningning ang ating mga kwento at mga kapamilya sa mundo. Pinarangalan bilang national winner sa 2026 Asian Academy Creative Awards ang The Silent Noise, It's Okay to Not Be Okay, at sina Director Onat Diaz, Rico Hizon, at Vice Ganda. Maraming salamat po. Magkasama tayo sa kwento ng tagumpay, kapamilya.

0: Ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawang Pinoy sa harap ng mga negosyante sa Singapore sa pag-arangkada ng kanyang working visit doon. Sinagot din ng Pangulo ang patungkol sa Pax Silica Initiative. Live mula Singapore, nagpapatrol Harlene Delgado. Harlene, paano ibinida ng Pangulo ang Pilipinas sa mga business leaders sa Singapore?
1: Karen, young, knowledgeable at well-skilled. Ganyan ilarawan ni Pangulong Marcos Jr. ang mga manggagawang Pilipino sa pagdalo niya sa isang business conference dito sa Singapore sa pagsimula ng kaniyang working visit. Natanong din siya patungkol sa kontrobersyal na Pax Silica at sinabing excited na siya sa proyekto.
2: Sa pagsisimula ng kaniyang limang araw na working visit sa Singapore, sumalang sa isang diskusyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 24th Forbes Global CEO Conference sa harap ng mahigit 400 negosyante at business leaders sa buong mundo. Ibinida ng Pangulo ang mga hakbang ng gobyerno para mas maging madali at kaaya-aya ang pamumuhunan sa bansa, gaya ng pagsawata sa red tape, pagpasa ng batas para sa tax incentives sa mga negosyo at pagsulong ng digitalization.
3: This is the new Philippines. It's not what you might have heard of or what you were used to before. We are doing everything that we can to bring basically the Philippines into the 21st century.
2: Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang kakayahan ng mga manggagawang Pilipino gaya ng pagiging sanay na makipagtrabaho sa mga dayuhang kumpanya.
3: And that's what we have tried to do to make full advantage of that asset, that great asset that we have, which is our young, knowledgeable, well-trained workforce.
4: English speaking.
3: Sorry?
4: English speaking.
3: Oh yes, absolutely.
2: Nang matanong sa paglaban sa korupsyon at investigasyon sa flood control scandal, sinabi ni Marcos na hindi na lang sa gobyerno ang problema ng katiwalian, kundi sa lahat ng sektor ng lipunan.
3: However, again, a cultural shift is much, much harder than what you say, a bureaucratic shift or a systems change. It's the culture of government, it's the culture of how business is done.
2: Natanong din si Marcos Jr. patungkol sa Luzon Economic Corridor at ang nakapaloob doon na Pax Silica na pinangungunahan ng Estados Unidos.
3: Yes, that is one of the big areas that we're terribly excited about. And Pax Silica came along and we saw that it was a grand opportunity for the Philippines to inhabit more of that value chain that we already have begun.
2: Dagdag ng Pangulo, ideal din umano ang Pax Silica Initiative, lalo na't napansin niyang tila hindi masyadong pinag-uusapan ng mga bansang kasama sa ASEAN ang patungkol sa artificial intelligence. Dahil dito, lalagdaan ang isang Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa 49th ASEAN Summit sa Nobyembre na gagawin sa Pilipinas. Tumindig din si Marcos Jr. sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
3: We refer to it as the West Philippine Sea. The way we approach it.
4: That's a good name change.
3: Yes. Well, because the part of the claim was that look, it's called China, so South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, or the western side of the Philippines. Since time immemorial, so we call it the West Philippine Sea.
2: Umaasa rin si Marcos Jr. na magkakaroon na ng konklusyon ang ASEAN at China para sa matagal nang pinag-uusapan na Code of Conduct sa South China Sea.
3: The discussions have been going on for a while, and sometimes it's a bit frustrating that just the definitions of ordinary words are becoming bones of contention. But we are determined to come to an agreement and to hopefully de-escalate the situation.
2: Samantala, nakipagpulong din ngayong araw si Marcos Jr. kasama si Finance Secretary Frederick Go sa kumpanyang FedEx kung saan napag-usapan umano ang planong pagpapalawak sa Clark Gateway Hub nito sa Pampanga sa 2028.
1: Karen, sa Sabado, October 10 ay nakatakdang bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Samantala, wala pa rin kumpirmasyon ng palasyo kung dadalo si Pangulong Marcos Jr. sa pamosong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Karen.
0: Maraming salamat, Harlene Delgado.
5: Namumuro ang panibagong dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Diesel na naman ang may pagbaba habang pataas ulit ang presyo ng gasolina. Samantala, nakahanda na ang mga water concessionaires na Maynila at Manila Water sa pag-igting pa ng Super El Nino sa mga susunod na buwan. Araw-araw nagluluto ng pagkain si Natin. Ito ang kanilang hanap buhay. Kaya importante sa kanila na tuloy-tuloy ang supply ng tubig na panghugas, panglinis at pangluto.
6: Dito lang po kami kumukuha ng pinagkakakitaan namin. Pag di po kami nakapagtinda, wala po kami kikitain, wala po kami pangkain.
5: Mataas ang lugar ni Natin kaya sanay na sila na walang supply ng tubig mula alas 10 ng gabi hanggang madaling araw. Ang pangamba nila ay posibleng humaba ang oras na walang tubig kapag tumindi pa ang El Nino. Pero tiniyak ng Maynila at Manila Water na nakakasana ang mga proyekto at programa para maiwasan ang anumang water service interruption pagdating o bago pa man ang tag-init ng susunod na taon. Ang target, padamihin pa ang ibang water sources bukod sa Angat Dam. Kahit binawasan at muaba sa 44 cubic meters per second ang alokasyon mula Angat Dam, normal pa ang supply ng tubig sa lahat ng consumer ng Maynila at Manila Water. Ang Manila Water, may mga bagong sources ng tubig na kapag kinuwenta ay aabot ng dagdag na 650 million liters ng supply. Sa tansya ng Manila Water, kahit bumaba pa sa 36 cubic meters per second ang alokasyon galing sa Angat Dam, kaya pa rin serbisyuhan ang kanilang mga consumer.
7: Between 57% to 60% yung makukuha from Angat, meron naman din makakapuno yung ating mga alternative sources doon sa kakulangan para mapunan pa rin na lahat pa rin ng customers ng Manila Water ay may water supply.
5: Ang Maynila naman, bukod sa pagpapababa ng tinatawag na non-revenue water o nasasayang na tubig, nakalatag na rin ang maraming proyektong pagpaparami ng hugot na tubig galing sa Laguna Lake, new water o recycling, tubig galing sa mga ilog sa Cavite at deep wells. Ang estimated na madadagdag mahigit 493 million liters kada araw. Pero hindi pa sigurado ang Maynila kung gaano kababang alokasyon mula ang Angat Dam ang kayang siguruhin na wala pa rin water interruption.
8: Nung time po nung July and August, kahit po na nag-historical low tayo, hindi po tayo nagdulot ng water supply interruptions so, sa ating mga customers. So, we would want to replicate that readiness po.
5: Bagamat stable pang supply sa ngayon, may pakiusap ang Maynila sa mga consumer.
8: Pinapaalalahanan po natin yung ating mga customers na maging responsable. Gamitin lang po natin ang kung ano ang kailangan at iwasan po natin yung pagsasayang po ng tubig.
5: Payo naman ng Manila Water, huwag mag-imbak ng sobra-sobrang tubig dahil masasayang lang.
7: May shelf life yung ating tubig. Na parang kung hindi siya properly stored, kung kunwari hindi siya sealed or hindi food grade yung ating pinag-imbakan, well, in 2 days, hindi na natin ito pwedeng inumin, hindi na natin ito pwedeng gamitin sa pagluluto.
5: Samantala, nabawasan ng kaunti ang bagsak sa presyo ng diesel, pero lumaki naman ang increase sa gasolina sa ikatlong araw ng trading sa world market. Pero dahil pababa ang ipinapatong na premium sa diesel at pataas naman ang sa gasolina, malamang na malaki-laki pa rin ang rollback sa diesel at madaragdaga naman ang dagdag sa gasolina sa susunod na linggo.
9: Pwede po nasa mga 150 to 250 ang potential rollback. Tapos sa gasolina naman po is medyo tight po yung nakikita nating range. Baka manatili po na nasa mga between 180 to 2 pesos or 180 to 220 po yung possible increase naman po.
5: Paliwanag pa ng Jetty, lumalakas kasi ang demand sa gasolina kasabay ng export ban ng China habang mas mababa naman ang presyo ng diesel dahil maglalabas na ng inventaryo ng diesel ang US at mga miyembro ng G7 o mayayamang bansa sa mundo.
10: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, uulan ba bukas?
11: Bernadette, patuloy pa makararanas ng mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa bukas. Makakaapekto pa rin kasi ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres sa bahagi po ng Palawan, Visayas at Mindanao. At iihip naman itong northeasterly winds o yung paunang hangin mula sa Hilagang Silangan bago ang amihan sa may northern zone. Nakikita pa rin po na sa loob ng ITZZ, mabubuo ang mga mababaw o shallow low pressure areas dito po sa may West Philippine Sea at isa naman dito sa bahagi ng Philippine Sea. Pero pareho po yung hindi inaasahan na magiging bagyo at wala rin inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility hanggang pagsapit ng weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, October 9, Biyernes, sa Mindanao, maulan po sa madaling araw dyan sa may Zamboanga City. Habang umaga hanggang tanghali, meron na rin mga pag-ulan sa ibang bahagi pa ng Zamboanga Peninsula at maging dito sa may Maguindanao provinces. Mas malaking bahagi ng Mindanao ang uulanin sa hapon at may kalakasan po ang boost ng ulan dito sa may bahagi ng Bukidnon at maging sa may Agusan, Davao area bago lumubog yung araw hanggang oras yan ng hapunan. At maulan pa pagsapit ng gabi sa malaking bahagi ng Mindanao, lalo po dito sa may bahagi ng Lanao del Sur, Sarangani at maging sa may southern part ng Surigao del Sur. Ingat pa rin po dahil pwede pa yung mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, maaraw sa malaking bahagi sa umaga at tanghali pa magsisimula yung mga pag-ulan sa Kabisayaan. May malalakas pong ulan bandang hapon sa bahagi ng Antique at ng Iloilo, maging dito po sa may Samar at Eastern Samar. At maulan pa pagsapit ng gabi sa hilagang bahagi ng Cebu Province at maging sa Leyte. Sa Palawan, uulan sa umaga sa hilaga at timugang bahagi ng probinsya. Tanghali naman hanggang hapon may kilat-kilat ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Palawan, magamat mawawala po iyan pagsapit ng gabi. Dako naman tayo sa Luzon, uulan po sa umaga sa mga bahagi ng Quezon, Laguna at Batangas. At sa tanghali naman, maulan dito sa probinsya ng Romblon. Tanghali hanggang oras ng hapunan, uulan po dito sa malaking bahagi ng Bicol Region. Pero di mga daraang pag-ulan sa ibang bahagi ng Northern at Central Luzon. At pag lumalim ang gabi, ilang lugar pa sa Luzon ang may aasahang mga pag-ulan. Tayo naman sa Metro Manila, nakikita po na mainit at mababa ang tsansa ng pag-ulan maghapon. Pero kapamilya, posible po ang bigla ang pagbuo ng thunderstorm dahil nga aasahan na matinding init ang mararanasan bukas. Kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, nasa taas po na 207.83 meters ang natalang level ng tubig sa Angat Dam nitong Webes ng umaga. At kapamilya, niyanig po ng magnitude 5.6 na lindol ang Sarangani, Davao Occidental bandang alas 4 ng hapon ngayong Webes. Sa datos ng FIVOLX, naramdaman ang intensity 5 na pagyanig sa General Santos City at nakunan pa nga sa CCTV ang mga paglabas ng mga residente sa Barangay Fatima sa kani-kanilang tahanan matapos maramdaman ang malakas na lindol. Naitala ang epicenter ng lindol malapit sa Balut Island sa bayan ng Sarangani. Dagdag ng FIVOLX, aftershock pa rin ito ng magnitude 7.8 at magnitude 6.5 na lindol na tumama sa lugar noong Hunyo. At yun ang update sa lindol at lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
10: Three days to go na lang, ASAP XP Pampanga na, at excited na ang inyong paboritong kapamilya stars na maghatid ng saya sa mga kabalen. Samantala, todo abang na rin ang lahat sa milestone concert ng P-pop group na Alamat. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
12: Ibibida ng mga miyembro ng Alamat ang kani-kanilang mga hometown sa ALX, Alamat The Legendary Experience. Kwento ng grupo, hands-on sila sa kanilang solo productions.
13: We really want to represent where we came from through the whole concert. Biggest contribution namin, yung dadalhin lang namin yung buong hometown namin to the stage.
12: Gagawin ang milestone concert sa New Frontier Theater sa November 8. Pinarinig naman ni Concert King Martin Rivera ang kanyang bagong holiday single na Christmas in Manila. Una itong isinulat ni Italian maestro Alessio Benvenuti habang nakipagtulungan si Martin bilang co-writer.
14: I wanted the world to know about our early Christmas trees. September pa lang may Christmas tree na. Our early Christmas lights, Christmas songs. So I wanted to capture that. So I asked Alessio if I could add
12: hoping si Martin na tumagos ang awit sa puso ng mga makarinig at maging isa ito sa Christmas staples balang araw.
14: I'm hoping Christmas in Manila will be one of those songs that will become a Christmas classic like Have Yourself a or Kumukuti-kutita.
12: Puspusa naman ang paghahanda ng ilang kapamilya stars para sa ASAP XP Pampanga sa October 11. Tulad ni na Donny Pangilinan at Joshua Garcia para tiyak na extra special ang show na ito.
15: Sobrang meaningful nito kasi alam ko at alam naming lahat na grabe yung pinagdaanan nila. Ako personally, I've seen firsthand what happened. Pumunta kami doon, nakita namin yung sitwasyon. Grabe talaga. It's really serious. I just pray for the Kapampangans and I pray that this show brings joy and hope to them. And I just pray that this will be a time for all of us to just be together.
16: I think they deserve this show. They deserve to have fun after ng mga nangyari, di ba? I think kailangan nila ng breather. And ito yun ang ibibigay ng ating ASAP family para sa kanila at ang ABS-CBN.
12: Nang tanungin naman si Joshua sa reaksyon niya sa mga espekulasyon ng netizens tungkol sa kanyang mga relasyon base lang sa mga nakikita nila sa social media. Sagot niya.
16: Next question. I don't wanna answer relationship questions right now. Sorry.
12: Samantala, nasa second week na sa mahigit 240 cinemas nationwide ang Always Yours, Never Mine na pinagbibidahan ni Joshua Garcia at Julia Barreto. Mapapanood na rin ito ng mga Pinoy sa ibang bansa at territories. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
0: At susunod, panukalang 2027 National Budget. Lusot na sa second reading ng Kamara. At umano'y labor violations ng kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na barkong MV June Astor, ibinunyag ng Dole. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: gallo jueves.
1: Ika na akong mamatay!
2: Hindi ka na makakalabas dito ng bahay, di ba?
1: Can't imagine what pain I'm going through right now. Isang ina, hindi ako dapat nagluluksa para sa mga anak ko.
3: Hindi ko nga nahihirap na ako sa iyo eh. Hindi malaman mo na ang totoo, iiwan mo rin ako eh. Pero Gloria, mahal na kita eh.
0: Coco Martin, Sigaw 8 PM!
4: Pwede ba ako humingi ng yakap sa'yo?
5: Yung panganay ninyong si Abigail, namatay po siya sa sunog.
6: Hahanapin ko ang nanay at kapatid mo.
7: Loveless can't afford to slow down now.
8: We really don't have a choice.
9: We need to close this deal.
10: Kailangan mong humingi ng tawad sa biktima.
11: Ako hihingi ng tawad? Hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yun.
6: Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Billy sa ipagtatapat ko sa kanya. Alam ko malaking kalabasan ito, pero kailangan na rin niya malaman ito.
0: Someone, Someday, 8:45 PM.
12: Alas 3 na ng hapon, huwag tutulog-tulog.
13: Oh my God!
14: Ayot!
12: Dahil oras na para tumutok at matutong umasenso.
15: Isipin nyo, napakaliit na puhunan lang ang kailangan, pero you have to be innovative, creative, resourceful,

0: podcast, ginagamit mo lang ba sila casual everyday or
1: sa mga contents po, pero mostly po is sa mga events talaga.
2: Defying gravity, siya ang gold medalist aerial silks athlete Janice Gruenberg.
3: Yung physique natin bagay dito kasi meron tayong built-in grace. May built-in tayo na artistry kapag may music, nasasabayan natin yung mga next moves. Ang importante is you are strong.
2: Ang kanilang kwento ngayong Sabado sa Taupo, 9:15 p.m.

0: gallo jueves.
1: Hindi ka na umamatay!
2: Hindi ka na makakalabas dito ng buhay, di ba?
1: Can't imagine what pain I'm going through right now. Isang ina, hindi ako dapat nagluluksa para sa mga anak ko.
3: Hindi ko manahinggap na ako sa iyo eh. Hindi malaman mo na ang totoo, iiwan mo rin ako eh. Gloria, mahal na kita eh.
0: Coco Martin, CW 8 PM.
4: Lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang amyendahan. Ang inamyendahan nitong panukalang pambansang budget para sa 2027. Pero may puna ang ilang kongresista at civil society organizations sa proseso ng pag-amyenda ng budget. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
5: All those in favor of the amended House bill say aye.
6: Aye.
5: All those who are not in favor say nay. The ayes have it. House Bill number 10858 is hereby approved on second reading as amended.
7: Aprobado na ng Kamara sa ikalawang pagbasa ang inamyendahan itong panukalang 2027 national budget na 7.2 trillion pesos. Kabilang dito ang rekomendasyon ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC na pondohan ng 500 million pesos ang programa para tiyakin ang seguridad sa mga paaralan. 1 bilyong piso para sa fuel subsidy program ng gobyerno at dagdag na alokasyon para sa iba't ibang programa at ayuda para maging handa ang sektor ng agrikultura sa epekto ng Super El Nino. Bilyon-bilyong piso rin ang ipinadadagdag sa panukalang 2027 budget para sa ayuda programs, pondo ng Kamara, DPWH at kontrobersyal na Local Government Support Fund. Pero puna ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, higit 116 billion pesos lang ang kabuuang panukalang amyenda ng BARC sa nilive stream na pulong nito. Pero may iba pang pagbabago sa panukalang 2027 national budget na ipinaloob sa substitute bill. Sinagot naman ito ni House Deputy Majority Leader Wowo Fortes.
8: May mga inamend din po, for example sa DPWH budget, dinagdagan ng 11.49 billion pesos. Hindi po transparent na ibinigay yung report ng BARC na nagdedetalye kung ano ba talaga yung mga amendments na ginawa, no? Na hindi sapat na sabihin na nasa live stream na yon.
9: This substitute bill was furnished to all the members via their registered email addresses and was also posted in the House website.
5: Those in favor
7: ng isa lang sa botohan.
6: Aye.
7: Mas marami ang pumabor na tanggapin ang substitute bill. Tinanggap din ng Kamara ang panukala ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na itaas ng 68 million pesos ang pondo para sa DPWH Organizational Outcome 2. At 66 million pesos para sa Basic Infrastructure Program. Pati ang panukala ni Bataan 2nd District Representative Albert Garcia na palawakin ang pwedeng pondohan mula sa Medical Assistance Program ng DOH.
10: Including but not limited to inpatient services, outpatient services, comprehensive checkups, emergency services, dental services, drugs and medicines, as approved by the FDA, and 100% professional fees.
7: Tinanggihan naman ng Kamara ang dalawang panukala ni Navota City Representative Toby Tiangco na maglagay ng mga probisyon kaugnay ng mandatory publication ng budget utilization ng Kamara at ng DPWH projects kada congressional legislative district.
11: These provisions seek to strengthen the credibility of the House as an institution by demonstrating that accountability applies equally to everyone entrusted with public funds.
12: Commission on Audit publishes these reports directly on their official

0: website pertaining to DPWH. The projects are classified per DPWH District Engineering Office to establish local accountability and match the decentralized structure of public funds.
1: Sa Lunes, isasalang ang panukala ng Kamara na 2027 National Budget sa ikatlo at huling pagbasa. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
2: Natuklasan ng Department of Labor and Employment na may ilan umanong paglabag sa labor code ang kumpanyang nagmamay-ari sa nasunog na barkong MV June Aster. Sinabi ng Labor Inspector ng Dole Mimaropa sa pagdinig ng kagawaran ngayong Huwebes na ilang sweldo, overtime pay at benepisyo na umabot sa halos 1 milyong piso ang hindi pa naibibigay sa mga crew member ng barko. Sagot ng kinatawan ng kumpanyang Atienza Inter-Island Ferries Inc., kailangan pa nila itong kumpirmahin sa kanilang record. Pero aminado siyang underpaid ang ilan nilang empleyado. Kabilang sa mga iniimbisigahan ng mga otoridad, ang sanhi ng apoy ng barko na ikinamatay na mahigit 70 individual. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mag-iinspeksyon sila sa mga barko ng kumpanya para matiyak na sumusunod sila sa safety regulations.
3: Pag hindi nag-comply sa mga safety regulations, kagaya ng napag-usapan kanina, nabigyan ng pagkakataon, patitigil na muna sila. Dapat talaga maayos yung ating sasakyang pandagat kasi ito yung means of transportation ng inter-island natin.
4: Magpapasiklab sa La La La Fest sa Enero ang Nation's Girl Group Beanie at ang global pop star si Olivia Dean. Samantala, nagpaliwanag naman si Mackie kung bakit hindi niya personal na tinanggap ang Album of the Year Award sa Filipino Music Awards. Nagpapatrol, MJ Felipe.
5: Marami ang namangha sa pasabog na opening number ni Mackie sa Filipino Music Awards. Pero marami rin na nagtaka kung bakit wala na siya nang manalo siya ng Album of the Year.
6: I just had to go home and I need to be with my family and with my cats. Para sa akin, after yung performance niya, nag-celebrate na kami and I think that's enough.
5: At ngayon, pagkaabot kay Mackie ng kanyang award,
6: yung mga tao na nagsasabi sa kanya na appreciate nila yung album, kumbaga nag-resurface lahat yung appreciation for the album, yun talaga yung para sa akin nag-remind na, oh my gosh, we did so much for this album and it actually deserves an award.
5: Samantala, feel na feel ng girl group na Maymay ang Christmas spirit sa kanilang bagong single na Namamas Ko Po. Catchy ang lyrics at easy ang dance steps. At para sa girls, pwedeng-pwede itong isama sa pangangaruling. Walang karuling pero nakalikom si Billy Joanna ng halos kalahating milyong piso sa kanyang charity event nitong weekend, kung saan binenta niya ang kanyang mga damit, kandila at iba pang personal na gamit.
7: I've always wanted to create something talaga for our farmers here in the Philippines. Ito yung parang small way ng Blooms and ng charity na Cinder Project PH, di ba? Magbenta yung clothes.
5: Ikinatuwa ni Joe na maraming Blooms ang humihiling ng part 2 ng kanyang charity event. Pero bago yan, paghahandaan muna ni Joe at ng Bini ang kanilang nalalapit na Bloom Membership Day sa October 21. Ilang maswerteng Bloom members sa Weavers ang makatatanggap ng one-on-one fan calls. May live stream din sila buong araw at iba pang sorpresa. Nasurpresa rin ang lahat sa announcement na makakasama ng Nation's Girl Group ang global pop star na si Olivia Dean sa La La La Fest. Gaganapin ang music fest sa Philippine Arena sa January 14, 2027. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: Susunod, mahigit 50 planong school shooting sa South Cotabato napigilan matapos ang pamamaril sa bayan ng Banga. At global superstar Bruno Mars napakomment at nagpost pa sa IG story nang makitang isang batang Pinoy. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: Iakyat sa Korte Suprema ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang disallowance order ng Commission on Audit para sa 73 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa sa impeachment trial, kikwestiyonin nila ang COA decision sa pamamagitan ng petition for certiorari. Giit ni Poa, bahagi ito ng mga legal na hakbang para harapin ang resolusyon ng COA. Tumanggi ng magbigay ng detalye si Poa sa naturang usapin, sabay sabing hindi pa niya nababasa ang kopya ng desisyon.
1: Sinabi ng Department of the Interior and Local Government na napigilan ng mga otoridad na mahigit sa 50 planong school shooting sa South Cotabato kasunod na nangyaring pamamaril sa Banga National High School noong nakarang buwan. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, umabot sa 53 individual ang naaresto ng mga otoridad. Sangkot ang mga ito sa mga online threat at online grooming na naguudyok umano sa karahasan sa mga paaralan. Dagdag pa ni Remulla, itinuturing na active threat.

0: Nalugod naman ng Department of Justice ang mabilis na pagkakapasa at pagpapatibay ng Kongreso sa Batang Ligtas Act na layong paigtingin ang proteksyon sa mga bata laban sa online sexual abuse, internet grooming at ang pangre-recruit sa mga minor de edad sa mga marahas na aktibidad. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, magbibigay na sabing batas ng mas matinding pananggalang laban sa nagbabago at lumalalang banta sa digital environment.
1: Tampok ngayon sa Manila Cathedral ang replica ng Shroud of Turin o yung telang pinaniniwala ang ginamit para ibalot ang katawan ni Kristo matapos mamatay sa krus. Ayon sa paring nagdala ng replica mula sa Italy, kahit na pinagdedebatihan pa kung tunay o hindi ang shroud, pinakamahalagaan niya ang pagninilay ng mga Katoliko sa pagdurusa at pag-aalay ng buhay ni Jesus. Nagpapatrol, Francis Orsio.
2: Lumuwas ng Maynila si Jay mula Oriental Mindoro para personal na makita ang isa sa mahalagang bagay na may kaugnayan sa buhay ni Hesukristo. Ito ang Shroud of Turin na telang pinaniniwala ang ibinalot sa katawan ng Panginoon matapos mamatay sa pagkakapako sa krus. Bagamat replika lang ang nakadisplay ngayon sa Manila Cathedral, ayon kay Jay, gumaan ang pakiramdam niya nang malapitan ito.
3: While po na nandun ako kanina sa loob po, naramdaman ko po yung holiness na tinatawag po. Naramdaman ko po yung kung paano nag-sacrifice po si Jesus Christ.
2: Ganito rin ang naramdaman ng 65 anyos na si Edna, na galing pa ng Cavite.
4: Sabi yung pakiramdam, sobrang nakakatouch kasi nahawakan mo kahit replika lang siya.
2: Dinala muli sa Manila Cathedral ang replika ng Shroud of Turin mula Italy ng paring si Joseph Spence. Pag-alala ito sa 50th anibersaryo noong unang dalhin sa bansa ang shroud noong 1976.
5: So the significance today, I would say, would be to try to revive the awareness of the Filipino people of the shroud as an archaeological object, but what it points to, which is of course Jesus of Nazareth and everything he lived and did for us with his death and resurrection.
2: Pinangunahan naman ni Cardinal Jose Advincula ang banal na selebrasyon para sa shroud, maging ang ilan pang relics na iniuugnay sa pagdurusa at kamatayan ni Jesus. Tulad ng naiwang piraso ng kahoy na mula umano sa krus ni Jesus, ang naitabing piraso ng pako at ang umano'y karatula na inilagay sa itaas ng pinagpakuang krus ng Panginoon. Ito ang full size ng Shroud of Turin na makikita ng mga bibisita dito sa loob ng Manila Cathedral. Ginawa ang replika para ipakita sa publiko ang telang matagal nang nagpapukaw ng interes sa mga mananampalataya at mananaliksik. Ipinaliwanag naman ni Father Spence ang mga tila mansya ng dugo na iniwan ni Kristo sa tela.
5: So here we have on the head the signs of the crown of thorns. We have here many wounds from the scourging at the pillar, especially on the back. We can see the most devastating area of the scourging. Shroud scholars have counted up to 372 individual wounds from the scourging at the pillar.
2: Bagamat pinagdedebatehan pa rin kung tunay ang Shroud of Turin, sinabi ni Father Spence na ang mahalaga pa rin ay kung paano pinatitibay ng piraso ng tela ang pananampalataya ng mga bibisita.
5: All of the people, especially the youth who see the shroud, can be brought closer to Jesus and his sufferings for us and realize not only how much he suffered, but why he suffered.
2: Bukas ang exhibit sa publiko hanggang October 16 sa Blessed Souls at St. Jude Chapels ng Manila Cathedral. Paalala ng simbahan, higit sa pagtingin sa isang sinaunang tela, layunin ang exhibit na magbigay ng pagkakataon sa mga Katoliko at iba pang bisita na lubusang makilala si Jesus at kung ano ang kahulugan ng kanyang pasyon, pagkamatay at muling pagkabuhay. Francis Orsio, ABS-CBN News.
1: Nostalgia, aksyon at komedya ang handog ng Matchbox the Movie, ang bagong pelikulang pinagbibidahan ng wrestling superstar actor na si John Cena. Panoorin ang kanyang panayam kasama ang mga co-stars sa pagpapatrol ni Hollywood correspondent Yong Chavez.
6: Get in the chopper, Sean.
7: Sa Matchbox the Movie, ginagampanan ni John Cena ang isang CIA spy na nakipag-reunion sa kanyang mga kababata pero nauwi sa isang unexpected mission ng makidnap ang grupo. Nagbalik tanaw ang aktor sa kanyang kabataan.
8: I also wanted to be the frontman for an 80s rock band at some point. The one that did was be a WWE champion. There's an iconic picture that the WWE has and shows every so often of me at

0: gallo jueves.
1: Ikala, umamatay!
2: Hindi ka na makakalabas dito ng buhay, di ba?
1: Can't imagine what pain I'm going through right now. Isang ina, hindi ako dapat nagluluksa para sa mga anak ko.
3: Hindi ko maingat na ako sa iyo. Pag malaman mo na ang totoo, iiwan mo rin ako. Pero Gloria, mahal na mahal na kita.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.

0: ba ako humingi ng yakap sa'yo?
1: Yung panganay ninyong si Abigail, namatay po siya sa sunog.
2: Hahanapin ko ang nanay at kapatid mo.
3: Love, this can't afford to slow down now.
4: We really don't have a choice.
5: We need to close this deal.
6: Kailangan mong humingi ng tawad sa biktima.
7: Ako hihingi ng tawad? Hindi ako hihingi ng tawad sa babaeng yun.
2: Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Billy sa ipagtatapat ko sa kanya. Alam ko malaking kalabasan ito, pero kailangan na rin niya malaman ito.
8: Someone, Someday, 8:45 p.m.
9: Isipan ang bawat ilus.
10: Plato kang kampante, it is your duty as a wife na magbantay.
9: Baka ikaw ang masaktan.
11: What if nalaman mong hindi loyal ang asawa mo? Hihiwalayan mo ba si Ben?
12: Napapranin lang ba ako?
13: No! No! No!
9: The Loyalty Game Level Up. Weeknights, 9:30 p.m.

0: dito sa isang salon sa Quiapo. Maraming nakapila. Isang babae kasi ang dinadayo dito dahil sa kanyang husay magtanggal ng kalyo.
1: Napakaraming kalyo. Ayan, tatanggalin natin buong paa. Ayan, natitigas ng kalyo ni Kuya.
0: Maraming trabaho ang pinapasok na ating mga kababayan para pamilya ay makaahon. Philippines Honest Jobs, tuwing Sabado, 4:45 p.m.

taon-taon, sinasagawa ang fluvial procession sa Wawa River para ipakita yung kanilang devotion sa mahal na puon ng krus ng Wawa. Pero hindi nila alam, ang gabing yon, mauuwi sa panic. Sigawan, iyakan at galit. Yan ang babalikan nating kwento. Ang trahedyang nangyari sa Bukawe Pagoda Festival at 3 dekada na ang nakalipas.

0: gallo jueves.
1: Ika na akong mamatay!
2: Hindi ka na makakalabas dito ng buhay, di ba?
1: Can't imagine what pain I'm going through right now. Isang ina, hindi ako dapat nagluluksa para sa mga anak ko.
3: Hindi ko maingat na ako sa iyo. Hindi malaman mo na ang totoo, iiwan mo rin ako. Pero Gloria, mahal na dito.
0: Coco Martin, Sigabo, 8 p.m.
4: Bagyang nag-alboruto ang Bulkang Taal kaninang alas 6 ng gabi. Naitala ang isang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Taal na tumagal ng 5 minuto. Nagbuka rin ang Taal ng plume o usok at abo na umabot ng 4,000 metrong taas mula sa bunganga ng bulkan. Ayon sa FEVOX, inaasahan ang manipis na ashfall sa mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas, Taal, Batangas at iba pang kalapit na lugar. Nananatiling nasa Alert Level 1 status ang naturang bulkan at mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Island at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok nito. Binuksan na ng Senate Impeachment Court ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Manasseh Scarpio. Giit ng prosecution, questionable ang halaga ng mga idineklarang yaman ng bise sa kanyang sell-in at sa kanyang mga record sa Bureau of Internal Revenue. Live mula sa Senado, nagpapatrol Katrina Domingo. Katrina, ano ang bagong impormasyon na ibinunyag ng BIR official sa paglilitis?
5: Karen, gaya ng iyong nabanggit kanina, hindi umano nagtutugma yung idineklarang yaman ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga statements of assets, liabilities at net worth o SALIN sa kanyang mga tax records. Ayon sa prosekusyon, malinaw din na lumabag sa batas ang pangalawang pangulo matapos makita sa kanyang mga tax records na kumita siya ng mahigit 1,000,000 piso noong 2025 at hiwalay pang 1,000,000 piso noong 2024. Mga income na bukod pa doon sa kanyang sweldo bilang vice-presidente ng Pilipinas. Karen, doon sa naging direct examination ng prosecution kanina sa isang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue, kinumpirma ng BIR na kumita ang vice-presidente ng dagdag na 1,058,000 pesos noong 2024 at 1,082,000 pesos noong 2025 na hindi nagmula sa kanyang sweldo bilang vice-presidente ng Pilipinas.
6: Based sa Certificate of Registration, ang registration po niya ay professional, then legal activities. Then sa mata po ng BIR, since she is registered as a professional na may legal activities, then yung income or revenue in the annual income tax return should have been derived from there.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: The time now on FMR. It's 7:45. Goodbye.

0: Polycotton, samansya, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: So na legal fees at iba pang kita maliban sa kanyang sahod bilang vice-presidente.
5: Samantala, pinuno rin ng prosekusyon ang hindi pagkakatugma ng declared income ni Duterte at ng kanyang asawa sa kanyang SALN at sa kanyang mga tax records dahil lumalabas na mula 2007 hanggang 2025 o sa loob ng halos dalawang dekada ay nasa 85.4 million pesos lamang umano ang net income ng mag-asawa base sa kanilang tax records. Mas maliit anila ito kumpara sa 98 million pesos na nakadeklara sa SALN ng bise sa loob lamang ng isang taon. Magkakaiba rin anila ang cash on hand na idineklara ng vice-presidente sa BIR mula sa mismong mga record ng banko kung saan siya nagbukas ng mga account. Sinabi rin ng prosekusyon na peke umano ang pagkakadivest ni Manasseh Scarpio sa Kalye 88 Foods Corporation dahil hindi paganap ang transaksyon hanggang sa ngayon.
6: Should not have been recorded in the stock and transfer book. Sa BIR, basta hindi bayad yung taxes, it should not have been registered in the stock transfer books. Para ma-register sa books and be binding, all payments, all taxes should have been paid.
5: Karen, sinimula ng depensa ang kanilang cross-examination sa pagkukwestiyon tungkol doon sa mga dokumento na isinumite ng Bureau of Internal Revenue. Pero sa ngayon ay hindi pa malinaw kung ano yung kanilang ipinupunto at kung paano nila sasalagin ang mga akusasyon na ibinabato laban sa vice-presidente dahil bukas pa ipagpapatuloy ang cross-examination. Karen?
7: Katrina, kanina tumistigo na ang taga-BIR. Ang usapin ng ilan dito, no, dapat magtugma ang supposedly ang laman ng bank accounts ng Vice President sa kanyang SALN at maging ang buwis na binabayad niya. Tama, no? Para ang huli dito kasi ang SALN pa rin eh. Kung ano ang idiniklara ng Vice Presidente. Sa ngayon, Katrina, ano ang lumalabas base sa mga ipinakita ng mga testigo?
5: Karen, sa ngayon, mahirap na ikumpara yung tatlong figures na lumalabas doon sa BIR records, sa tax records, sa SALN, at doon sa mismong mga balances doon sa mga bank accounts ng pangalawang pangulo. Bakit, Karen? Isa sa mga dahilan dito ay hindi idineklara ng vice-presidente bilang isang hiwalay na line item yung kanyang cash on hand sa kanyang mga SALN. Ibig sabihin, nakalump ito doon sa kanyang other personal assets bukod sa mga sasakyan at motorsiklo. So ngayon, Karen, wala tayong apples to apples comparison kung magkano nga ba yung cash on hand ng vice-presidente doon sa naturang tatlong dokumento. At aabangan natin sa mga susunod na araw kung magagawa ng prosekusyon na ilatag yung mga yan at kung ano rin yung sasabihin noong isang expert na ihahain nila bilang testigo pagkatapos nitong BIR official para pagdugtong-dugtungin o tahi-tahiin yung mga naging testimonya doon sa umanoy unexplained wealth ng vice-presidente. Karen.
7: Katrina, huling tanong na lang, no, kanina ang ilang senator judges, kumbaga nagtanong sila at sinabing dapat hindi yung forensic analyst muna, BIR na lang. Anong mangyayari doon, Katrina?
5: Karen, kailangan muna kasi nilang ilatag kung ano yung nilalaman ng iba't ibang dokumento na i-compare na itong forensic analyst, na itong financial analyst na magbibigay sa atin ng mas malaking picture o ng wider picture kung paano nga ba ma-establish ng prosekusyon yung mahirap o yung hindi maipaliwanag na yaman ng vice-presidente. So ngayon, Karen, medyo mahaba yung mga nagiging talakayan pero kailangan muna itong ilatag ng buo bago ito tahi-tahiin noong naturang eksperto na isusunod nila bilang testigo. Kung hindi bukas, ay sa susunod na linggo. Karen.
7: Maraming salamat, Katrina Domingo. Nag-uulat ng live mula Senado.
8: Nakaharap na up close and personal ni Pinaytan star Alex Ayala ang kanyang childhood idol na si five-time Grand Slam champion Maria Sharapova. Espesyal na guest si Ayala sa Pretty Tough podcast ng Russian Star. game na ikinuwento po ni Ayala kay Sharapova kung paano siya na-in-love sa tennis at paano nahubog ang kanyang laro. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
1: Kita ang kilig kay Alex Ayala sa kanyang guesting sa Pretty Tough podcast ni Maria Sharapova. Matagal nang aminado ang Pinay na idol niya si Sharapova noong bata pa lang siya at unang naglaro ng tennis. Ayon kay Sharapova, ilang taon na niyang sinusubaybayan ang career ni Ayala na ngayon ay number 18 na sa world rankings. Tugon naman ang Pinay kung nasorpresa ba siya sa kanyang biglang pag-angat sa women's tennis, hindi siya nagulat dahil matagal na niyang pinagsikapan ito. Pinakwento ni Sharapova kung ano ang naramdaman niya nung inalok siya ng full scholarship sa Rafa Nadal Academy sa edad na 13. Sabi ni Ayala, hindi na siya nagdalawang isip at di pinalampas ang pagkakataon pumunta sa Espanya para mag-training sa academy. Pero hindi niya naisip noon ang sakripisyong dulot nito sa kanyang mga magulang. Nasuportado naman ang kanyang desisyon. Napag-usapan din ang dalawa ang Lolo Bob ni Ayala na siyang unang nagturo sa kanyang mag-tennis. Kwento ni Ayala, istrikto ang kanyang lolo sa court, pero dito siya unang natuto na magkaroon ng disiplina sa buhay. Bilin din ni Lolo Bob sa kanya na kailangan maging coachable at maging bukas sa payo ng iba, lalo na sa kanyang team. Tinanong din ni Sharapova kung paano niya tinutugunan ang malaking pressure ng pagiging superstar ng isang bansa. Ayon kay Ayala, nakakadagdag sa kanya ng inspirasyon ang mga Pilipino at nagiging mas makabuluhan ang kanyang mga tagumpay. Inamin din Ayala na malungkot siya tuwing natatalo, pero agad niyang iniisip na maganda pa rin ang takbo ng kanyang career at natutupad na ang kanyang mga pangarap. Masaya rin siya na mayroon siyang mga kaibigan sa tour. At tuwing nakakaharap niya sila sa court, determinado pa rin siyang magtagumpay dahil nagkakaintindihan silang makakaibigan na sa huli, naglalaro sila para sa sarili. Ibinahagi rin ni Ayala na sobra-sobra ang kanyang determinasyon para manalo at maging perpekto kahit alam niyang hindi ito mangyayari. Sunod na maglalaro si Ayala sa Wuhan, China, isang WTA 1000 event sa susunod na linggo. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
3: Hindi lang tennis fans na nakatutok sa Pinay tennis superstar na si Alex Ayala, kahit ang mga kasama niya sa national team, starstruck sa kanyang galing. Sa latest episode ng Cross Court, ikinuwento ng Philippine tennis team members na sina Shira Rivera at Nino Alcantara ang experience nila na makasama si Alex sa katatapos lang na Asian Games sa Japan.
9: Tennis talk from Nagoya, Japan on Cross Court. Hi, I'm Diane Castillejo. And of course, with me, two of the stars of the Philippine team sa Asian Games, Shira Hope Rivera and, of course, Francis Casey, Nino Alcantara. So it was actually tough for the tennis team because of the conditions. Yes. Iba like going indoors, outdoors, walang practice time, and all like that. But still, you did really well. So Nino and Shira reached around the 16th. And then you played ladies doubles with Alex Ayala. And I know that was like super memorable for you, Shira. How was the, you said you were super nervous before the match.
10: Yeah, of course, because I didn't get the chance to practice with Alex. And even like we just see each other here because she's so busy.
9: Ano yung mga sinasabi niya sa'yo on the court?
10: Every time I have good shot, she always like compliments me and, you know, like always like, oh, thank you, you know. And I mean, Alex Ayala compliment me, so I'm like kilig, you know.
9: So an unforgettable Asian Games for you, Shira?
10: Yes, of course.
9: And Nino?
11: Of course.
10: Yeah.
9: Your first one. Yeah,
10: my first one, and hopefully I get to play with Kuya Nins and Alex. So
9: yeah.
3: Well, mapapanood po ang Cross Court with Diane Castillejo sa ABS-CBN News YouTube channel pagkatapos ng TV Patrol.
8: Ngayong Halloween season, isang bagong programa ang tiyak na magbibigay kilabot sa ating mga kapamilya. Ang Philippines' Most Haunted, kasama ang veteranong aktor na si Juni Gamboa. Nagpapatrol, MJ Felipe.
12: Mga kaluluwang hindi matahimik sa mga abandonadong bahay, mga kakaibang nilalang na gumagala umano sa mga iniiwasang lugar. Yan ang ilan sa mga tampok na kwento sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, Ang Philippines Most Haunted. Dadalhin ng veterano at premyadong aktor na si Juni Gamboa ang mga manonood sa mga lugar na kinatatakutan para alamin ang mga kwento na base sa salaysay ng mga mismong nakaranas ng kababalaghan.
13: Isang honor para sa akin makasama rito kasi maganda. Mararanasan ninyo yung mga experiences ng tao tungkol dyan sa mga spirito-spirito, mga ghost. Malaki matututunan natin dito kasi totoo ito. Gagawin namin ang our best para sa inyo. Sana panoorin nyo.
12: Kahit hitik sa kwento ng katatakutan ang Philippines Most Haunted, aminado si Juni na sadyang mas sensitibo sa pagpaparamdam ang ilan.
13: Wala. Hindi, wala nangyari sa akin. Nakakita ako ng ganun. People have passed away in my family. Wala. Wala man lang paramdam. You know? My best friend passed away, di rin ang paramdam. Two very close friends na nag-pass away, wala namang paramdam. Siguro mayroong mga tao talagang, kasi nagkikwento ang mga ibang tao na nakakita sila, nakaramdam sila.
12: Mapapanood ang Philippines Most Haunted tuwing Huwebes simula October 15 sa ABS-CBN News YouTube channel.
13: Sa bawat lugar na pupunta ka, magmasid, makiramdam, magdasal. Lalo na kung kayo'y magagawin sa Philippines Most Haunted.

0: ano
1: natakot ako, iba, no? At ang balita natin ngayon ay siya po ay uncle ni Gretchen Pulido.
2: Actually, dyan, diba? Dyan natuto si Gretchen sa newscasting.
1: Kaya gano'n rin tono ni Gretchen sa mga showbiz.
2: Ne, veterano yan. Magaling yan si...
1: Galing.
2: Kaya right. Mukhang nakikinikinita ko na eh. May abangan din tayo na may ano din. May ka, ano din pa.
1: Yan.
2: Mananakot din. Kasi Halloween na, di ba?
3: Si Gretchen magugulat.
2: Hindi ni si Gretchen po ah. Iba po yung tinutuwi ko. Meron yan.
1: Yan, meron. Na magbabalik.
2: Ayan ka na naman eh. Ayan ka na naman. Hindi ko na nga sinabi.
3: Sige, tama na, girl.
2: Wala pa akong sinabi ah.
1: Nagtanong lang ako. Sige na. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang, ay eto, Cross Court with Diane Castillejo. Ako po si Karen Davila.
3: Lituhin lang natin, pero may aalis din. Ano daw?
1: Pero my God, tama.
3: 78 days na lang, may magbabakasyon ba? Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anong mga hamon, anong mga panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
2: Piling ko may magbimessage sa'yo ngayon. Napapanood po ang TV Patrol. At iba pang paborito niyong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin Olchico, sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
7: Pimples at rushes?
8: It's DTX 500 mo na yan!
7: DTX 500!
8: Ito ay may antimicrobial property
7: na nakatutulong sa pagtanggal
8: at paggaling ng pimples at rushes.
7: DTX 500!
8: Highly recommended
7: ng mga eksperto.
8: DTX 500!
9: Mabibili sa mga butika.
10: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
11: Monthly, may tanim ka. Monthly, may infection ka. Halos monthly, critical yung condition mo.
12: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
10: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
13: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
10: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
14: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
15: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
10: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
16: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa malupet.
1: Barber at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi alupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes!
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Magandang gabi Eastern Visayas at Tacloban City. Welcome po sa ating pinakaihintay na programa gabi-gabi. Ito po ang...
1: Magandang gabi, vibes!
0: And as usual, makakasama niyo pa rin po ang inyong mga ka-vibes kada, DJ Nico Chico,
2: DJ Faye Lemon,
3: and DJ Cherry Lou.
0: Isang umaatikabong gabi naman ang inyong matutunghayan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sound trip. Ito po ang...
2: 100.7 FMR Tacloban,
1: ang lupit!
0: At syempre, malupit din ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ay nako, napapanahon talaga to kasi sobrang lusob na ng ating mga pangangatawan.
1: Uy!
0: Hey, nako, mga
2: investment yan!
0: O yun nga,
1: you know na. Pinaghirapan mo yan.
0: Oo nga. Sabi pa nga nila, walang ibang napakagandang investment kundi yung mag-invest ka sa pangangatawan mo. Wag na wag mong babawasan ang budget mo sa pagkain. Bawasan mo na lang ang lahat, wag lang ang yung chibabang.
1: Diba? Chibabang.
0: Yun talaga yun. Diba? Importante kasi health is wealth, di ba?
1: Yes.
0: Paani mo naman ang kayamanan kung dami
1: hindi
0: mo
1: naman, healthy.
0: Dami mo namang karamdaman sa katawan, di ba? Anyway, mga ka-vibe, sa patungkol dyan ang ating pag-uusapan. Pero this time, it's all about...
1: body confidence. Ayan, lahat na ba ng ka-vibes natin dyan, nagda-diet na?
0: Nagpa-reduce.
1: Depende para...
2: po. Kung para wala ng pera, nagda-diet po
1: nagda-diet.
2: Ako.
0: Oh, always diet na lang. Nakalaya po naman.
1: Parang tubig-tubig na lang.
0: Water treatment lang everyday. Diba?
2: So, healthy din yun, ha?
0: Hindi na yata siguro natin diba? Puro tubig lang.
1: Hindi ka na magda-dry niyan.
0: Mamamalas ka nun. Yan lang, hindi ka magda-dry.
1: Hindi ka na magda-dry niyan. Okay. Kasi mag-aano ka na yan. Lagi ka na
0: palagi kang namamalas. Wet na wet.
1: Ayan. Ka-vibes, ito yung question natin ngayong gabi. Malaki ba talaga ang epekto ng body size sa confidence ng isang tao?
0: Hello?
2: Ay, depende diba? Po.
0: So kung mas malaking pangatawa, mas malaking confidence.
2: Mas astig yun.
1: Sana ganun.
0: Pag maliit yung katawan, maliit lang yung
1: confidence.
0: May ganun? Proportionate ba talaga?
1: Diba?
0: Anyway, yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi mga ka-vibes. Huwag kayo mag-atubiling makisali sa ating usapan.
1: Mm-hmm.
0: Kung meron pa kayong thoughts, opinion, o di kaya may bibigay na halimbawa, isend nyo na po sa ating comment section. Live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page ng 100.7 FMR Tacloban.
2: Sa mga hindi pa naka-follow ng page natin mga ka-vibes, pa-follow naman po 100.7 FMR Tacloban.
1: Ayan, ka-vibes, para sa mga ka-vibes natin na hindi makasama sa Facebook Live at makapakinig. Ayan, pwede pong i-download nyo ang ating FMR app sa Play Store and App Store para kahit saan kayo pumunta.
0: Yes.
1: Kasama nyo kami para napapakinggan nyo lagi ang FMR Tacloban.
0: Ayan, and with that, mga ka-vibes, nako, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Kaya wag na wag kayong bibitaw, manatiling nakikinig dito sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa sound trip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban, ang lupet!

0: At ayan mga ka-vibes, balik na naman po tayo sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At ngayon, before natin pag-usapan yung ating topic ngayong gabi, ano gusto lang natin pasalamatan lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig sa ngayon, especially ng mga silent listeners natin at yung mga fellow night shifters natin na nakatutok sa ating programa.
1: Tsaka yung mga ka-vibes natin na nakikinig lang doon sa kanilang bahay na ginagawa nilang pampa good vibes every night yung program natin.
0: Yung mga nag-i-study ng mga students na tapos yung nasa background FMR Tacloban.
1: Correct.
0: Wow.
1: Tsaka yung mga minsan may nadadaanan kami na mga shop. Nakikinig sila sa atin from doon sa ano tawag natin yung news until sa program natin.
2: Wow. Kahit may mga kainan na malapit lang dito sa RTR.
1: Tapos yung mga
2: sa atin.
1: Yung mga multi-cab.
0: Mga pedicabs, yung mga tricycle.
1: Nakikinig sila sa atin. Silent mga, listeners nga lang.
0: Mga mga bus drivers natin. Ako maraming salamat po. At eto na nga, pag-usapan na natin ang ating tanong ngayong gabi.
1: Oo, malaki ba ang epekto? Ay, neto. Malaki ba ang epekto ng body size sa confidence ng isang tao?
0: Yun, ang
1: malaki ba talaga? Gaano kalaki?
0: Gaano kalaki?
2: Depende po sa laki.
0: Proportional ba talaga?
1: Yun
0: po ang ating pag-uusapan. But before that, i-define muna natin ano nga palang tinatawag na body confidence. According to the dictionary, body confidence is defined as the ability to feel at home in your body regardless of size or shape, emphasizing that self-worth is not tied to physical appearance or societal beauty standards. So, ibig sabihin nun, pag sinabi natin body confidence, hindi lang yung typical na sinasabi natin na super healthy yung pangangatawan, pwede rin balingkinitan, pwede rin wag nang mag-mention, baka makagbayad ka ng di oras.
1: Sabihin mo na soft drinks.
0: Coca.
1: Soft drinks. Body like. Pwede rin namang inka.
0: Oy, 46.
2: Okay.
1: At least. Ano ba dapat yung flat perfect na body? Ano tawag ito? Statistics something.
0: Hindi ko pa na-search.
1: Ano?
0: Yung
2: 12,
0: 25, 45. Ano yun?
2: Triangle.
0: Oval na oval lang shape. Imbis sa baliktad, no? Anyway, whatever is your body, ang tawag nito, body statistics. Okay lang yun. Basta as long as you're confident about yourself.
1: You're confidently with a heart?
0: Confidently beautiful with a
1: heart.
0: With a heart.
2: Kaninong linyahan yan? And thank you.
0: Ano?
2: Pero parang yung bottom line naman lahat, parang ito yung mga tagline ng mga ka-vibes natin, na pangkalahanan. Okay lang yan, importante buhay.
1: Correct. Kasi, nahinga ka pa.
0: Kasi importante naman talagang i-accept mo talaga kung sino ka talaga. Kasi pag hindi mo tinanggap kung sino ka talaga, ay naku, malaking problema nun.
2: Uy, especially kung gusto mo talaga mag-fit dun sa environment na gusto yung mga expectation ng mga ganito-ganyan.
1: Huwag kayong mag-alala ka vibes kasi ibig sabihin lang yan, may kinakain tayo.
0: Yun.
1: Diba? Kung medyo chubby ka man, diba? Okay lang yan. Ibig sabihin, hindi ka nagugutom.
0: Kumusta naman yung hindi kumakain masyado?
1: Okay lang din yan. At least nahinga ka pa.
2: Correct.
0: Grabe.
2: Oo, may mga pa-collarbone na
1: ito. Yes, yung iba nga, nagpapa-collarbone.
2: Yes.
1: Kayo, effortless.
0: Effortless.
1: Oo. Bakit ka mahihiya sa body
2: yun.
1: Mo?
2: Ganun yun.
0: Paano hindi yung effort, sobrang effort ang pagtitipid, harus po everyday water therapy.
2: Oh, diba?
0: Kahit tubig, ginigisa na lang.
2: Eh, sa mga chubby naman, okay lang yun kasi at least fluffy ko.
1: Tsaka ano yan, parang kapag hinag ka ng mahal mo.
2: Oh, teddy bear, teddy bear!
1: Yes, very soft.
2: At least hindi ka bones.
1: Correct. Oy. Hindi ka masasaktan.
0: Okay.
1: Okay
0: lang kung ikaw yung sasandalan or ikaw yung
1: Tapos magbabounce-bounce ka lang.
0: Problema kung ikaw nasa ibabaw. Patay ang nasa ilalim.
1: Yung katumba kayong dalawa tapos
0: bali ang bali.
1: Hindi naman.
0: Sino yung pa mirisig ulit mamimirit.
2: Grabe kayo ha.
1: Dapat, dapat hindi natin ina-underestimate natin yung body natin. Kasi lalo na yung iba, hindi natin kung ano, alam kung ano yung pinagdadaanan nila.
2: Correct.
1: Kasi yung iba, parang nagiging ganun yung body nila kasi may pinagdadaanan sila hindi natin alam.
0: You have to sa also remember, no?
1: Yes, meron like, yan.
0: May mga condition kasi sa ating pangangatawan na unique and sometimes nga eh, may mga
1: yun
0: medical
1: effect,
0: condition na hindi talaga may iwasan. Kahit konting kinakain lang, tumataba talaga. So, hindi mo talaga yun masisisi kung
1: katulad
0: ganun talaga yung pangangatawan.
1: Ni Elijah Alejo, kilala nyo, dati yung child star siya, tapos yung teenage Juan Yea, yan ada ko nahiya. Kay may adahiya, PMOS. PMOS na yan ang tawag.
2: And PCOS before.
1: Yes, before.
0: So, hindi mo talaga malilikayan.
2: Mostly kasi na health issues yan sa mga kababaihan. Yung hormonal imbalance.
1: Ganon. Kaya yung iba, lumalaki siya, hindi natin namamalayan. Parang,
2: ginja-judge natin.
0: At ito pa.
1: Hindi pala natin yun.
0: You have to also understand na biology ng ating mga pangangatawan. As you grow older, bumabagal yung ating metabolism.
1: Correct.
0: Pag bumagal yun, definitely kahit konting kain mo lang, tataba ka talaga. Talaga yun eh. Hindi natin yung maiwasan. And besides, you have to remember, yung beauty standards, nagdi-differ yan eh. Hindi yan isang measurement lang. Nakadepende yan kung sino ang tumitingin. At nakadepende din yan sa ating society. You also have to remember, may mga culture, may mga countries na beautiful para sa kanila yung super healthy talaga na pangangatawan. May mga countries naman, may mga culture na gusto nila yung balingkinitan. Depende lang talaga yon. Kaya wag kayong masyadong mag-dwell sa mga ganung mga bagay kasi ang importante lang naman talaga is you're comfortable with yourself.
1: Yes.
0: Tanggap mo kung sino ka. At hindi ka naman siguro nakakasakit na ibang tao. Diba?
1: Di ba nga, alam, para sa mga chubby-chubby dyan na mga ka-vibes natin, di ba nga, alam nyo ba yung kasabihan na chubby is the new sexy?
2: Ay, bangga.
1: Diba?
0: Oh, pero wag masyadong magpapaniwala.
1: Uy!
0: Mga doktor lang ang makaka...
1: Hindi.
0: Makaka-income yan.
1: Hindi, kasi alam mo naman sa sarili mo, kung feeling mo sexy ka, bakit hindi? Di ba? Gawin mo kung ano yung gusto mo gawin kasi it's your body.
2: Correct.
0: Pero again, remember, you have to consider din kung anong condition ng pangangatawan mo. Kasi hindi naman talaga yung necessarily nila baka na medyo tumataba ka na, hindi ka na mag-exercise. At tanggapin mo lang kasi tumataba ka lang talaga.
1: Diba? Sabi, eto na yun.
0: Mag-exercise
1: hindi.
0: Ka pa rin. You have to be in shape.
1: Yes, may gagawin ka din sa body mo para
0: maging healthy ka. Hindi naman talaga as in 100% susundin talaga natin yon. Pero ang ibig sabihin lang naman yun is maging comfortable ka kung anong body meron ka.
1: Para maging confident ka din sa sarili.
0: Correct. And mamaya, pag-uusapan naman natin yung mga pangunahing strategies para mas mabuild pa natin ang ating mga confidence.
1: Yo.
0: Yan po nga ating pag-uusapan mamaya kasi medyo humahaba ng ating podcast na ngayon. Okay, abangan niyo po yan mga kabayos. But don't forget, continue sending your opinions and your shoutouts sa ating comment section. Magbabalik po kami dito sa nag-isa ninyong paboritong programa gabi-gabi. Ito po ang
2: Gandang Gabi Vibes!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa final liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mamortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Mico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo, DJX 500. Para sa marusog na tay, DJX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DJX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes.

0: Mga ka-vibes, nasa second hour session po tayo ng ating programa.
1: Gandang gabi, vibes!
0: Nabulunan pa ako dun. Anyway, mga ka-vibes, ipagpapatuloy po natin ang ating usapan patungkol po sa body confidence. Ayan, kung nagmamatter ba talaga yung body size sa confidence
1: ng isang tao.
0: Okay, yan po ang ating pag-uusapan. At eto po yung mga key strategies na ipirinamis natin kanina for building confidence. Okay? So makinig po kayo ng mabuti, mga ka-vibes. Eto po yung mga key strategies na yon para ma-build up natin yung ating confidence. Number one, is separate mo yung self-worth mo from your appearance. At i-reject mo yung mga idea na mayroong single ideal size. Kaya nga kanina, hindi natin sinagot anong ba dapat talaga yung ideal body statistics. Kasi magdi-differ talaga yan eh. Iba-iba po tayo ng pangangatawan. Hindi po tayo pare-pare yung height, pare-pare yung body density. Hindi po pare-pare yung ating tawag nito, yung ating weight, yung ating height, di ba? So, magdi-differ talaga yan, depende sa body ng isang tao. So, kung pag sinabi natin, iisa lang dapat yung body statistics, yung ideal body statistics, hindi po talaga mag-a-apply yan.
1: 100%. Oo nga naman, no? Paano kung lahat kayo same ng mga sizes, di ba? Pare-parehas
0: din uniform lahat.
1: Oo, parang yung
0: isang hulmaan lang.
1: Oo, so, ano ang boring yan? Siguro ng world.
2: Perfect yun. Oo. Parang ganun.
0: Diba?
2: Wala ka ng ibang makikita. Parehas na kayo. Walang sarilang buhay.
0: Tapos sakitin mo parang...
1: So, kailangan maging unique ka din,
2: diba?
1: No?
2: Kasi nga, anong silbi ng differences, individual differences, kung walang ganun.
0: Yun nga. O, paano mo ma-identify ang isa sa isa?
2: Correct. Kaya nga may pangit at maganda, di ba?
0: Aray naman! Ay, magpapangit naman!
1: Ay, wala na kami sinasabi kung ano.
2: We're not saying na relative pangit ang isang tao.
0: Subjective lang naman kasi yan.
2: Kaya nga, di ba?
1: Wala naman may
0: pangit. Pero pangit talaga.
1: Yes, oo. Hindi, pero parang wala tayong exact na definition kung ano yung pangit, ano yung maganda, mga ganon.
2: Para ma-define mo kung ano yung maganda at ano yung pangit.
1: Oo, yung alam mo lang is hindi sila same.
2: Malay mo, pangit na ugali at magandang ugali. Wala namang face na sinasabi natin. Parang ganon lang.
0: Pero, number two, focusing on body functionality and health metrics rather than scale numbers or clothing tags. Yan, isa rin yun. Yun nga ang sinasabi natin kanina. Mm. Oo nga, balingkinitan ka.
2: Oo.
0: Pero anemic ka naman. Diba? Oo nga. Oo nga, chubby ka. Pero konting hakbang mo lang, hinihingal ka na. Diba?
2: Diba?
0: Oo.
2: Tapos yung parang ang sexy-sexy mo, tapos di maiha, matutuwan.
1: Ito mga maganda moment imo feeling kay sexy ka. Tapos ganda-ganda ka sa
0: kanya.
1: Tapos nahuyang ka lang. May da kami istorya giyapon nga sa ganiton. Kami nga doon kay DJ Cherry Lo nagupod. So gusto ko magpaarot. So hiya nag-inpagpara sa ako niya. Tara, napagpaarot ka para humusay ka na. So hindi gutom na ako.
2: Sorry po na ako.
1: Ay, it mahusay ka pero gutom. Busog ka pero di ka mahusay. Importante, mahusay ka, bisan gutom. Ganyak na kuya. Magmahusay naman ako. Tapos tumumbakot nga da. Problema lang yung ito.
0: Bubunugan pa.
2: Anay nga to, anamon. Umuli kami kay mga kaon talaga.
0: Wari talaga, Choy. So.
2: Wari talaga yung magpaarot.
0: At least alam niya yung kanyang priorities in life.
2: Pagkaon talaga.
0: Needs before wants.
2: Yeah.
0: Okay, so yun mga kabay. So isipin niyo yun, ha? Maganda ka nga or magwapo ka pero ang dami mo na mga karamdaman sa pangangatawa.
2: Tapos
0: diba?
2: Minsan, di ba?
0: Hindi pa rin, no?
2: Yung ano tawag dito, maganda ka nga, pero baduy ka naman, mamorma.
0: Ayun lang.
1: So, papangit pa rin, gano'n.
2: Pangit pa rin, yung parang gano'n.
1: Paano kung yun talaga yung trend ngayon, kabaduyan?
2: Parang kabaduyan.
1: Uy,
2: wala namang gano'n siguro na mag-trend ng kabaduyan.
0: Ay, speaking of pananamit, nako, number three po yan, wearing clothes that fit well and align with personal style rather than hiding the body in ill-fitting garments. Yun, isa rin po yan sa mga dapat natin i-consider mga kabayos. Pilihin nyo na yung mga pananamit na magka-complement sa inyong body.
2: Yes.
0: Huwag naman yung itatago yung mga dapat na mga ipapakita, di ba? Or ipapakita ng dapat na ang hindi naman dapat
2: itinapakita. Yung parang
0: nagkulang
2: sa tela, gano'n.
0: Oo, di ba?
2: Okay lang naman na hindi ganun kaganda yung pangatawan mo, hindi ka ganun kaganda. at least alam mo kung paano

0: basically yung tinatawag na body confidence. At yun po mga na-mention natin na key strategies para ma-build up po natin ang ating tiwala sa sarili or confidence. Yes. Right? Sige mga ka-vibes, magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa South Trip. Ito po ang
1: 100.7 FM Arta Kalawan, ang Lupet!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: At sa wakas, mga ka-vibes, oras na para kami eh mag-COE and we will be seeing you once again. Yun, natutulog na tuloy. We will be seeing you again dito sa paborito niyong programa gabi-gabi ang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: And of course, pasalamatan po muna natin ang mga dapat pasalamatan.
1: Thank you, world.
2: And universe. Thank you very much po sa mga ka-vibes natin sa relay station natin, yung mga technicians natin, ayan, sa Samar area. Ang tawag dito, sa Burongan, Katarman, Kalbayo, Katalogan,
1: and Tacloban.
2: Thank you very much po sa mga ka-vibes din natin dito sa mga iba-ibang lugar dito sa Leyte.
1: Wow!
0: Sa Leyte?
1: Summer and Leyte nga.
2: Yes! Thank you very much po. Sana hindi po kayo magsawang makinig sa ating mga programs sa 1.7 FMR Tacloban.
0: Iyon. Alright, so mga ka-vibes, nako, maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po muna kami umuwi, ito po muna ang ating dakilang kasabihan ngayong gabi. Sabi dito, feeling beautiful has nothing to do what you look like in person. Yan. Nasa sa'yo na naman yan, di ba? Alright, mga ka-vibes, kami nga pa lagi yung mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
1: DJ Faye Lemon.
2: And DJ Cherry Lou.
0: Natutulog ng mga diwa namin. Nasusunod na pa ang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Kasama, of course, ang nangyayisang papabol ng bayan.
2: Si DJ Ron Turan.
0: Alright, ingat po kayo sa pag-uwi. Good night, everyone. And see you again next time.
2: Good night, ka-vibes.
1: Bye.

0: Wala silang masabi ng FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyop ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

Magandang gabi mga ka-vibes. Oras natin 10:16 na. At syempre sa mga gising pa dyan, sa mga nagtatrabaho, nag-aaral, nagbabantay at nag-iisip. Syempre sa mga nag-move on dyan. At syempre sa mga taong kunwari matutulog na pero hawak pa rin ang cellphone. Ayan, welcome kayo dito sa ating programa nga Late Night Vibes. Ayan. Siyempre mga ka-vibes ay live tayong napapanood sa ating official Facebook page 100.7 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan mga ka-vibes, huwag na mahihiya mag-send ang inyong mga pa-shoutout, greetings or song request. Siyempre kasama nyo ngayon ang nag-iisang papaball ng bayan mga ka-vibes. Walang iba kundi si DJ Ron Toron. Ayan mga ka-vibes, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight relax lang kayo dyan, lakasan ang volume at hinaan ang ilaw at hayaan natin samahan tayo ng mga kantang swaka sa tahimik na gabi. At syempre mga ka-vibes, kung may mga kwento kang hindi mo masabi sa iba, ayan, at kung may mga taong nasa isip mo ngayong gabi, kung gusto mo lang nakasama habang nagpapahinga,

mga birthdays. Ayan, October 8, 2026. Ayan, happy happy birthday mga ka-vibes. At syempre, sa mga gustong magpaabot ng kanilang mga mensahe mga ka-vibes, don't hesitate to comment down below. Syempre, babasahin natin lahat yan. At mamaya nga ay meron tayong babasahing confession letter na siguradong swak na swak at makakarelate kayo mga ka-vibes. Kaya simulan na natin ang gabi sa ating mga hinandang mga awitin mga ka-vibes. Stay back and enjoy mga ka-vibes. Magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip, ang lupet.

0: oras natin mga ka-vibes at 10:45 na at nakikinig pa rin kayo dito sa 107.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Siyempre mga ka-vibes, kasama nyo pa rin si DJ Ron Toron dito sa ating programang Late Night Vibes. And before natin basahin ang ating confession letter ngayong gabi mga ka-vibes, ayan, basahin muna natin yung mga nag-comment dito. Ayan, greetings from RG Malina Saboko. Ayan, shout out DJ Ron Toron and pa-shout out Malina Saboko family. Ayan, ayan, all the way from Mandaluyong. Ayan, salamat idol. Hamayo kita pag shot, pag uli ko. Ayan, i-check ko yan, sabi daw sa Islamdan. Ayan, syempre sa star sender natin, ano, kung may liter sender tayo, syempre mga kabayes, meron din tayo mga star senders. Ayan, ayan, shout out, special shout out dyan kay Pretty Patty. Ayan, salamat sa pagbibigay ng blessings. Ayan, ayan, syempre kay Mary Iveron. Napagbigyan daw, syempre, yung ano niya, yung request song na reggae. Ayan, kanina napatugtog natin kay Bob Marley, Is This Love? Ayan. Ayan, kay masakit daw kung natin mga kanta, DJ Ron Toron, tumatagos sa puso, aray mo.
1: My God!
0: Ayan, good evening, DJ Ron Toron. Happy Throwback Thursday. Pa-request naman ng Amanda by Boston Times. Ayan, yun o. Thank you, DJ Ron Toron. Wow, taray, my star, ang lupet. Talaga. Siyempre, napakalupit talaga ng mga ka-vibes natin dito sa FMR Tacloban. Talagang malulupit yan sila. Ayan, maraming salamat mga ka-vibes. Eto na mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confession letter ngayong gabi.

0: Nasa bungad na, dumating pa si Tita. DJ Ron Taron, lumapit po ako sa inyo dahil sobrang gulo na ang isip at damdamin ko at wala na po akong ibang mapagsabihan. Umalis po ako sa amin at nakitira muna ngayon sa bahay ng tita ko. Nag-away po kasi kami ng matindi ng asawa ko. Ang madalas po naming pagtalunan ay pakiramdam ko kasi ay wala siyang pakiramdam sa akin. Kahit pagod na pagod ako sa maghapon, ipinagpipilitan pa rin niya ang gusto niya nang hindi man lang iniisip ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko tuloy, ginagamit lang niya ako at hindi ako totoong pinahalagahan bilang partner at gusto lang makaraos. Pero nung lumipat ako rito sa bahay ng tita ko, lalo lang palang gumulo ang buhay ko. Ang tito ko po, habang wala ang tita ko, ay nagpapakita ng labis na atensyon at kabaitan sa akin. Mga bagay na hindi ko kailanman naramdaman sa sarili kong asawa. Dito ako naguluhan ng husto sa sarili ko. Narealize ko kung gaano ako naghahangad ng totoong pag-aaruga at pagpapadama ng halaga, bagay na matagal na palang kulang sa buhay may asawa ko. Sa kabila ng takot ko, hindi ko mapagkaila na si tito ko naramdaman ang mga simpleng bagay na matagal ko nang hinahanap sa asawa ko. Yung kunting malasakit lang, yung itatanong ka kung kumain ka na ba, kung komportable ka ba sa higaan mo o kung kumusta ang araw mo. Sa asawa ko po, wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang sa kanya ay makuha ang gusto niya kapag kailangan niya ako. Dahil sa matinding pananabik ko at atensyon, unti-unti akong nadadala hanggang sa dumating sa puntong muntik na talagang may mangyari sa amin ng tito ko habang kami ang tao lang sa bahay. Nasabungan na po kami ng malaking pagkakasala. Halos hindi na ako makatanggi dahil sa halo-halong emosyon na maipapasok na sana. Mabuti na lang talaga, DJ Ron Taron, na sa mismong sandaling yon ay biglang dumating ang tita ko. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig, natauhan at nanginig ang bukong katawan sa takot at hiya nang marinig ko ang boses niya na tinatawag ako. Doon ako nagising sa katotohanan na namuntik ko nang masira ang pamilya ng taong tumulong sa akin dahil lang sa kahinaan. DJ Ron Taron, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kailangan ko na po talagang umalis sa bahay na to bago patuluyang mawala sa katinuan ang buhay ko. Sana po mayroong mabuting kalooban na tumulong sa akin. Please advise naman po. Salamat, DJ Ron Taron. Ayan mga ka-vimes, mapapasabi ka talagang na aray mo, di ba? Ayan mga ka-vimes, ang kwento ng ating letter sender, mabuti na lang talaga na nandun si tita.
1: My God!
0: sabi pa nga kung hindi pa dumating si tita, wala na. Finish na. Nako. Eh mga ka-vimes, mamaya pag-usapan natin ang kwento ng ating letter sender. At syempre, bigyan na siya natin ng advice. At sa mga gustong magbigay ng kanilang mga opinion, advice para sa ating letter sender. Kasi naguguluhan na siya sa halu-halong emosyon. Ayan na. Sige lang mga ka-vibes sa ating official Facebook page 1007 FMR Tacloban. Siyempre, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes sa oras natin, 10:53.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Mga sikretong pilit na kinikinkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet!

0: Alright mga fans, oras natin 11:14 na. At syempre nakikinig pa rin kayo dito sa 1.7 FMR Tacloban ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit. Kasama nyo pa rin ang nag-iisang papaball ng bayan. Walang iba kundi si DJ Rontoron dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan mga ka-vibes, basahin muna natin yung mga nag-comment dito. Ayan pa, shoutout, Anay Dida Papaball, kamamatakula. Oy, sana all ano, naka-recharge na. Ayan, greetings from Neil Aguhar. Siyempre, ang gopito raw yan ng Babatngon na Leyte. Ayan, shoutout sa'yo at sa Aguhar family from Babatngon na Leyte. Siyempre sa mga taga San Jose, ayan, Tacloban City, shoutout sa inyo dyan. Yung mga taga, yung mga soaking tagapakinig natin dyan. Ewan kanina mga ka-vibes ay meron tayong binasang confession letter, ano. Ayan, sa mga kakabukas pa lang ng kanilang mga radyo. Ayan. Ayan, isang... Ang nagsulat ng ating little syndrome, no, mga ka-vibes, ang nag-send ay isang may asawa na umalis muna sa kanilang bahay matapos ang matinding away ng asawa. Ang pangunahing problema niya ay pakiramdam niyang hindi siya pinapahalagahan ng kanyang partner at tila physical na pangangailangan lamang ang binibigyang halaga.
1: My God!
0: Ayan, mga ka-vibes, nang makitira siya sa bahay ng kanyang tita, nakaranas siya ng atensyon at malasakit mula sa kanyang tito. Mga simpleng bagay na matagal na niyang hinahanap sa asawa. Dahil dito, naging vulnerable siya at unti-unting nadala sa emosyon hanggang sa muntik nang mangyari ang isang bagay na maaaring makasira sa kanilang pamilya. Mabuti na lamang at dumating ang kanyang tita sa mismong sandali at naputol ang sitwasyon. Doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang maaaring maging kapalit ng isang desisyon na ginawa dahil sa kalungkutan at kakulangan ng atensyon. Ayan si Vidabella sa mahiwagang boses ni tita doon, di ba? Eh mga kabayan, sa pag-usapan natin to, ayan... Kasi para sa akin, ano, hindi lang ito tungkol sa tukso, di ba? Ang ugat ng problema ay matagal ng unmet emotional needs sa loob ng kanyang pagsasama. Ayan, kasi kapag ang isang tao, mga ka-vibes, ay nakakaramdam na hindi siya pinapakinggan, hindi pinapahalagahan o ginagamit lamang. Siyempre natural lang ano, na maging vulnerable siya sa taong biglang nagbibigay ng atensyon. Kumbaga uhaw siya. Parang uhaw siya, di ba? Kung ikaw ay nauuhaw, di ba? Hinahanap-hanap mo kung sino nagbibigay ng tubig, di ba? Ganun 'yon. Pero malagang tandaan mga ka-vibes ay ang pagkakaroon ng unmet needs ay paliwanag kung bakit siya naging vulnerable, pero hindi ito dahilan para ituloy ang pagtataksil. Siyempre, asawa mo pa din yun. Kung mayroon naman kayong pag-aaway, parang ano lang ito eh, parang mga EI drama.

0: May wagang boses ni tita. Parang tinawag lang si Doraemon. Nabita! At doon na natauhan si Little Cinder, ano, mga ka-vibes. At ito pa mga ka-vibes, ikalawa, no, wag niyang gawing solusyon ang tito sa problema niya sa asawa. Kung kulang ang pagmamahal sa pag-asasama, ang sagot ay pag-uusap. Ayan, counseling, separation kung kinakailangan. O maayos na pagdesisyon tungkol sa kinabukasan ng marriage. Ayan, hindi lang ang pagkakaroon ng ibang tao. Katlo mga kapatid, sarapin ang problema nila ng asawa. Sabihin niya ng malinaw na hindi ko kailangan ng physical na intimacy. Kailangan kong maramdaman ng partner mo ako na may malasakit ka sa nararamdaman ko. Kasi ang isang relasyon ay hindi dapat umikot lamang sa physical na pangangailangan ng isa. Dapat talaga both kayo, ano mga ka-vibes. At yung paulit-ulit na lang na siyang hindi nirerespeto o pinipilit sa intimacy kahit ayaw niya, mga ka-vibes, seryosong problema na yon sa boundaries at consent. May karapatan siyang magsabi ng ayoko na. At dapat iyon ay respetuhin. Diba? Hindi naman yan, ano, robot na pag inun mo talagang gaganahan na lang ano, agad-agad mag-play-play, di ba? Aray mo.
1: My God!
0: Ayun mga ka-vibes, ang pinakamalaga no, ay huwag niyang hintayin maulit ang pagkakataon na yon. Dahil muntik na siyang makagawa ng desisyon na maaring pagsisihan niya habang buhay. Kasi ginawa niyang warning ang nangyari ngayon. Gamitin niya ito para gumawa ng maayos na desisyon. Kasi konti na lang talaga, parang isang hibla na lang ng buhok ang pagitan na talagang nandun na sa kasarapan. Di ba? Ayan mga ka-vibes, minsan talaga no, kapag matagal tayong nauuhaw sa atensyon kahit maliit lang na kabaitan na may napapakita sa atin ay nagmumukhang pagmamahal, di ba? Pero hindi lahat nagbibigay ng atensyon ay taong dapat nating mahalin. Di ba? Kasi talagang namang yun mula doon mo lang na no, kasi pag may nagbigay sa iyo ng ganong feelings, pakiramdam mo, ito na talaga yung hinihintay ko. Pero bibigay ng kabaitan ay ginawa mo ng agad na pagmamahal. Kasi kung may kulang si relasyon, ano, ayusin muna ang sugat bago humarap ng ibang taong magpaparamdam ng mahalaga ka. Dahil ang maling tao ay maaaring pansamantalang magpagaan ng lungkot. Pero maaaring mag-iwan ng mas malaking sakit. Diba?
2: Gets mo?
0: Ayan mga ka-vibes, lumayo sa tukso, harapin ang problema at piliin ang desisyon kaya mong panindigan kahit lumipas na ang

Ayan, basahin muna natin mga ka-Parms ang kuminto ni Sari Lerma. Ayan, sabi niya, kung ako sa sender, ano, magbo-boarding house ka na lang para ikaw na lang ang umiwas at mukhang type ka ng tito mo. Habang nasa matino ka pang pag-iisip, sa ibang kamag-anak ka na lang tumira. Ayan. At sabi naman ni Miri Ivy, ano? Sabi niya mga ka-vibes, kunwaray emotional intelligence, ano, an iya padis, dir niya bilingon ha iba. Ipakita ha iya padis it iya word para kun bumulagya, mangihinayang an iya padis ha iya. Iba? Parang nag-ano lang. Sino ka sa akin? Doon mo na mararamdaman kung sino talaga ako kapag wala.

0: Na ako. Ganun yun.
1: Get mo?
0: Hey, mga kawers, oras natin 11:24 na. Ayan. Pasahin muna natin yung mga nag-comment dito sa ating Facebook Live. Ayan, good evening, DJ Ron Taron. Pa-request daw po ng song na The Only Exemption by Paramore. Salamat. Ayan, greetings from Rino Clarence. Ayan, shout out sa'yo. Good evening, mga ka-vibes. Oh yeah, thank you sa star. Star Neil Aguhar. Ayan, maraming salamat. Ay, napatawa dun si Sarah Lerma. Ay, mga ka-vibes, ayan, oras natin 11:25 na. Magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupa.

0: mensahe, wala silang masabi. FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahe, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio combined.

At dito nagtatapos mga ka-vibes ang ating late night vibes ngayong gabi. Eh maraming salamat mga ka-vibes sa inyong pakikinig sa mga kwento, comments, requests sa mga pusong nakisabay sa atin ngayong gabi. At syempre kung may mga pinagdadaanan man kayo ngayon, tandaan mo na hindi lahat ng gabi ay mananatiling madilim. Darating din ang umaga na may bagong dahilan na para ngumiti at magsimula ulit mga ka-vibes. Eh mula dito sa 1.7 FMR Tacloban, ako ang inyong kasama, ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Toron. Maraming salamat sa pakikisabay sa mga vibes at good night ka-vibes. Ingat kayo palagi, keep safe and keep the faith at huwag kalimutan mahalin ang sarili. Ayan, I love you and good night mga ka-vibes.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Walang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: Wala silang masabi ng radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: Ikaw ba ay may mayoma?
4: Sulfur Plus Gold. Hypertension. Sulfur Plus Gold. Cyst. Sulfur Plus Gold. Glaucoma. Sulfur Plus Gold. Menopausal syndromes. Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, lugay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Sulfur Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sulfur Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sulfur Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Sulfur Plus Coffee Mix.
6: Sulfur Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
8: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
9: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
10: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Gawin din po ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas ang inyo po mga kasama para talakayin na naman po kung paano ba maiwasan, ganun din malunasan mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Syempre sa tulong po yan ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Tsaka yung mga halamang gamot na pwede po nating mag-gather sa ating pong paligid ng tahanan, pwedeng sa kusina na makatulong po para mas mabilis tayong makarecover sa ating mga sakit. Yung mga supplements po at saka mga herbs na wala mga bad side effects. Sa mga kabayan po natin dyan ha, na meron po mga katanungan, gusto mong ipakonsulta sa ating pong programa, just text lang. Ating pong text line, Sir 961-532-2110. Again, Sir 961-532-2110. Kung hindi po masyadong masailan ha, yung mga katanungan, mga text messages, baka po pwedeng palagyan ng pangalan saka ng location kung saan po kayo nakatira para ma-acknowledge naman po natin sa ating pong programa yan. Ha, sa mga naghahanap po ng mga dekalidad, mga napakabisa at subok na ng napakarami po natin mga kabayan na produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health, puntahan lang po sa mga suking pharmacy, sa mga local drug stores, available po yan sa South Star Drug, The Generics Pharmacy at saka sa Rose Pharmacy. Or pwede nyo pong i-order yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Yan ha, ating text line, ulitin ko lang mga kaibigan, Sir 961-532-2110. Mamaya po, bibigyan po natin ng panahon yung mga kaubayan po natin nagpadala ng kanila pong katanungan. Pero bago po yan, pakinggan po muna natin yung mga kaubayan po nating natulungan na patuloy po yan na paggamit at pag-inom ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health. Syempre, kasama po dyan ang Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
3: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Sulfur Plus Gold. Sulfur Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sulfur Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sulfur Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Sulfur Plus Gold. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sulfur Plus Gold.
11: Yahoo!
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C.
12: Ako si Yvonne, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagduklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Turbo Supplement for Men.
15: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ha. Ina, kapay ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe gate. Kamutol, testing mo ba lang? Kampiyon ka dyan, Turbo.
14: Turbo Supplement for Men.
16: Oh, yes.
14: Serbo, may maca at klabo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Serbo, supplement for men.
1: Mas lalakas ka pa.
11: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika.
16: Mmm, suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix, suwabe ang lasa, magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold,
17: mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar.
3: Santon Plus Gold.
10: Pamaibigan, ang ilan na naman sa mga kabayan po nating natulungan, napatuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Siyempre, kasama po dyan ang pag-inom ng kombinasyon ng Santon Plus Herbal Capsule, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kaya yung mga kabayan po natin dyan ha, na meron po mga karamdaman, at para maiwasan na rin po ang pagkakaroon ng karamdaman, puntahan lang po ha yung mga suking pharmacy, mga local drug stores, sa The Generics Pharmacy, sa Rose Pharmacy at saka sa South Star Drug. Available po yan sa Watson's Drug Store. Mabibili rin po, or pwede nyo pong i-order yan ang mga produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health. Kasama na po dyan ang Santon Plus Coffee Mix, ganoon din po ang Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap at ang Turbo Herbal Supplements for Men. Ati pong text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Ask ko lang po kung ano po ang maganda sa akin. Lagi pong sumasakit kasi tiyan ko, nene po, ng Vistikville. Ma'am, nene, at sa iba pang mga kababayan po natin na nakakaranas ng pagsakit ng tiyan, saang parte po ba ng tiyan ang sumasakit? Ano kung sa mismong gitna ng inyo pong tiyan, papunta po sa inyong dibdib, pa-check nyo po, baka mataas naman ng digestive acids, ano? O baka nagre-reflux yung mga acids, yung mga panunaw po natin. Kaya nangyari, yun, parang kinukot-kot niya yung digestive tract walls natin. Kaya nangyari, masakit, mahapdi. Tapos, pag minsan maramdaman mo, madalas kang dumidighay, ano, or parang bloated ka, yung parang busog ka palagi, parang laging may hangin yung iyong tiyan. Pag ganyan po ang problema, dapat iwasan nyo po yung mga pag-inom ng mga soft drinks, ayan, yung mga nagpo-produce ng mga excess gas, ano po, sa ating stomach, para hindi sumasakit po ang ating tiyan. Or itong mga soft drinks, ayan, iwasan po natin yung mga alcoholic beverages, o kaya yung umiinom po kayo ng tubig habang kumakain, yan, hindi po maganda. Or yung pagkatapos nyo pong kumain, humihiga kayo, hindi rin po yan siya maganda. Maaring mag-backflow kasi yung digestive acids po natin. Kaya nangyari yan, nakakaroon kayo ng heartburn, tapos stomach pains, ano, yung pain sa inyo pong abdomen. Sa mga kababayan po natin, nakakaranas ng ganyang problema, dapat ang pag-inom nyo po ng tubig, mga 30 minutes bago kayo kumain, inom kayo isa hanggang kalahating baso ng tubig. Mas maganda yung maligam-gam, ano, yung lukewarm po. Huwag masyadong mainit, huwag naman pong malamig na malamig, ano, kasi lalong mahirapan yung ating pong panunaw. Kasi ipapalamigin pa niya kung sakaling mainit, or kung malamig naman, papainitin niya ng konti, o kaya mas lalong madidisturb yung ating pong digestion, ano, mas lalong magdudulot po yan siya ng pananakit ng inyong tiyan. So mas prefer po, mas maganda yung maligam-gam lang na tubig ang inyo pong iinumin. Tapos pagkatapos kumain, dapat hindi kayo inom agad. 1 hour pagkatapos kumain, saka po kayo uminom ng marami, ano po, para yung digestive acids, ma-neutralize yan siya at hindi po kayo maging over-acidic, ano. So yan ha. Tapos, pwedeng mag-inom din po kayo ng pipino. Makakatulong yan siya kahit na isang baso sa pagkatapos pong kumain. Inom kayo ng isang basong pipino. Pwede lagyan nyo po ng isang kurot ng asin. makakatulong din po yan siya. Or, inom po kayo ng Santon Vitamin C. Alkaline Vitamin C yan siya, mga kaibigan, na makakatulong din kung sakali man tayo nakakaranas ng indigestion. So, ano, yung hindi tayo natutunawan. Baka naman, mahilig kayong kumain ng mga mahirap, matunaw na pagkain. Yung mga biko, malagkit, mga pasta na yan, ano pa ba, ha? Mga spaghetti, mga noodles, mga white bread, yan, mga sticky foods, at saka mga hard to digest na mga pagkain yan sila, na maaari pong magdulot ng indigestion o hindi pagkatunaw o yung tinatawag po nating impacho, ika nga, no, na nagdudulot din po ng pananakit ng ating pong chan. So yan ha, sa mga kabayan po natin na may ganyang problema, mas maganda every night mag-light meal na lang po kayo. Ano? O, kasi pag gabi, kakain kayo ng mga mahirap matunaw, eh matutulog na kayo niyan. Wala naman na kayong gagawin pag gabi. No, wala naman ang mga mabibigat na gagawin or maaaring nag-re-rest na tayo, complete rest yung ating katawan. Kaso yung panunaw natin, hindi pa siya makapahinga kasi mga matigas nga ang matunaw yung ating pong kinakain. So pag tulog po ninyo, ayan, hindi ganong natutunaw. Ano po? Kasi wala nang movement yung ating pangatawan. Kaya yan, nangyari, yung mga hindi natunaw na pagkain na yan, maaaring mag-ferment yan sila at mag-produce pa mga karagdagan pa po ng mga gases ano at magpapasakit po sa inyong tiyan. So yan ha. Maganda mga fruits na lang na madaling matunaw like papaya, ha, yung mga juices, pwede mag-juices na lang kayo paggabi or yung mga cereals ano po na madali lang matunaw. Oh yan. Huwag niyo na pong lalagyan ng milk ano po kasi ang pagmataas naman ng milk, maaaring magdulot din yan siya ng problema sa panunaw ano po. So yan ha. Sa mga kabayan po natin, mas maganda mag-inom din po kayo ng mga multi-enzymes. Sa mga health shop, mga herbal store, meron po yan siya. Tapos, inom po kayo ng Santon Plus Gold, kahit na 2 capsules, twice daily, pwedeng in between meals. Tapos, yung Santon Vitamin C, isang capsule po, umaga, tanghali, at saka gabi. Mas maganda, 30 minutes or 1 hour po, pagkatapos kumain. So, yan ha. Yan sa mga kabayan po natin, na meron pa po mga tanungan, just text lang, 0961-532-2110 again, sir, 0961-532-2110. Sa mga kabayan po natin, naghahanap ng Turbo Herbal Supplements for Men. Mabibili po yan sa mga pharmacy, mga butika. Si Alvin po ito, tanong ko lang po, yung panglabo po ba ng mata, ano kayang cost niya? At ano pong dapat iwasan? Salamat. Sa mga kabayan po natin, ano, na nakaranas ng paglabo ng mata, maraming factors kasi yan, eh, pwedeng sa diet or sa lifestyle po natin. Ano? Yung mga kabayan po natin na mahilig sa mga matatamis, ano, kung ilang edad na po ba kayo, yung mga umiedad na po ng 50 pataas, yung pagkakaroon po ng mataas na blood sugar, yan po ang isang mga leading causes ng pagkabulag o pagkahina ng paningin ng mga elderly persons po natin. Ano? Kaya dapat iwasan na po yung mga matatamis, yung mga sweets. Hindi lang yung matatamis, ano? Kasama na po yung mga puting produkto ng mga puting harina or itong puting kanin, iwasan na rin po yan. Mas maganda, unpolished na lang po yung rice ninyo. Kung mag-bread po kayo, mas maganda yung wheat. Ano po, wheat bread, tapos dapat ito toast nyo po yan siya. No? Lalong-lalo yung mga wheat bread na available sa market ngayon, kunti lang ano po yung wheat na amount niya, mas marami pa rin yung white flour, ano po, product ng white flour. Kung makahanap sana kayo ng whole wheat na tinapay, ano po, medyo matigas nga lang yan siya, pero yun ang mas magandang kainin nyo po na bread, ano. Pero huwag nyo naman ang papalamanan ng mga matatamis. Baka lalagyan nyo pa ng mga butter, ano po, mga kung anong spread, ano po, mga pangpalaman na matatamis. Hindi rin po maganda. Yung mga noodles, ano po, product din yan siya ng white flour, maaaring makapataas din po yan siya ng asukal sa ating pong dugo. So yan ha. Sa mga kabayan po natin nakakaranas ng mataas ano po na blood sugar at yun po yung nagiging dahilan ng paglabo ng kanilang paningin, pwede po punta kayo sa mga health shop, hanap po kayo ng cinnamon bark ano po na powder. Yan po, kung naka-capsule mas maganda. Inom po kayo kahit na 2 capsules, kahit na once a day lang po ano, pagkatapos kumain. Pili lang kayo kung sa almusal, tanghalian ba o sa panghapunan nyo po iinumin. Tapos, inom po kayo ng Santon Plus Gold, 2 capsules din po, umaga, tanghali, gabi. Mas maganda isang oras pagkatapos kumain. Meron kasi siya mga polypeptide P na makakatulong po para ipanormal yung balanse ng asukal, ng sugar sa ating pong dugo. At makakatulong siya ipa-normal, mga kaibigan, para hindi po malapot yung dugo natin. Ano po? At nang hindi mahirap ipadaloy yung mga sustansya, lalong-lalo na sa mga ugat sa ating pong mata na napakaliliit. Kaya pag malapot ang dugo, tapos madumi ang dugo, yan, mahirap na ipadaloy. Kaya yung mga nutrients na kailangan din ng ating mata para mapanatiling matalas, nagtatrabaho ng maayos, eh, hindi na po maiparating sa ating mata. Kaya yan, nagkakaroon po ng problema. So yan ha, kahit na 2 capsules ng Santong Plus Gold, umaga, tanghali, gabi, sabayin nyo po ng 1 capsule ng Santong Vitamin C. Makakatulong yan siya para mas mabilis ma-absorb at mas mabilis maipadaloy sa iba't ibang parte ng ating pangatawan. Sabi nga ni Dr. Edirabaya, ano, it flows through the blood, ano, kaya mas mabilis, ano po, na magamit ng ating pangangatawan. So yan ha, available po yan sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyo pong lugar. Sa mga kabayan naman natin, ano, yung lifestyle ninyo, mahilig kayong mga magtingin sa mga gadgets, lalong-lalo na sa cellphone, ano. O, kasi sa television, pwedeng malayuan eh, pero sa cellphone, kailangan malapit talaga. Kaya yung epekto niyan sa ating mata, eh, hindi rin po maganda. O, tapos, dahil pagod yung mata sa cellphone, yung parang nagda-dry yung mata nyo, hinihilamusan nyo, ano, binabasa nyo agad. Nako, yan po, mas malaking epekto po niyan, masamang epekto sa ating pong mata. O, iwasan po yan ha. Kaya ngayon, eh, maraming mga kabataan pa lang, nakita mo, ang tataas na ng grado, ano po, ng kanilang mga glasses, mga eyeglasses, ano, dahil yan yung nauuso ngayon na pinagkakaabalahan ng mga kabataan natin. Ito pong mga cellphones, mga games, mga online games na yan. Kaya nangyari, mas mabilis pong nasisira yung ating pong mata, lalong-lalo na sa gabi, ano, yung madilim. Tapos ang ilaw lang na nakatutok sa inyong mata ay ilaw po ng mga gadgets. So, mas hindi po maganda ang epekto niyan. So yan ha, dapat limit lang natin yung paggamit po ng mga gadgets, ano po, or pwede po tayo magsuot ng mga anti-radiation, mga anti-rad na mga glasses para makatulong po, ano, na mailessen yung bad effect ng mga screens at mga gadgets sa ating pong mata. So yan ha, sa mga kabayan po natin, pwede po kayong mag-take ng mga matataas din sa vitamin A o sa beta-carotene, ano, yung mga yellow, ano po, yellow na vegetables and fruits, o lalong-lalo na itong kalabasa. Maganda po yan, inom kayo tag-iisang baso ng fresh na katas ng kalabasa umaga, tanghali at saka gabi. No, kung may juicer, mas maganda i-juicer nyo. Kung wala, i-gadgarin na lang po, no, i-grater na lang. Pigayin nyo po, makaproduce kayo isang baso, inom po kayo niyan umaga, tanghali, gabi. Mas maganda yung bago po kayo kumain. At syempre, sa mga kabayan po natin, ano, para hindi mabilis masira yung mga selula ng ating mata at yung iba pa mga cells sa ating pangatawan, kailangan kumakain tayo ng mga matataas sa mga super antioxidants like mga citrus fruits, ano po, itong guava. Mataas din po ang mga antioxidant properties niyan. At syempre, pag suplemento po ang pinag-uusapan, Santong Plus Herbal Capsule at Santong Plus Gold, napakataas po ng hindi lang antioxidant, super antioxidant properties ang nandyan, mga kaibigan. Kaya may iwasan po yung mabilis na pagkasira ng mga selula sa iba't ibang parte po ng ating pangangatawan. Yan ha, ating text line, 0961-532-2110. Mamaya po, patuloy po natin bibigyan ng kasagutan ng inyo po mga katanungan. Pakinggan po ulit natin yung mga kaubayan po natin, ano, na patuloy na natutulungan at nabibinipisuhan ng paggamit po yan ng mga napakabisang produkto ng Doc Samaritan at Yes to Health. Syempre, kasama dyan ang pag-inom ng Santong Plus Herbal Capsule, Santong Plus Gold at Santong Vitamin C, ang non-acidic na vitamin C.
18: Ikaw ba ay may mayoma? Santo Plus Gold, hypertension. Santo Plus Gold, cyst. Santo Plus Gold, glaucoma. Santo Plus Gold, menopausal syndromes. Santo Plus Gold, Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold, gawa sa purong mangustin, ambalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santo Plus Gold, epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santo Plus Gold, mabibili sa
5: pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sanfon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
19: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
22: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
21: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
22: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
21: Sanfon Plus Herbal Oil,
22: ang pamahid
21: na all-in-one sa presyo magkaan.
22: Sanfon Plus Herbal Oil.
23: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
24: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
23: Oh, yes.
24: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik ng pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
23: Mas lalakas ka pa.
11: Sentin Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sentin Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sentin Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
25: Sanfon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Sanfon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Sanfon Plus Coffee Mix.
25: Sanfon Plus Coffee Mix.
26: Kape na, gamot pa.
25: Mabibili sa mga butika.
19: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
27: Ako po pala si Edwin. Binasagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Sanfon Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Sanfon Vitamin C.
19: Sanfon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
29: Sanfon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
30: Sanfon Plus Gold.
29: Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina.
30: Sa Sanfon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay.
29: Sanfon Plus Gold.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
31: Gusto ko lang i-share sa inyo o sabihin sa inyo na super ganda talaga ng Sanfon Plus Gold. Napatunayan ko lang yan kasi last year nagpa-whole abdomen ultrasound ako. May nakita sa aking mga lymph nodes, sa aking gallbladder, may mga lymph nodes. Maliliit lang naman siya. Tapos, meron akong fatty liver, lumabas sa mga lab result ko. Palaging fatty liver. Pagka every 3 months, 6 months, nagpapalab chem ako. Then, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala si Sanfon Plus Gold noong April. Actually, March, alam ko na siya kasi yung papa ko, which is 78 years old, ay nagtitake na rin ng Sanfon Plus Gold. Naririnig niya sa radyo. Then, nagtake ako noong April, May, hanggang ngayon. Then, June 15, nagpa whole abdomen ultrasound ulit ako. And, nakita sa ultrasound ko na, sabi ko dun sa nag-ultrasound,

0: Lahat ng lab chem ko, hindi na ako fatty liver, okay na wala na yung lymph nodes ko dahil sa pag-inom ko ng Santon Plus Gold. Sobrang effective siya, sobrang bilib ako sa kanya. And ako pala ay may iron ding anxiety disorder, panic attack. Napansin ko lang, nung mula na nagtitake ako ng Santon Plus Gold, hindi na ako inaatake ng anxiety ko. So, siguro dahil nakakatulog na ako ng maayos, and siguro okay na yung, kasi meron daw akong hormonal imbalance, sabi ng psychiatrist ko. So, ngayon, siguro okay na. So, napansin ko lang talaga na lumalakas ako at saka hindi na ako talaga inaatake ng anxiety ko mula nung umiinom ako ng Santon Plus Gold. Then, buong family ko umiinom na rin, kahit mga anak ko, asawa ko, papa ko. So, kung ako sa inyo, pag na kayo magdalawang isip, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, sobrang effective. Sobrang maganda siya sa katawan.
1: Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Nature's Soya Coffee or Santon Coffee Mix, gawin din po ng Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil at ng Turbo Herbal Supplements for Men. Available po yan ha sa mga pharmacy, mga local drugstores sa inyong lugar, sa South Star Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Available din po yan. Pwede nyo pong i-order din yan sa Shopee at saka sa Lazada. Hanapin nyo lang po yung Yes to Health Official Store. Kahit saan po kayong lugar, makakaabot po ang ating mga produkto. Yan ha, ating text line, sir 961-532-2110. Again, sir 961-532-2110. Sibong po ito, ano po pwede kong gawin? Palagi pong barado ilong ko. Yan. Sir Bong, at sa ibang mga kababayan po natin na karanas ng ganyang problema, pa-check nyo po, baka naman may allergy kayo. Ano po yung barado, tapos bahing kayo ng bahing, or ano bang klaseng pagkabarado yan siya, may mga mucus po ba dry lang siya na parang barado pag ganyan po ang naramdaman ninyo, mas maganda magkuha po kayo ng eucalyptus kung meron kayo diyan, or peppermint ipakulo niyo po sa tubig kahit na 2 basong tubig lang, tapos kukunin ng tuwalya, pag kumukulo na siya, ilagay niyo yung tuwalya doon sa pinakuluan yung tubig, tapos yung singaw nun langhapin po ninyo, makatulong po yan siya para mag-loosen ng ating po mga sinuses. Or pwedeng itong Santon Plus herbal oil, kasi may mga essential menthol yan siya na makatulong po para magtanggal ng mga barado sa ating pong mga sinuses, marirelax din po yan siya. Or pwede niyo ipahid din po yan sa may kilay, sa may bandang ilong po ninyo at saka sa may bandang tenga ninyo yan, para makaginhawa po kayong maghinga. At sa mga kababayan po natin, dapat iwasan nyo po yung mga matatamis na pagkain, yung mga mucus-forming foods, mga pinirito, kasama na po dyan, ito mga malalamig masyado na mga pagkain or inumin. Ang mahirap dyan, yung malamig na matamis pa, ito mga ice creams na yan, yung mga lalong-lalo pag mainit ang panahon, mahilig po tayo sa mga malalamig na mga matatamis. So, hindi po yan siya maganda. Tapos, inom po kayo Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. Kahit tag 1 capsule po, umaga, tanghali at saka gabi. May mga alkaloids kasi yan sila na makatulong po para maiwasan yung sobrang production ng mga mucuses at para magpa-loosen na rin. Baka namamaga yung mga sinuses po natin. May napakalakas po siya ng mga anti-inflammatory properties para makupos yung mga pamamaga. Yung mga sinuses na yan, giginhawa ulit yung inyo pong paghinga. So yan ha, sa mga kabayan po natin na may mga ganyang problema din, iwasan nyo yung lagi kayo nang kakalanghap ng mga usok. Kung nagsisigarilyo kayo, iwasan po muna. Or sa bagay ngayon, nakamask naman palagi. Pero kung nari, nasa bakuran lang kayo, tapos malikabok, magmask po kayo para hindi nyo nalalanghap. Baka yan, ilan yan sila sa mga nagkukos ng pamamaga ng mga sinuses po natin. Na-irritate yung mga sinuses natin. So, yan ha. Tapos, pwede po kayong inom ng kalamansi. Kahit na kalahating baso ng kalamansi. Lagyan nyo po yung, kung may wild na sili dyan, mas maganda. Yung siling labuyo na tinatawag nila. Pero kung kayin, meron dyan. Pwede na po yun. Kahit na isang piraso, i-chop nyo po. Tapos, ibabad nyo po dyan sa kalamansi. Kahit 30 minutes, or 15 minutes.

0: inits nyo lang ibabad, tapos inumin nyo na po yan. Makakatulong din yan siya ano po, para mag-loosen yung mga namamaga, kung sakali man namamaga yung inyo po mga sinuses. So yan ha. Ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Mga kaibigan, dahil limitado po ang ating oras, hanggang sa susunod po natin ha, na pagsasama-sama. Maraming salamat po sa mga listeners natin. Ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas. Mabuhay Metro Manila, mabuhay Central Luzon. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
1: Suwabe ang aroma. Santhon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santhon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na, at aprobado ng mga eksperto. Santhon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santhon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santhon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santhon Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatamalapit ng butika sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan Iwas Karamdaman.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi ang lupet.
0: Ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio kabays.
3: Napakiana la!
4: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyang gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
5: Napakiana la!
4: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kay hiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
3: Napakiana la!
4: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tao, kundi ang pagklarula han mga isyu.
6: Napakiana dadla!
4: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

Otro mga pahinga, Region 8, kumusta? Biyernes na rin yan adlaw. Nagtapos na rin itong simana. Ikaduhay ni nga simana, ikaduhay ni nga biyernes itong bulan. Bulan itong Oktubre, ito 2026. Di na unta pa yan, umaeleksyon na by next month. Anyway, kumusta na lang yung taranong tada kita mo pa ipanlaw sa pagkain ng mga oras. Likewise, na akong biday, yung akong dan, hining atong taramdan. Iyo taramdan! Ini ka vibes, Dani, Murbo Sergias. Saring ko pa iyo, biyernes kita yan ang adlaw. Anay daw, baga di rin man natutultul ito na kung... Anyway, sige. Makurin aga pa. Masiro. Di kita nakita. Sing pamanaging mati, kita nakapamustura. Balitaw, sige. And then, TGF. Pero alanganin man ko nung mag-TGF. Thanks God, it's Friday. Kaya, you know, sing paman, laking ginhawa para itong mga nagtatrabaho, gobyerno, kay... Sabado, Domingo, Arahira. While ito na ada pribado o salakadlaw. Anyway, so kung may klase, may klase. Kung may trabaho, may trabaho. Labot la dito, probinsya itong Sarangani. Dito ni mga kasangkayan ng Mindanao. Probinsya itong Sarangani, walay klase. Ginsuspend gihapon itong klase. Suspend itong klase, likewise itong trabaho. May tungod gin-igoin ni Kakulop. Gin-igoin hin 6.4 nga linog. Iniin na may pag-isumpay itong panginano. Itong safety inspection. Kung ano itong mga damage, danyos, hanmao nga linog. Baga ginsasagun son itong Mindanao, ano? But so far, waray may sumat. Nga may naawat nga kinabuhi or kung anuman nga mga damage or danyos.

0: Ayan na ba mga kasangkayan, sharing pa itong pag-asa, waray nakikita ng maraot ng panahon na pagkaya na labot lahat itong tirabot. Pero next year pa, itong baga, kumbaga itong peak hini mga kasangkayan na tinatawag Super El Nino. Pero amo ito, sharing ko pa man, nakikita tang kumbaga hinahina itong magkadudlay ni mga hinsa itong gobyerno, pangandaman, okay na lang mag-andam kita. Para ba ito na may da mga signal itong bagyo, tirabot nga bagyo, ito natong pangandaman. It problema hindi nga pag taga El Nino mga kasangkayan kay Super El Nino kay luag ini or laba or kuan inin long term hiya. In pa kapag kaya na, bisan waray pa ito nga Super El Nino. Hadi nakalabay nga mga adlaw, sering kita may dapipira nga mga probinsya, lugar, rehiyon, nag-declare na itong state of calamity may tungod itong El Nino. Waray pa itong super ha? So itong munsipyo itong Lupi di Biga, Northern Samar, in Ginpailarom na pagkayan ng state of calamity. Kakulop ini mga kasangkayan, pinagin sanggo ng bayan resolution number 15-120, declared the state of calamity as local official, sought to mobilize resources and provided aid to communities affected by prolonged dry conditions. Sa madaling istorya, kumbaga halawig, nagpapadayon. Na inin na pagmamarat kalibutan may tungod hiton, El Nino. The municipality of Lupi di Biga, Northern Samar was placed under state of calamity on Wednesday amid the widespread impact of El Nino affecting agriculture, livelihoods, and resident health. So, base itong records, sa mga munisipyo, 917 na mga farmers ito napiktado, ang mga El Nino nga may agricultural losses, estimated lugi nga 27 milyon ka pesos, involving 269.65 hectares of farmland. So, amin ni mga kasangkayan. So, ano itong magiging kuan hini? Ano itong mahitatabuhin niya pagkaya na mga kasangkayan? Of course, kung may dapat na ibibilin dito nga mga inin at may nabibilin pa dito nga para itong calamity fund, kinahanglan ibukalas ito, buhian ito, i-release ito it munisipyo ng hiton probinsya ng likewise entitled ini in mga hinabang hirap pagkaya na, you know, mga kasangkayan usan dito nga nag-o-pressure hinabang do binabayad na nimo pero may da mga loans nga gino-pressure mga kasangkayan itong CSS pag-ibig parang calamity loan. Kaya lang, di rin man nga tanan, kaudgan mga parag-uma, waray itong mga trabaho. That's why farmers itawag aira. Ha, madaling istorya, di rin ka empleyado ha gobyerno, di rin ka empleyado ha privado, waray ni mo, di rin ka entitled itong calamity loan. Ha? Pwede ka kung anong ang hinabang mga kasangkayan itong gobyerno. Ba't yun ang mga kasangkayan, kumbaga, itong gobyerno? Kumbaga, aminon diri, band-aid solution na ito. Waray long-term mga kasangkayan nga hinabang gobyerno. Kaya bisan nga nito pag taga 4 piece, diri ito long-term actually. Ha? That's why itawag ito 4 piece pantawid. Kaya diri itong lifetime. Pantawid pamilyang Pilipino. So for the meantime nga waray kakita, for the meantime nga, you know, para matustusan ni imot pagpaiskwila, manggo diton main ko nito didangan. Likewise, diri ka mo pangutumon, diton gobyerno, maayuda pinagin nga pagtaga 4 piece. So ini yan na ang hinanglan mga kasangkayan. Kaya I suppose, nga maabot itong punto magtitikharani kita hini nga ginbabantayan na pagkaya na hulga nga di rin nala El Nino kundi Super El Nino. Kaya, you know, when we sing a super, paro matbagyo. Bagyo nga nla, ada kay, di ba? Typhoon nga nla, okay pa. Baga di rin kita nababarakan doro. Pero sumering na nga nga super typhoon, ito, nagkakalilisang na kita, di ba? So paro-parohin eh, mga kasangkayan. Nga, I suppose, siring ko pa man, magtitikarani kita itong talaan. Kaya, you know, siring pa man bangin tumikang by November, December. No? Up to itong peak hiniato na itong Marso. Given ito, kahit Marso, maram na mabaya kita nga gindideclare ito nga fire prevention month, may tungod itong katingka, kasirak. Plus, adi pa nga pagtaga super il ninyo. So, matikang ini ko no, next month. Di ba? So, ano itong, kumbaga, kay, you know, sering pamantihin ng akuan, sering pamanhin ni itong kuan dito ha, kuan, ano kay ni? Northern summer nasing the agricultural damage has placed additional pressure on farming families who depend on their crops for food and income. As prolonged dry condition reduce water availability and threaten agricultural production. Ha, madaling istorya. Kumbaga, amo itong ira source of income. Amo itong ira surok itong pagkaon. Mga kasangkain, ining aton mga paraguma. So ito na yuda itong gobyerno dire ito lifetime hiya. In fact, kutub ngan lang ani mga inin relief or kung may daman siguro inin ano kahini, kung may daman siguro financial dire sufficiente. Kaya you know, kaot ganin nga itong mga farmers, maram ka mo baya nga mga inutang la itong kuhan hini, mga inutang la itong puhunan hini. In mga good thing nga mga paraguma, di ba? Oh, mga inutang la ini. So pagbaya dini ada na pag-aani salit na abot nganit kalamidad na dubli ton ira problema kay you know siyempre diri makabayad waray panira para iton ira pangadlaw adlaw kay bisunanhon gimpapatong man nganit humayton pero di ginuubos kay kumbaga nagsasalin ito ira para binhi likewise para liwatit ira mga pagkaon mahumay naman la ito ngadto iton pagkat tanom na luwat utro, minkat bari na luwat utro, di amo ini mga kasangkayan, ano. Nagaluigad. Iniin din nila ino Northern Summer, ha? Kaya may dapiran na nga mga lugar. Although, kung di nagsasayab din Eastern Visayas, amo pala ini. May tungod itong pagtagil ninyo, amo pala ini itong nag-declare in state of calamity. Northern Summer, pakiana. Diri pa siguro sugad kaapikta dito ang mga probinsya din niya in an Eastern Visayas. Out of 6, unong ba? Tama, tuloy itong Northern Samar. Doha itong Leyte ngan usa itong Biliran. Tama, unong nga probinsya. Ay, doha Leyte, Southern Leyte ngan North Leyte ngan tuloy itong Samar. 5 plus Biliran, unong nga probinsya Eastern Samar. So, out of 6, di man nga ni Bogos nga probinsya Northern Samar, but part kay, you know, itong Lope de Viga, munsipyo, usalain nga munsipyo itong Northern Samar. Ano itong basihan mga kasangkayan para mag-declare state of calamity? Nadepende ini itong assessment mga kasangkayan. It nakuha ni na-recommend ni actually itong, kumbaga dito ay itong provincial. Of course, before provincial, nga diyan na itong assessment recommendation itong MDRRMO. Diba? So na-recommend nga to ha PDRRMO nga dito niyan paruhini Sangguriang Bayan resolution para mag-declare in state of calamity. So maram naman baya kita kung ano itong itapiktado din ni number one at itong gunti ng mga paraguma. Apektado likewise din hi itong ekonomiya tinuodla. Pero gadman in tawon ano, but you know, waray ta may himo kay sering pa man unan nga tanan, waray manggod hini nga makagpugong, waray hini kumbaga itato na lang din hi pangandaman kay di rin mapupugngan tinuodla. Sing panganin akon himbatian na da kay amon init bulusit kalikasan. Kaya aton ginabusaran ang kalibungan, ang kalikasan, nabulos ito pag kaya na pinagi ito ang pag-iba ito na aton klima, climate change kung tawagon. Na Kare it recover ini maiha-iha ni duro kun maka-recover pa kay no may daman yan na mga environmentalist nga kun din gusto nga mapugnan, mabalik at imposible na ini mga kasangkayan kay di ba kan nagtitikada mo itong population likewise ito nato mga itaton mga industriya. May tungod itong development or may tungod itong pagdukwag itong kalibutan Pilipinas in particular. Di ba? Kaya, you know, ini nga mga factory, ini nga mga usay ini nga number one. Likewise, nga nakaka-contribute itong pag-iba ito naton klima. Likewise, in paluyo-luyo nga mga mining nga waray. Di ba? Madaling story itong pag-abusa rin naton ito naton kalibungan. Okay, ta kapag kaya na, di na kuno pwede pag-tapong late na ito. Dapat nato pa. Kaya ano, ha? Nanipis ko nito aton uson layer. May yan na, manipis na. Pagbuho, kabuho na lang aton. Ha? At pag-intindi itong uson layer, mga kasangkain, kumbaga, ada igbaw, with aton panit, pira ka layer, ito na aton panit. Di ba? So, kumbaga, manipis na ito aton panit. Di so ganad ito nga kumbaga before mamut nga ito itong mamabat kan pa so damo anay nga mga liyar at inaagian hapag kaya nawaray na kumbaga kulang na lang pag diruderitso itong sirak waray na sinasangkuan. But anyway mga kasangkayan sige inin na buhat kay may trabaho may klase pa mga kasangkayan kan maninti kita na nangpit ano kay inin nga itong programa. Programa ini itong panangpit para pag-arigamon. Marila sa buta, no? Natapos ang simana, pitsano'y binapagkaya na. Mga kasangkayan. Nobyembre na lot kita, Nobyembre, Disyembre, matapos nito. Adire pagad ma, Septyembre pagad ma, Septyembre, Oktubre. Nobyembre, oh, tama, man ang Septyembre ngayon. 1911, tama, 9. Tulo na lang kabulan na ibilin. Duha na lang kabulan na ibilin. Bugos. Magawas na kita tuig 2026. Ano man kung namada yung barangay eleksyon, ayun na ni kita ito. Waray pa man kung ano ito na, kumbaga siring pa man, waray pa man mag-rule ito, kuan, itong Supreme Court, kung madada yun ba ini. Ay kamutuod ito nga ada, may da na, kay, you know, nagkakagawas, may da, ano kayo ni, may da nagkakagawas sa pagkayana, baga mga breaking news, nga kuno nagpagawas na enrolling ang Supreme Court, nga madada yung kamutuod, waray pa. Ha? Dirit basta-basta nga i-resolve, nagbaton pa nga Lansol Jin, nagbaton pala mga kasangkayan last, yan yun na kasi mana. Igre-resolve pa ito. Pero amo ito, siya rin ko pa man damot nagpupuros tahay. Kung madada yun ba ordiri. Ayawan na kita ito. Ito na ito nanay. Adlaw-adlaw itong kinahanglan na ito. Bangon na ito, di ba?
1: Gets mo?
0: Gets ko. Adelinya Sirwel, Sirwel, mau pingaga,
2: mano dani, ngan sukat mana natun mga kabay, bis nga nagkikita natun Facebook live, ganan mamatihan nila mga radio. Di natun ulako ay natun panahon, para yan ang adlawuhan biya Messi, kasi ang adlawuhan Oktubre, 2026. Anatun minayoyungan minahal nga provision late, padayon kita makakabatin madampong lagi ako ng kalangitan na pwede magdara in mga parpatsarang nga pagkuran ng pagdalugdog may tungod lagi hapon han di rin na ngayon tungod ang ITCC kundi ang trap han usa nga low pressure area nga tagawasan Philippine Area of Responsibility ngan na ito na adalapar, ang mulagi hapon ang ITCC nga padayon, nga gindodominar ni ang Visayas, Mindanao, ngan Palawan, ngan ang northeasterly wind flow liwat, awan mahinay nga may amihan, nakakapik to liwat ang northern, ngan central Luzon. Update kita ini nga low pressure area. Kanina na last dosan magaw na sipatan ini na nakatwa 2,090 kilometros sinirangan Timog, sinirangan itong Luzon. Sumala itong pag-asa hapag kaya na abo pa yung chance na maging usay ang bagyo sa susunod ng 24 oras. Pero padayon tayo na i-monitor. Apag kaya na, waray, gale warning na giniisan pag-asa para yan ng adlaw din niya ito napit. Sali, tanagan mga kabayos nga nagpapakabuhi ang kadagatan, pinagin pangisda, talawas kumanto ang dagat, pagpakabuhi, basta magikmatlayan mo, pay, para liwatin ang makalikay, inano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo, samtang hira at to kadagatan, nagpapakabuhi. Pati ihapon natin mga kabayos nga mabiyahi yan ang adlaw, pinagin ang dagat, talawas giyap pagbiyahi, kay siring ko pa man kanina, wara, gale warning nga giniisan pag-asa, diniatropit nga habugos nga sinilangan han Bisayas. Anaton real time nga temperatura diga Tacloban ada kita 24 sentigrado na pwede lagi pa mabutin 33 sentigrado iyan ang adlaw. Anaton adlaw masidlit na ron niya ala 5.29 matutunod niyan nga kulog ala 5.26. Anaton daylight time niya ng adlaw may dakitaon si kauras ng 57 minutos. Manudani, sana ako magtapos ito akong weather update. Happy birthday, Anay, ngantukan konsihal Alan Kabaldigan. Ida barangay Baras, paluliti, makilala ka hini. Hini ka pag-grade, natikang punuhan akong neighbor Didi Hakapiti West, paluliti.
0: Kaya kausa ko niya, kuan, apostolis.
2: Oo, nagpag-grade na akong neighbor.
0: Ano nga niya?
2: Kagabi pa eksenda ako na ining greetings.
0: Hi Alan, ikuan ano? Hi Artim ano?
2: Oo.
0: Asya daw. Kaya usap ko gabi ito Artim.
2: Oo, amo ni amo kaya pa nisirin. Kaya na mamati adi yan.
0: Ada pa? Buhi pa yung Artim sakan.
2: Buhi pa yung amo pa. Digit walking. Kada aga. Kanina paglakad ko nga ni, nagkatapo kami, nag-walking.
0: Singaliwat na kung umusta ko ha.
2: O, oh, namamati rin yan ah. Siya
0: namamati, o. Kumusta pa rin? Kumusta?
2: O, oh, amuti, ikaw din pa pumatihan niya kada aga.
0: Oo, kay mag-arosa kami niya, Guan, Paris.
2: Sanglit na siya rin nga, nabati ko na ko to yung restorya. Lamo nga salamat, paupay nga aga.
0: Makuha na lang kuhay mo ha? Ma-message na lang kuhay mo? Okay, sige, sige, sige. Happy weekend, Sir Will. Happy birthday para nga dakan na Konsyal Alan Kabaligan, neighbor ko liwat inihiya. Didi ha, Baras Konsyal ini likewise sa Konsyal Alan.
1: Anyway,
0: sige. Anay, may da pa man kita oras kay inindi ba kakulupad to kita with regards itong order yada itong president itong Department of Agriculture actually nga itong National Food Authority nga ubusan tiyo kwarta palit para may da kita stock pangandaman para itong kuan palit itong humay din ito na itong mga parag-uba nasiringan kuan nasiringan inano kay ni nasiringan ano kaya ni? Nasiring itong Department of Agriculture. Nakuang ko inihiya kay may dayana durante ang session kakulob. Niyan ha? May dayana.

nation, may tungod in hand worth 700 million Vietnam rice nga inin plano nga igpalusot nga niya Pilipinas. Igimbuyag-yag ini mga kasangkayan durante session kakulop. So na sering igimbuyag-yag ini nga more or less 700 million kantidad himbugasti kang Vietnam nga plano igpalusot nga niya Pilipinas. So igin papa-refer ini para investigation nito Senate Committee on Agriculture para matutukan nga likewise magkandak in investigation. Dire ini kunuguti nga kantidad nga dire gihapon ini guti iton ipikto para nga dahiton aton guti nga mga paraguma amon ini akon sinisering kakulob. Nga kundi in gipapatay hining ang mga rice smuggler an pagkabuhin aton gunting nga mga ngan lokal nga mga paraguma. Nga kundi in kinukurian na nga ni. Kaodgan hini sing paman kumbaga ha pagbiyahe nga long wari na namon take home ini kay diesel na lat nakadara. Ha? So kay napapausera na iton sing paman it mas nakakaalarma kuno dinhi. Damo kuno iton nadadakpan nga nakukumpiska nga mga imported, mga smuggled nga mga goods, agricultural product, pero waray bisan usa nga conviction. Waray usa nga napripriso, nga big time smuggler. Ay laro man anti-agriculture economic sabotage act, 10 million lakuno itong threshold para maging non-bailable ang kaso. Pero hasta nga dayana, waray pa kuno, big time nga smuggler nga napipriso may tungod ini. Yun o 10 million is igu-iguan itong threshold kumbaga. Ang madaling istorya, bilo nga ni 10 million itong mag-confiscate ni smuggled goods sa imo, bilabol hiya. Pero ini, mabot na nga ni 700 million, more than threshold na ini nga 10 million, non-bailable na ini kumbaga. Ha? Damo ko na itong seizure, damo itong confiscation, pero pag abot itong conviction, bagan magic. Ano ko na itong nahitatabo? Tinoo din ni amon yung pagyana. Salit kakandakan amot, problema latin din ni. Kaya nga mga investigasyon, maihihan na ini, damo na ini. Ha, pag-iiba itong administrasyon, kung hino itong mga in charge, bago nga DA, bago nga custom, magbe-visitation, magkakadaan surprise inspection na dito mga bodega, something suga din, pinanisabutan na may mga smuggle, ng mga, di ba? Kada mo na endor, ano ba't naitatabo? Aray, di ba? So, amo yun itak sinisiring. You know, may dabago nga nasiring, di ba? Nag-garden agreement, signing of agreement, mga kasangkayan, ito National Bureau of Investigation, Department of Justice, ng Bureau of Customs. Para ano? Pagpoy-poy ni pagtagasmagling. Amo tak sinisiring. Ano ito pagpoy-poy kung pagpa-in-increase itong tara? Damo-damo ang nendurong mga composite. Damo-damo ang nendurong mga task force. Amo nito observasyon. Damo't nakukumpiskar. Pero waray bisan usa nga napripreso. Mamay daman kuno kihaan, waray napripreso. Kaya mo ito tinatawag, ang literal itong tinatawag nga money talks. Waray, di rin ni aslong mga kasangkayan, nga di rin ni seryosuhon. Yeah, you know, in fairness it yan ang administrasyon, di rin ito yan ha. Init agriculture palat ginirestoryahan ha. Agriculture product palat ginirestoryahan din ni. May da pa din na mga drugs, damo pa enduro, pati itong mga luxury vehicles. Sus Maria, usin. Kadamu-damuan na tinduro, bisan nga anit kan mga diskaya, mga sarakyan, puro ito consider nga ininano kayo ni mga smuggle ng mga vehicle, mga kasagay, nagkasulod nga ni. Ikumpis ka la, wari ni alin susunod ra, kaya nung nagpakasulod nga ni, hinot nagkasusulan ito. Di ba? Ay, suppose wala ito yung backdoor, umagi ito ha port, umagi ito ha custom. Jesus Maria Joseph, kumbaga siring paman. Now, it pakiana. Kauman, sing paman, kauman investigation. Mag-ano naman liwat, kay damo-damo anendoro ka investigation gindumara.
Paano kung kay ano nga siring paman

0: nga nangiting kita yung dinhigay. Adi makaluluoy iton aton. Amon it nagpapatay iton aton gunting mga paraguma. Amon ito napatay iton aton gunting mga paraguma. Remember mga kasangkanya dirit mga sindiro. Kaudgan din na siring ko pa iyo. Mga inutang la ito likewise. Amo ti rasor sa bingkam. Papatayon pa niyo. Ano kung may damanin din ni saya dapat sa iyo po, di riton mga smuggler. Actually, kundi it aton gobyerno, it mga ahensya nga supposed to be nagbabantay, hini. Wari man problema hini nga mga imported mga kasangkain. Kaya, you know, may damang kita mga balaod. Kaya lang, kumbaga, nabahan din hima tungod iton korupsyon. Kumbaga, di rin nabahan na kong kontrol. O, kadamon duro. Kaya, no, bisan nga ito mga kasangkayan. Simple nga kwan, ha? Simple example. Ini nga aton mga RTWs, mga locally made, ada di da shopping center, makikita ninyo. Kaon ganit di da, mga locally made ito, aton lang din yung mga produkto. Produkto ito Pilipinas. Pero kita daw, may dapat namamalite kang at sapatos. It napapalit na lang din uniform. Kaya, no, mga uniform mga kasangkayan, mga eskwilaan din Pilipinas, waray ox na ox. O, waray ox na ox. Pero itong mga RTWs, itong mga himo din niya aton, ng mga baligyat ahadid na shopping center, at mamayan itong mga kasangkahan tira po isto. Kulang na napalit. Kaya hindi, adi ka din mga ox na ox, tinutugbangan. Pero pakihan ito at custom, pakihan ito at gobyerno, kung not legality ito, illegal ito. Pero how come mga kasangkahan? Doon ano na kita tolerance. Pero diri pa buton untay punto nga may na pagkakatatamakan papatayon din hinga, di ba? Oh, maka nagiging unfair kay parparang man inihiton laray din sa merkado, may mga pwesto. Adag babaligihin hin isda, may danimo pwesto. Anin makikita nato na ato gawas may nagbabaligya dito, nidabaya din pwesto. May da mga squatter kung tawago, nagsusudoy. Wala ba't problema, sudoy dito barangay, ay kumudat merkado, kay tendensya, di na nakantot lamisa, di na nakantot pwesto, kaya ada na dida. Pero ano man, nakikita nato na ada lagi hapon na pagkaya na. Nakikita lagi hapon nato, di ba? Yung pamanakimbatan, problema yun, di ang Pilipinas, mga Pilipino, di balaod kutob la libro, ada na niyo kung sasabot, iglata, kukuhan nga may dabalaod nga niyo, kung may napatay na. Tinood, liwat. Amat pa na ako nga pakiana. Tapos, kahuman ini, katapos. Ano man. Mag-ano man ka mo. Okay, damo na ini nga mga investigation. Sos, ginuok. Mga expose, you know. Waray man lagi hapon. Kadamo na ini. Pinangaranan na. Hinurit nga mga smuggler. Hinurit nga mga, di ba? May na preso. Waray.
1: Gets mo?
0: Gets ko. Alas 5:32, standby. Mabalik an.
1: No!
0: Pahinom dumanay.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants,
1: may collagen
2: at glutathione pa.
1: At sa lasa, kape-kape.
2: Panalo ka dito.
1: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Gawa sa pinaghalong mangustin,
0: moringa,
1: spirulina,
0: garlic,
1: plus
0: collagen
1: and glutathione.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
0: lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
6: Taga Santa Rita, Samar.
5: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
6: Matagal na po kaya buhin kasi noon hindi ako makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Tapos hindi ako makatulog.
5: Mm-hmm.
6: Tapos babalik-balik na ako sa doktor. Wala namang effect, sabi ko nga. Kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
5: Mm-hmm.
6: Pinainom ko na rin siya. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, may ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
5: Mm-hmm.
6: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
8: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
9: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes, ang lupet!
8: Low ba't dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
10: Hapon Hits!
8: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa yung ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
11: Panindugan! Karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Oras makasangka, alas 5.38. So, good morning, anay, para nga dahil ito naton mga nagpakatutok kapag gaya na, 100.7. Kumusta? Good morning. Likewise, para nga dahil kan, ma'am nimpa, Tampil. So, he, Dr. Esther De Paz Abuyabor. Good morning, Doctora. Likewise, Sir Mateo Libria Bantula. Good morning, Sir Danny. More power to your program. God bless you always. Likewise, Sir. So, God man, he art be done. Good morning, Sir Danny. A request. So, may kompleto pagod. Nakilala ka akong kay inin ano kay ni isakto itong imo spelling ito na ako na pilido. Kaya talaga sa lahat nakaka-spell ito na ito na pilido mga kasangkayan. Ano. By the way, para anay nga dahil itong mga taga feeder 2, may da pa ka mo 30 minutes, sobra pa, 30 minutes, kay may da ka mo schedulehin na brownout, yan ang alas 6 ito na agang ato alas 6.30, 30 minutes ini, bukos ng area, itong feeder 2, mga kasangkayan. Hain itong feeder 2. Iton na ha, feeder 2, tikang inihasagkan substation Liko 2, main office. Didin ha, kalaban hiton Real Street, ngan part iton downtown area. Amin iton may da brown out nga 30 minutes kamo. Real Abinida, Burgos. Basta di da hiton downtown area, mga kasangkayan. So, 30 minutes in 6 a.m. to 6:30 a.m. 30 minutes. May dalot 6 a.m. to 9:30 a.m. Magkasangkay. So 3.5 meters. Hours. Didi ini party lot feeder to lagi hapon, but particular didi ini halong Martiri Street, Alupisaina Street, Sindatorinahi Street, Barangay 1 and 4. Libertad is MC Murtacloban. So 9 to 9:30 liwat may da bugos coverage area na liwat iton feeder 2. So amin iton mga schedule para him brown out yana. Ano iton rason? Sharing iton liyeko pinagi kan general manager Dr. Fernan Paul Tan. Isolation iton ma affected areas, replacement and repair primary structure ngan iton mga dunot na nga mga cross arm along backbone line near Cornetti, Matres, and Mabini Street, Tacloban City. So, ito 9 to 9:30 a.m. pag retapping na in itong mga affected areas. So, amin ay magkasangkayan, pasabot na tikang ito na Lake to pinag ito ni General Manager kan na Doctor, kay kunin niya. Damo na ito na doctorate kunin niya. Anyway, sige, ngayon kita, nga di kita magkasangkayan na ito na pag-alapon. By the way, kakulupan ko an. Maram ka mo mga kasangkayan, ako di rin ako. Kumbaga kontento. Ako lahadir ako nagkukuha na iyo. Kayo no, pagkita ka mo. Kay para at least naman lang, kung ano man mahitabo. Pagbutos na kung inibain convicted or at least, kumbaga, inin, kamo may dagihapon kamo kalugaringon, kita kalugaringon nga, for example, i-convicted niya, masanin kita. So, di, waray magtrabaho ni saktuan ko an. Mga judges. Bias ira. Di ba? May lot masaring tama, sakto good, basihan mga gin, di ba? Kung pananglitan, acquitted lot niya, masaring, may lot masaring tama, may lot masaring diri tama, at least, di ba? Kung baga may nakita kanya-kanya nga conclusion, di ba? Nga may ditong conclusion. Kinang lang, pipresentara ni nga tara. Diri kayo waray pa kandag investigation mastering ka dahil mastermind ito hiya. Di ba? O di ko na kit natutunawan na pagtaga mastermind, tinood lang. Anyway, diri nga nga ako nag-interest at tinood lang ito kay bagayin. You know, bisang kita diri mga banker, di kita mga taga-bangko, nakakaintindi man kita itong mga ending balance, itong mga deposit, itong recipient, itong nag-deposit, magkapakaintindigan man kita kay kumbaga common man ini nga, di ba? Di ba? Pirago dito nira kwarta bangko, ngan pira din rin gindiklira nira sell-in, kay supposed to be include man ito nga era kwarta, pero kay ano, Kanira deposit amo ini, kadabong akwarta, milyon-milyon na pesos, katapos, wari man ito tira salin. So, anak asangat ka kulob, tagabi anak ko na magurundang temprano. Magurundang temprano, kay baga, nag-aadang switching magkasangkaya ng presentasyon. Nasir ang dipinsa, which is tamalot ang dipinsa nga, ayaw. Kay kung ano pa, oh, kay naka-schedule. Kung hino tiyo yan ako, hino yan tiyo, ano kayo ni? Hino yan na ito niyo resource person, tiyo testigos, of course, kami nga dipinsa. Pag-istudyo kami, kinanglan istudyo kami, may damat niya mga papel, that's why may mga anix-anix ito, may mga ebidensya, copy parnes, matiratanan, i-istudyohan niya ito nga, amoy ni tato ni Krokros exam niya na, kinanglan ikaw tinsar, damasuga din ni. Tapos ma-switch itong, itong prosecutor, masing ayawaan na yan, kaya di rita, waray pa ito istudyo, eh. Waray pa namin ito istudyo, eh. Istudyohan pala ito, so, nadayon, kay masakit in taon man, and supposed to be in charge. And magpre-present ka abogado. But anyway, sharing ko pa man, kumbaga, ang nagginamit nga term kakulop, hit mga hugador na sharing. Magigiraog na lang inihapag kayo net butos. Ayaw na kita, kumbaga, may nga ni nasa, okay na't niyo, kay kumbaga, supisinti na kamo. Supisinti na. Han confidential fund pala nga ni, nga han intelligence fund, supisinti na kamo. Yan na, ito pa, yan ang klaro-klaruhan itun. Di rin nalaga hitrilyanis at nag-iinawyawon, kundi mga taga-bangko na mismo. Ha? Mga taga-amlak na mismo. It nasiring, taga-BIR na mismo. Salit, okyan at niyo. Supisinti na ito para matanggal ko mo vice president. It vice president, ya pagkaya nakalong ayaw. Igpadayon tayo ni. Salit, sering ko paman magkasangkayan. It giniristoryahan nala pagkaya na kunti paunan ho. Okay na kung baga conviction. Pwede na makonvict. At tinood la, binugasa lang istorya. At pakiya na kung tipaunan ho nira magkukonvict. Kapag kaya na, pinaagin butasyon. Hmm? Nagtitikaranin at kamaturan. Kaya ano, di ba? Anna Sering. Han 24 ko no, han bugos sa kabugusan 24. Di ba? So kinanglan, 2/3 at 24 nga mga miyembro in 2/3 in 16. Nalong ayaw doon ay. Kaya baga magiging unfair ini. Lugar mabutos na itong waray din hi. Na permanente taan hi. 21 man la. Included pa before hi. Kuan. Hilorin Ligarda. O mabutang punto nga din na napakita. In pa kapag kaya na. Nangaro na luat in extension. Ha? Ma-extend na luat ikaw niyan Lorin Ligarda. Ito ni mo medical leave. Diba? So 20 na lahera. But regardless. Ma 20 or 21, it ihap hit mabutos para yung conviction 14. 14. Now, and majority 3 sila. Diba? Di na han, pagburutos ay makasangkain nga paubson ang threshold from 2/3 to 23. Di ba yung kaburutosan, nagkadahan kaukos, nagkadahan butasyon makasangkayan? Ha? Majority han nagbutos nga paurobson or ikadto hiton 20 na lahor hiton maatend la dire han kabugusan han majority he an waray bumuto sa minority kaya naupos actually din he makikita ni mo itong division itong house between itong pro Duterte nga itong anti Duterte. Ah, makikita ni mo, pinagi itong butos pala. Ay, nakita yung damon. Basta kay... ha? Kaya siguro na siringan na didian kampuhan majority. Anay daw. Which is ako, siring ko po man. Magiging useless iningatan ng tinood la. Ngan sayang itong gasto itong gobyerno. Kaya bisunan, gobyerno na gasto ito. Nga pag-abot itong punto, para na pagburutosay na ba? Nga masering, waray pag-abot in 16, so waray gamit at impeachment, kaya you know, waray man conviction. Oh, di ba? It may tatabo ito, at kay masering, paligid ito, katulad anay archive, di ba? Takay may ihap-gihapon itong, may ihap itong acquitted, pag-acquit mga kasangkay, may gihapon ihap. Hmm? Nga kundiin, kumbaga pag-acquit lang, acquit mga kasangkay, kaya kung nagsasayop, of all the members nga ni itong 24, pitula it kinanglan para ma-acquit ikaw niyan. Pero of course, ma-overcome ito hiya kung daruda mo iton gusto, Dauda mo iton kung makapukumin. Ma-overcome niya iton 7 nga para acquittal kung daruda mo iton kuan para in conviction, di ba? That's why, kung ma-observe ka mo, di rin i-restoryahan din iton acquittal nga threshold kung di adi iton conviction. Oh, di ba? So, naruyag ikaw niyan. Ada anak nagtatahap nga, di ba? Himark Bilyar adi mapaluyo, napaluyo na magkasangkayan. Tumabok, ging confirm na good kakulok magkasangkayan. Siguro, para di rin mahalata, siguro iging kuha na yun. An committee on infra or infra, kung nagsasayo pa, baga, mga infra ini siguro, amo ba itong tawag ito? Aadhaya, basta ang tanan ng mga an project, aadhaya, iginatagaya, which is tama, kay dati ya secretary. And DPWH, likewise, higin appoint hiya kumo member han commission on appointment. Baga amo siguro ang dilhin eh. Pero pamati ko, baga pagkuhan lahi ito, pagtahob lahi ito, hey, ada. Baga para di rin mahalata. Pero yun o, dirit as siya ito, akong pagkita, dirit as siya ang gusto ni, dirit as siya ang gusto ni Senator Mark Bilyar. Ha? Kung di nagsasay pong kaya nung nagkanto hiya, may tungkol dito tiya kaso tinuodla. Now, mastering. Kaya naman nga nagpabilin pa man dito si Camille, baga madudoro, baga ma-obvious magkasangkayan kung magdungan hira. Siguro na, sharing gurang, ikaw laan ni dito, masunod na lakay mo. Ha? So yan, nakatursin hira. Ano't komposisyon magkasangkayan hit majority hapag kaya na majority nga hito na minority? Maaram na siguro kita nga tanan, kayo na ito minority hapag kaya na napulo na lahira. Out of 24, napulo na hira. Madaling historia, it majority 14. So out of 10 hiton minority magkasangkayan, unom lang iton operational. O, unom lang iton operational, kaya ito pat incapacitated ko, no? Anyway, siguro, right time ka din incapacitated, kaya di rin manhira nakaparticipate. Wari manhira kapas pag-participate as abnausins ka, wari manhira di na, di ba? So ano't komposisyon na pagkaya na hasinado magkasangkayan? Itong komposisyon itong Senado, bali 14 na inirapag kaya na. 14, Iris Antiveros, Erwin Tulfo, Francis Pangilinan, Francis Chis Escudero, J.B. Hercito, Lito Lapid, Joel Villanueva, Rafi Tulfo, Pampilo Lacson, Bam Aquino, Senate President Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore Vicente Soto III, Majority Leader Juan Miguel Subiri, Trisingan ika-14, ikaw niyan, Mark Bilyar. So, now, di makasangkayan, actually, nasaring inin kuan na nga lahira, siyam nala, di rin na napulo. Siyam nala, kay minus na nga ikaw niyan, Mark Bilyar. Oh, it minority, di rin, napulo pa hira kay adi pa Alan Peter Cayetano. Upod pa ngayon ni Alan Peter Cayetano, itong minority leader, adi Pia Cayetano, hi Camille Bilyar, hi Bong Go, hi Amy Marcos, hi Rubin Padilla, while iton hi Bato Natago, hi Lauren Ligarda medical leave, Anduha Ditinado, Marcolita ng hi Jingo Estrada. Now maram kamo 14. Kaya diri para sigurado, kaya bangin yan sumering Supreme Court nga tama ang sihan nga ruling ni mo in presiding judge at si Escudero nga kinahanglan 16 at 2/3 hiton all the members. Consumering ba? Itong Supreme Court ba? Consumering. Kaya no, ato naman, may na naman niya na petition. Pagandaman hindi. Kaya consumering 2/3 hiton presintila igu-iguan na nirad 14. Igo na ni Reton 14, kay 14 nira pag kaya na. Di ba? Now, consumering 16, good. Panong doon makasangkayan, may na napauna ni mo Lauren Ligarda. Daan ka na baga nagkukondisyon, may mind conditioning na, nga makantuya, Pero nasing Lacson uli anay nga di, e nagsinat ti abogado, mismo nagtawag ikaw Loren Ligada, nga di kan Lacson, nga kansoto, nga mabalhin na hiya, nga di hito majority from minority. E kumbaga sing pamanagbabasol hiya, baga mga rason na laiton, di ba? O tumapon, kinsi na, di ba? Now, you know, he Camille Villar, madali nagpagkuha ito, atun at magurang, para pagkumpleto 16. Siguro, itsalit si Ringkod Gini, iristoryahan na lapag kaya na. Kaya kumbaga, di man kita nang nanay, nag 100% ka sure bull na, bad, na good ito nga convicted niya. Pero Gini, iristoryahan na lapag kaya na. Kung tipo, oh, nanong magkukonvict pinagi itong butos. May igulagyap ni Ira tinuudla. Kaya no, simple la ito. Hi Camille Villar, kumbaga, madalit kuhaon, nahahatun nagbugto. Hiluren Ligarda da na nagpasa nagpa kayo no titon pinangaranan hi Bongo bisan nga ni Bongo pwede gihapon siguro kayo no baga pwede pa magin mag consider a swing vote niyan ikaw Bongo pero ikaw niyan Rubin Padilla diri ka nagud pwede Amy Marcos diri ka na duha nga kayta diri nat makukuha as in nga diri na ito pwede ra di ba. Eh kumbaga nagpakasanglan at mga kalaghin dito at mga Duterte. Hmm? Pero ani Camille, anytime to complete it 16. Kaya yun know, mga kasangkayan, kumbaga, anong ginagawa ng administration? Kaya yun know, consider as administration, itong majority ang pagkaya na, tinawad la. Ha? Padom-dom. Kaya yun know, bisang pa't nga duduha nga pagbugto, ito duha kayo tano. Diri na atin uudla. Diri na ito. Una nga tanan, diri makon. Kaya ano, ato Lacson. Ba, Lacson mismo't makon. Ito ba siya nga, ayaw na laki haitit nga dodo ha, basta makadihaton. Ba, Lacson it matugot. Tinuudla. Kaya tiya personal na tiya, kung anit gintira. Kumbaga, nangangalas-ngalasan, di tiya matugot na, tinuudla. That's why waray na ito rason nga, malimbag pati ito nga dodo ha. Nga pwede man siguro. Kaya ano, nakita naman nga ato si Siskudero, ato Joel Villanueva, at tumaala po at tunortikuan, bangin na mo gihapon itong katagal yung hapag kaya na, ikaw niyan na Mark Villar, para diri ka na makakihaan. Ha? Sabagay kay diri, mamplandad kaso tahad eh. Niyaw, ikaw niyan Loren Ligada, kung panaglitan makanto, di ba? So, yun ang makasangkayan, siring ko pa man, na nakimbatian, waray permanente nga sangkay, permanente la kuno buhay-buhay. Napakianan na! Gets ko! Nanuntok ka pa! Sige ko managing batian. Nalayon ka pa! Oh, nanlalayon pa! Anyway, mga kasangkayan, sa amo itong pinaka-latest kakulop, mga kasangkayan, kung din, breaking news siya. Actually, magandi rin naman good. Kaya kumbaga, may da initial na, nakadinayang nga dam, bumuto siya, yes, to pag-ubos itong kuan, threshold, nagbuto siya, di ba? So, napawasa nga ni kadaman ba? Mahala po na, waray yung good man pagka, iba, waray yung good man pagka, ininbuwa. At inalapon man good. So, adan na yung majority ang pagkaina, 14 na hira. Ha? Ting pa maraking batin, tawa-tawa. Ayaw ito. Ay, ito. Pwede. tilan, you know, kung politik, ano. Narita may himo yun eh. Kaya kumbaga, amoy na itong reality. Hmm? Anyway, may dapan yan impeachment. Bisan kung Friday yan na, kay, you know, Monday to Friday na yun eh. Ako hatinood la kumbaga igin sa summarize ko na la after iton kuan kay inin damo hinduro it na didiskubrihan actually mamay kay to 96 million pesos diri maaram hiya. Isara maaram ka depensa ni Sara ko na no diri hiya maaram diri ito pwede nga depensa nga permanente di ka maaram milyones ginirestoryahan. Ha? O, milyones din ni-restoryahan. Di ka baram. Mabeda ni mo deposit. May joint account mo nga ni Timo. Amay nga suga din eh. Ngalong ano man. Tahad to hitan kang kuhan. Hitan ka na ni Masaw. Ngalong digi hapag itmaram. it depends nga di mar, pero bantay ka tahanin kang grasyoso, may mga annex-annex pa ito niya mga ebidensya. Dapat sugad yapon itutunin mo pag-depensa ito niya mo impeachment. Ha? Pero siguro, mismo yan, nakakaibisan nga, it depends, nakikita ko din na nakrosiksam, ito paan, hunta ito. Kanya klaro pa man, klaro ba yung lugod magtika grabe ko na i-cross exam tapay doon. Bapakya na naman, ma-cross exam nga lang waray na. Ha? Kung baga, sing pa man naging batayang, loray, untop na untop kita.
1: Gets mo?
0: Gets ko. O, nanlalayon lagi. Nangangablong ka pa. Anyway, oras makasangkay na sa ring kutob kala din. Although may 2 minutos pa kita na hibilin. Pero temporary na itong sadang tapuso. Nalutin nga itong taramdan.
1: Napakianan na!
0: At mga nagaling susunod han mabugos na itong simana. Likewise, nagaling susunod na akong online program. Na akong podcast program nga Real Talk with Danner Kiss. Of course, tanang gihapon nga mga programa din na PRTV. Likewise sa FM radio. Technically, Engineer Ronel Angay-Angay, Engineer Jade Berino, Ininmanhi, Kabibes, Danny Murbus Riquez, nagpapasalamat ni Padayon yung pamati, maupay nga aga, ngan, happy weekend, haton nga tanan.
1: Napakianan na!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Nay, may adlaw. Sino ang alam mo, Nay?
2: Hansia Label.
1: Ilan na edad mo, Nay?
2: 75.
1: Ano na badtag mo?
2: Among man lang natin ako na baga daw. Sakit mula.
1: Nag-aalay?
2: Nag-aalay.
1: Ano ang imong ginatumar ng mga herbal food supplements ni Dr.
2: Ano lang yan? DPH, Sub-9PC. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal food?
2: Okay, ito bala daw ay ako nakatisyan kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 6:02.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Laban, the voice behind the hit, Paraluman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit. Makers and It's Showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
2: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
1: Addie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,590 for silver, 2,990 for gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
3: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
4: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
5: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
7: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
8: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan!
6: Oops! Paglilinaw!
4: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat lot.
9: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
10: Di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
6: Oops! Paglilinaw!
4: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
0: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
11: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Ka-vibes sa sound trip!
12: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa sound trip 100.7 FMR Tacloban.
13: Ang lupet!
12: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle, hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
13: Ang lupet!
0: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad lahat at muling magpapaalab sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes, kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon. Mula alas 10 ng gabi hanggang 12 midnight dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa salyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes.
14: Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet! Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
15: Hapon Hits!
14: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
13: Ang lupet!
16: Napakiyana la!
14: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
16: Napakiyana la!
14: Mga isyong nga kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
16: Napakiyana la!
14: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
16: Napakiyana la!
14: Bato-batohan langit ang maigo dire mabigit. Kaya ko, napakiana la.
17: This is FM Radio.
18: FM Radio.
17: Favorite music radio.
19: The time now on FMR. It's 6:15.
20: Maayong adlaw mga mananagat sa Sugod Bay, Bacabohon ug Maasin. Nakanugong na ba mo sa Philippine Fisheries and Coastal Resiliency Project o Fishcore Project sa BFAR? Kini usa ka programa nga mutabang sa pagpalig-on sa inyong panginabuhian ug sa pagpanalipod sa atong kadagatan. Pinaagi sa Fish Corps Project, pwede mo makadawat og training, technical nga suporta ug alternatibong panginabuhian. Duol lang ang inyong Municipal Agriculture Office o BFAR staff aron maka-apil. Kauban ng Fish Corps, atong kalampusan sa dagat, sigurado.
17: FM Radio, Favorite Music Radio.
18: FM.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
3: Xanthone Gold Coffee Mix.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 6:45.
2: Southern Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Southern Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
2: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinakalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkapit ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
5: Mahitungod kaya tinuod nga krikuhan amon himso nga panlawas, importante nga mag-avail kamuhan libre nga check-up han klinika di alternatibo medis Sina and Wellness Center Tacloban Brands. Tigkam niyan mga petsa. October 12 to 15, alas 8 agad, tugtong alas 4, e medya iton kulup. Igakabon niyo ay Dr. Carlito Balag. Libre nga check-up ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Tacloban Brands. Na nahimumutang ha Avenida Veteranos ng mga dalang siyudad ang Tacloban.
0: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 7:02.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
6: Oh no!
5: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ng igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugat na lahan kompleto nga ngaran kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ininga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: jump. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
2: ACS.
3: The time now on FMR. It's 7:46.
4: Para sa malinis na dugo,
5: TTX 500.
4: Para sa malusog na tay,
5: TTX 500.
4: Ayon sa mga eksperto,
5: ang TTX 500
4: ang may pinakamataas na antioxidants
5: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
4: TTX 500.
5: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
6: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
7: Mula sa facial services to look younger,
8: pagpapaputi ng skin,
7: kilikili
8: and singit-singit
7: with diode and their whitening lasers,
8: at ang inyong Slimming Goals
7: with our 12D HIFU and RF treatments.
8: The newest Exilis treatment.
6: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
8: pwede ka ding magpa-lashes,
6: nails,
8: and hair services
6: para sa mas fresh at confident na ikaw.
8: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
6: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
8: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
6: Deserve mo yan.
8: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
9: is located at Pisa Street, Tacloban City.
0: This is FM Radio.
10: FM Radio.
0: Favorite music radio.
11: Lahat

nakakap. Tayo ay lumilipad at ko'y iniwan mo pa. Ginawa mo pa akong tanga. Tayo ay lumilipad